0: 18 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Muna yung rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
1: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Hosto Doc, those are the polyphenol families.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Suportaran man nila mga local media
4: kaya
3: gusto mag kagang cover abis ang K5, hindi kay sila nga isa-isa lang. Nationwide mo. And to be honest, we will be sending 15-man team.
4: 15 kabilog.
3: 15. Sa 15 da, apat dra technical team. Sa 15, apat da technical.
4: Technical.
3: Uli in charge sa production.
4: Okay.
3: Si Solomon, si Sir Rene Ogapong, si Sir McCoy Kameraman. Para sa photography, no? Then may mga drivers ta nga tatlok bilog.
4: Pito.
3: And then may ara kita 15 gid nga reporter.
4: Kun amo may salakyan kita nga dalon sa Bacolod.
3: Duha ka patrol car halin sa Bacolod ang isa ka patrol.
4: Okay.
3: The other one is van.
4: Okay.
3: Nga patrol.
4: Okay.
3: And the other one is Cagayan de Oro nga patrol.
4: Grabing assets nga magwa.
3: Then we will be bringing 4 big cameras ka Kipaberik.
4: Dag ko ang kamera.
3: With 2 Starlinks ay ga-deploy. Because kung makadto ta to, we will be covering all regions.
4: Okay.
3: Ang aton nga team naka-deploy different sports activities. Red Salgado will be in charge sa athletics kag volleyball.
4: Athletics mo siguro mga tambling-tambling na.
3: Boxing si Berto Gaki. Tanan nga boxing niya.
4: Ay na basta boxing. Nga gijumbag, nagduko, nagagoy.
3: Nagakos.
4: Wala now, referee na mito.
3: Volleyball ara si Sir Kevin Chusona sang Tacloban.
4: Volleyball naman na siya.
3: Sa baseball kag softball si Karen Badilla sang Iloilo.
4: Ay namin na siya.
3: Sa dance sports si Jimmy Gregorio sang Antique.
4: Tani si Bertura da.
3: Combat sports Jerry Luna Luis. Karatihay si Paay yan eh.
4: O nga ginsagang niya. Ay, ginigo. Jerry Luna.
3: Amo galing na.
4: May ay nandali lang.
3: So kapasalamat na sa ato mga sponsors. Would like to thank Congressman Albi Benitez, Mayor Greg Zataya, and Congressman Thirdy Marañon. No? And may isa pa, kuhaan ko lang pangalan kay SM Rods. May isa pa kayo nagbulig man. And also would like to thank our Power Trio, ang klinika ginaton. Grabe, we will be staying for 11 days sa isa ka-exclusive nga balay.
4: Okay.
3: Dako nga balay.
4: Okay.
3: We are paying 70,000 for
4: the whole
3: 11 days. Dito matinir ang bilog nga team.
4: Yan ay ka, kundi na-present wa itong mga reporter, tanan. Pwede ako naman ma-present sa plano.
3: Ano naman ang plano?
4: Kundi yung mga reporter sa mga K5, may mga driver, may mga technical.
3: Siguro, hunta ka, may lumpat na dati. Ayan.
4: Mga ka-K5, halin sa 22, kaya ang hampang sa 24, halin sa 22 matest broadcast, we will have our K5 News FM Philippines Sports Studio. May sports studio kita. Nga ato ya sa field. Kag mga ka-K5, no less than the Vice President of K5 News Organization, K5 will dyan kastanyo mo lang ito magpungko.
3: So matabo sila ginahambal ni K5,
4: kita mo na kina-describe kuman mo.
3: We will establish our own palarong pabansa news bureau.
4: My news bureau.
3: In Agusan del Sur, composed of 15-man coverage team.
4: So kuna kami, abe Bacolod ko. Manawag ko, abe nga, Sir Eljan, mga kami balita sa...
3: Tagaan ka na yun, kami in charge to. May ara ka mo directory kung sino mga in charge sa muning mga sports.
4: Pero may news bureau, so kadaaga, gablita kagin sinaya.
3: Every day, may tandem broadcast. ngang tanan nga radio station sa K5 all over the country ma-hook up direct from Agusan del Sur.
4: But siya nun, bantay-tsanggi ko din.
3: Bantay-tsanggi.
4: Kasi ako good boss, makaon ako nga daan, lichon.

0: ng Tagalog, gaga, kwan.
1: Lechon Tagalog.
0: Hindi kami Tagalog na kumo.
1: Tibutangan talaga siguro, Mang Tototomas.
0: magandang umaga po, Cyril. Diyan, kamusta dyan ang mga sumbaganay sa buksing, mga muna.
1: Oo, amo na, ni si Bertuga, kinabala. Ayan, ayan, ayan. Nag-akusgid. Op, nag-uppercut, itlogid.
0: Bantayan, hangal.
1: Si itlog kay Kapirkat, oh, ibis mabalsa lublo, itlogin.
0: Nami manik sa boxing ta, aragi dyan si Berto.
1: Sa football.
0: Si Jirilo. Oh,
1: sa football, ara si Ray Almodal o Palawan. Ang taga si Don Digludobi, siya in charge sa wrestling. Siya ba yawan? Wrestling? No? Tapos, pag-abot naman sa taga Tacloban, ang ilan naman niya, archery.
0: Archery, ha?
1: Oh. Kag ang isa tanga taga Cagayan de Oro, si Kay Buscaino, in charge sa gymnastics.
0: Ah, si Kay Aram, makover siya?
1: Oo, si Kay Buscaino. Gupod na niya. Alin sa nagliga, dilokos mo na yung team na ton.
0: Si Kwan di magupod? Si inong manager tan ba siya kang migo? Kung lang manager.
1: Si Errol.
0: Si Errol?
1: Si Kwan Padalaya, si Ramos. No?
0: Ah, okay.
1: Si Rodante Margarita? Ramos. Ramos lang di pangalan.
0: Si Kipay, Alex maglumutan, di mag-cover lang sa Malawan.
1: Si Ray Almodal ang ipadalaya.
0: Ah, si Ray Almodal. Mga tigulbang, libihin tayo sa Malay.
1: Ha?
0: Mga tigulbang.
1: Tama na ka nung edit sa chimpo na eh. Nagay na black mo po po inopen bla.
0: Libihin tayo sa palaro, kami naman to.
1: Ha?
0: Si Alex Marabi.
1: Basi mo, basi dalon yung si Boy Sulweta.
0: Boy Sulweta, si Alex.
1: Kaya nga siya blagwa BP.
0: Si...
1: sa ako BPI
0: sa dyan sa Pio Tulino i-roll to sa
1: hindi pasan diyan ta ari nga to sinigang pagkag si Robert Pacardo
0: si Pacardo ano, tayo nga high blood doon
1: pero may status yan sa diba raso yung sinagagad sa pao ito no
0: hindi ginamba kung likong mistak mi to
1: sa ano ang highlights ako
0: 25 na
1: tinuway kasi ka pangagad no
0: ipalo ka nun sa batis ako
1: anong batya
0: hindi ko mamista kami to boss kaya ito yung may pista to.
1: Lukat kay Kwan, ano pa nawagan niya sa English Festival? Manggahan?
0: Manggahan Festival. Bago ka nung sa batis ako. Lukat mo to ay.
1: Yo.
0: Chublado siya. Lukat mo to ay. Ikaw makat mo kami sa inyong blind.
1: So, para may chindihan ito mga kagi five, no? Ari ang aton palaro coverage. Stand by, Carla. Ari ang aton palaro coverage.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa. 66th Palarumba Bansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
1: It also brought to you in part by Congressman Thirdy Marañon of 2nd District of Negros Occidental. Salamat kay Congressman Alfredo Marañon III. Amo na panawag sa iyang Thirdy. No? And of course, bulig man ang office ni Mayor Salvador Bading Escalante sa Cady City.
0: Okay lang.
1: Okay. No? Sa atong mga utod, balik kita sa atong presentation. Si Carla Ara. Naka-standby kay may isa kagatos ka mga driver ga kiwi ila baba. Why man sila yan na stroke kay sa init? Ga kiwi baba nila kay na-choke.
0: Nga.
1: Na-choke ang ilang alan. kung sa kwan paano doon lang guro ang listahan, ang ilang alam mo ay makitaan.
0: Kung nag-chokon sila, kaya nag-redundo lang.
1: Ang karburador sina...
0: Palyado.
1: Palyado. Dumduman mo na sa unami, amuha mo, panabla. Inamuha mo, panasang mekaniko. Ano pa naman sila, karburador?
0: Daso ng mekaniko, siya nag-aogo mo, nag-sulina, nagbuga-bugahan niya.
1: Dumduman mo na. Ang porn ka daan, so naman akong laser.
0: Bugahan mo na.
1: I-check ko this time si Kipab Carla. Doon medyo nilaway mo naman stroke, kundi na-choke. Ang ilang mga pangalan is nowhere to be found. Why sila kunik baton? Carl, good morning.
0: Morning, Carl.
3: Good morning, Kiki 5 Aljan at Kiki 5 Eric. So, yara sa isa kagatos ng mga drivers, city drivers sa siyudad sa Bacolod, ang wala makakuha sa ila sininga mga ano niya subsidy ka K5 o dyan ka K5 Kiting Ibandere, wala nagpadulong kagati ang Ibandere, may mga rason kung wala man inila nakuha. So amuling i-liquidate sa karon sa DSSD sa siyudad sa Bacolod, agad itong ma-identify ining mga isa kagatos sa K5 o dyan na K5 Eric para tis na ma-appeal kay ti ang kwarta nga daan niya ara na iniya sa ano ni sa DSWD kay Kiss of Algen, kay Kiss of Eric, kay after sang ano ni sang distribution sang payout dalon maini nila ya balik wala na diri nila ya kinabagi na bili na sa DSSD Bacolod dati amo ni ang patigay.
1: Pero nga lang nila submit ba nila kay Pipe Carla, nakapasa ba sila pangalan nila?
3: Yes, ang may iba niya may ara sa pangalan at si Kiss of Algen, kay Kiss of Eric sa listahan gid, pero tiwala ini nila ya na padulungan sa adlaw mismo nga.
1: At iway niya sang dapat basulon kay Pipe Carla. Kung may ngalan ka, huwag kayo mo nagkanto. Tiyano ekspektar mo lang ang yatag na sa mo ng Kipab Yari kay kami magkanto to?
0: Do ka layo ang rason na.
1: Do, di ba Kipab? Dapat mareklamo ka kay ang ngalan mo at toto, pero ay kakbato, pero inang ara kam lang gani, huwag kayo mo nagkuha. Sala mo na iya.
0: Tingnan, huwag naging kuha.
1: Ang naging kuha, Carl, para may issues lang, ano?
3: Oo. Di, amo na kay Kipab Yari,
0: hindi mo
3: ako, ano, pag sinabuhan, dyan sila, kung nga, wala.
1: Kung huwag ganito, mapatay ka pa ngayon, anay tagaan ka niyo, magkantoan.
0: Nga ako no Carlao, ano ko nung rason?
3: Wala pata na kay Balo kay February kung ano gidang ina sininga rason kung wala sila nakuha ang ina sininga fuel subsidy. Iti mahulat naman ini sila yes ang special payout ti wala pa na naibaluan kung saan o ang special na payout kay February. Ang total naging tagaan sa tatlo kaadlaw o kung ipatigayunan sa payout ng tatlo kaadlaw nagdangat ini sila sa 2,111 kay February. Ang timi ara pag-inyas ang ipaan niya wala na dala rin sa lista. So amun nga itong sining follow-up ko may harap pala sa masunod nga payout para sa atong sining mga PUJ sa PUJ drivers sa Kikipab Algen, Kikipab Eric. Kay tiyari naman no, nagsunod naman ang payout para sa mga TNBS kag mga taxi drivers. So ang pangalan niya sa TNBS kikan ini sa ila sining company and then ang taxi sa LPFRB Kikipab Algen, Kikipab Eric. Wala pa kita sa numbers amun na amo naman ang hulato nato na from DSWD kag DSSD kay Kiss of Algen kay Kiss of Eric. So ari ba na pamatian nato ng pahayag gikan ka ma'am Rachel Manga head sa DSSD Bacolod.
1: Okay.
4: Tapos naton, nagigad niya si Manha sa sang Saturday ang aton niya payout para sa mga jeepney drivers. Gina-consolidate pasubong no ang data kung pilagid ang actual numbers ang unclaimed, but ang aton nga nakita, over 100 sila nga wala nakakuha. Tapos nag-request man kita no sang Saturday para sa unclaimed na kung pwede makaklaim sila, maschedulan sila hopefully this week. Galing hindi na kita ang ga-design no, just like sa previews, amo nang challenge no kung unclaimed ka because ang fundaan niya hindi na diya sa aton halin. Ayun siya sa ano no, national government through the DSWDNIR. So after sang kada payout na ginadala man nila kag kinaliquidate no kag ina-process. So ang documents man nga upod ni isa kaset, upod man siya, so hindi siya hapus nga masiling lang tadayon ni i-claim nila. So request na siya nato, no? But rest assured, yun na tinguan, taman nga maskedulan, gid sila, hopefully. And sa 2,111 na itong nga beneficiaries nga halin sa LTFRB, ang amuna nga list, may mga nagkaladto man, no, nga wala sa dira nga listahan. So, gin-appeal taman sila. So, hopefully, no, kay si Mayor Greg, nag-istorya directly, no, kay Sec. Rex Gachalian sa DSWD. So, hopefully, mag-grant, no, ang list gidyas nga gimpasa sang LGU. Kaya ang basihan sang amuto nga payroll is halin niya sa central office ng LTFRB. Ang tanan gito nga isa ka set, kaya i-duplicate mo na sa Japan. So, meaning, ibunggo na nila, no? Kahit isa amuto nga list, ara, manada mo ang 2,111. So, para ma-ensure nga hindi ma-duplicate. Hopefully, mag-grant siya, no? Pero sa list na ginpasa sang city, tingubdo tanan ng mga lain-lain nga klase sang drivers. So, ginuna lang gidya ang para sa jeepney drivers. And this week, hopefully, no, may initial communication, but wala pa sang final. Kita nga na baton, but ang hambal dito is ang taxi naman. So, hopefully, ma-schedulean siya. So, dira man na Japan sa central office, kay hopefully, ang gamiton ng listahan is ang gin-appeal, no, sang syudad. And ang para naman niya sa mga other nga riders, ang sa TNBS, ang ang companies na nila naman niya amo naman na ang nagpasa. So hopefully ang pamatian man no nga gin-appeal ang gin-appeal sang city nga ang list nga na validate na kay para mas ano siya ya updated nga halin sa city ang basihan nila para maka-receive sang 5,000 pesos no nga assistance halin sa DSWD.
5: Banalang gid ang TNBS kag taxi drivers na mo nang sa mga gambal wala kami akbaton ya how wala pa yaha okay. Wala pa subong sa payout sa TNBS kag taxi drivers
6: ato yung mga driver nga ka baton nga Shin hindi na tiguro sa laya sa ato no
0: oh kag nga ang arang nga lang mo sistahan wag imo nagkadto
6: imo niya problema eh
0: tapos mareklamo nga ngaway kami how
6: inano na kita problema yo no
0: dunya mo how
5: sa mga PNP drivers na wala makakuha, wala to na lang ginila kung sa long special payout na ina yan, okay, para at least matagaan pa sila chance na makabato na sa 5,000 pesos kaya gikan sa DSWD kay Kisa Valjan, kay Kisa Darica, ay di kasunod naman niya daan ang TNBS. So, tikabay pa, nga makahulat na lang ato sila nga makauturan.
0: Tagpila na ka, tag-5K?
5: Mag-react ang mga taxi kag mga TNBS kaya wala pa sa payout kaya nakatabo din sa syudad sa nga Bacolod. Da kay Kisa Valjan, bantayan na lang ginila no diri sa aton kaya i-ano tala i-announce na lang kay Kisa Valjan once nga may pagwa na ang DSBSSD kag ang syudad na pwede na sila makakuha kay Kisa Valjan.
0: Kartag pila na ang ilak luha o tag 5 mil?
5: 5,000 sa Gyapon kay Kisa Valjan.
6: Sige. Carla, salamat kina sa update. Thank you very much.
5: Yes, kay Kisa Valjan, kay Kisa Valjan, report kika sa Bacolod City Government Center ni nga balitag na dulog sa iyong BDX Savanad, MyTC, kag B3 Bayo. Ilisi ka Kisa Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 sa News FM.
6: Okay, so balik kita mga K5 sa nga presentation. Di ka muna na yag, itagaan ka mo chan sa magkuha to. Huwag ka manig kanto. Hindi lang ka mo mamasol.
0: So, kabudlayaw.
6: So, kung wala, pagreklamo ka. Karong kayara na hindi ka. Tapos, kay natapos na, reklamo ka.
0: Ano nga klase gobyerno ni man?
6: Nalagay sa kabudlay with you diyo, no? Ang una siling nila kabudlay, sinyo spilingon.
0: Napaunor sa kaam sa batsang bama, waipak mo.
6: By the way, si Councilor Bobby Roas is on official travel. Okay. Aras abroad. Okay. Pero, okay nagambal siya sa aton nga tawagan niyang basiwa.
0: Okay.
6: Kag ipabaloy ang aton niya concern. No. Tingayo ko siya kung matawagan ko siya, pero wala pa siya ka-respond. Pero ang ambal niya, pabaloon ko sila. Councilor Bobby, thank you that despite of the fact okay aras abroad, nagsabat ka di, no? Do amo do si Councilor Hoverman Black. Inablang
0: kun din lang ah.
6: Sa din lang sabat da yon ah, no? Importante nga ma-incidyan sang tao, no? Good morning, galin hapil sa ringlang sa mga suki tadra sa area sang Libertad Public Market.
0: Dibang ko si Councilor Homer.
6: Nga?
0: One time na pislitan kong cellphone. Okay. Iya number na pislitan ko, nag-call to siya. Di ko nang ipatay ko dahil kailan internet tawagan ko.
6: Oo.
0: Dugay-dugay, nawag siya. Nga nawag ka, pre. Inquire, sir, sorry, sir, kay napislitan ko lang nag-dial si mo. Nga hindi ah, gintawag mo kuya, nga tabuhay ta kay mga pita, gintawag mo kuya. Siya ba yung gister? Niko, hindi na, miss kuya, hindi ah, gintawag mo kuya. Amo na yan nga mga kulsyal.
6: At least, ano, no? May ara ka man yung kilala nga, ba yung tinagli miss call mo?
0: Oo. Ito na, kamakunawag sa akong. Yari, silpong ko, agi do. At tubla.
6: balik ta sa program ta.
0: I-remind mo
6: naman ko. Balik ta sa program ta. Now, sa atong pagpangalagad, dumduman yung pangkina before the commercial break. Ari ang daw mala eksena sa sinihan.
0: Dabi lang.
6: Isa ka retired police at the age of 55. Pangabuhi na linong. Ara sila si isa ka compound upod guro siya pamilya. In the morning, kakipamitan, kita mo siya gatindog. Nakita mo siya gatindog. Ariyo, tanong babla. I-pause, anay tan. Nadalang tan. Balik spuno tan. Gatindog siya. Ara na. No? Mga kakipay. Ari ng polis.
0: Gaysahanon siya.
6: Gaysahanon. May ginatanaw sa sapiak. Ang feeling ko, base may ara sila misunderstanding. Kaya hindi ginatindogan niya ilan ni compound.
0: Gaaway ni sila.
6: So, posible, base balagasing gitanay sila. Kagsang nagasing gitanay sila. Naglabot sa punto kay ding matawari mo. No, tanawan nyo bila sa aton nga live subong nga matriyon.
0: Yan ito mga likid.
6: Ice on the board. Inisya, mabalikid kay kita mo na may garapon na butang sa bangko nga still. Oh.
0: Dobobod siyang kwan eh. Dobobod siyang manok.
6: Posible, walang takbalo kung bubod whatever. Pudyoton yan eh. O sige tan, palaktaon ta si sir. Papudyotan, pasudla sa gate. Kundi compound na nila, may gate mo.
0: Oo, magwa siya.
6: Oo, ara.
0: E doon ka magabukol to ng kilid
6: yan. May armas siya. May armas sa kilid. Aras kilid yan ginang armas niya.
0: Aras gino.
6: May ginapangingawakan dyan to sa piyak. Gingkwa yung dobubod. Yung tongtong niya daw. Nan.
0: Singgit, may nagwa. Nakapulas, punta.
6: Binalik niya.
0: Binalik niya.
6: Ato na sa sagwa. Hop! Pos!
0: Na.
6: Bumalik siya, no? Mga kakipay, balik-balik tan.
0: Sa pula.
6: Ibalik ba tan nga atong sigitan, palakta-palakta tan. Stop.
0: Up.
6: Kita dito sa piyak, may nakapula.
0: May nakapula. Gagawa sa
6: pula. Ang report kayo ba itong tatiyo, yan na kakipay.
0: Tiyo yan.
6: So pag insindi tan, kung hindi lang mahagip sa CCTV, guys, turihan na sila o base may komprontasyon nga galuntan.
0: Gasing gitanay ni sila nga duwa. Halos kayo na si Manan eh.
6: Gasing gitanay, gitsa na yan.
0: Pirmi na yan, doon na anad ng mga tao. So pirmi na gaduwa kaplupok.
6: Glika.
0: Dran lang ang lugar.
6: Di naglabot sa punto. Guru nga tisinga daw, puro lang tanilok panay.
0: Doi manigoy. Now,
6: so ang natabo, dari mga kipay, are, palakto lang dito tayo tan pagkanto sa gate.
0: Op.
6: Balakat, sige patan.
0: Sige, pabantiya. Police, op.
6: Stop. Na. Nag-approach siya. Ang nakapula sa babaw, nagpadaog man sa ila.
0: Isug man.
6: Pakanto man sa karsada. Sumasugat, anay na da sila karon sa karsada. Sige tan, amat-amat, lakatan. Tara, panaman nyo. Nagwa na siya. Dito na si police sa gwa. Ex-police niya ang isa mo.
0: Tubang na siyang balay nila.
6: Na, sa gwa na may bata pa to sa gwa. Sa gwa, oh.
0: Malayo.
6: Gasidding.
0: Oo, ara na.
6: Okay. Manaog ning nakapula. Tanong, ara. Tanongan nyo, ice on the board. Manaog ang nakapula.
0: Ara na.
6: Manaog.
0: Nagkuha sa chinila siya.
6: Stop!
0: Op.
6: Ano, tamo na kakipay, Eric? Nakataklos man siya galipusil.
0: Gakuot sa likod.
6: No? Pagkuot niya sa likod, ang sunod sila nga sequence, ginggabot yung ganyan pusilya. Pagkita sining pulis ginagabot siya sa pusil, doon nag-atras ni gamay.
0: Withdraw.
6: Move due time, tan.
0: Sige tan, palakta gamay.
6: Sige tan, sige pa. Op. Ara. Wala. Sige tan, due time pa. Gabot na sa pusil. Amo na nga time, magabot na sa pusil. Ara, gabot ang nakapula. Kundi nagpalipod to sa.
0: Nagpalipda na, isla ka doon. Oh. May preparasyon, gid.
6: Banta ko guru may ginapalitan.
0: Stop. Tani-tago-manita.
6: Ato na. Nagabot na pusil, nag-arangka na siya pakadto sa sulong naka-brown. Sulong niya na.
0: Nagyong ex-police.
6: Balik sa punotan. Ibalik sa puno. Kay i-roll tape na ton. Mga kakipay, bari na.
0: Dali lang.
6: Ang bilog na sequence, ipakita na mo ni kakipay Itan, kakipay Eric sa inyo.
0: 228 pala, dahil lang yung ulat-ulat. Ito na iban pa sa Hirota. Mga Marites, mga detective.
6: Hindi, para makita nilang bilog istorya.
0: Mga detective.
6: Kaya rin na, balik na mo ni Kipabitan kung sa mga pelikula pa ni, trailer pa lang ni. Ari na from the top na subong. Ibalik naman from the top na tan kay makita nyo na ni. Sige-sigihon na namon.
0: Ha?
6: Ready na kamo. Ara na.
0: Ready na mga detective. Ready na.
6: So, may 228 kita ka mga
0: live viewers. Mga detective na mo.
6: Noy, pwede mo butangan audio? May audio ba ni Tan? Mabatian tang audio niya?
0: Wala ni sa audio.
6: Okay. Tilawan ta, no? From the top, Tan, arin ang bilog na sequence.
0: Arin.
6: Nagsulod si Manong, nagpudyot sa sang sigitan.
0: Pulo paring hawak.
6: Nagpudyot sa iyang dububod, siling ni Kipa Birik. Sumulod sa gate nila. May nagsinggit sa piyak. Nagwaay sila dungan. Dungan sila gwa.
0: Pagkatupag, di ba lukpo na rin na yun, ha?
6: Sige na. Mga gamay-gamay lang. Sige na, Tan.
0: Lupok na eh.
6: Kundi.
0: Lupokritan, lupokritan.
6: Ibalik ka rin sa gate tan, gibalakad siya pagkanto sa gwa. Doon diritsyo tan. Doon diritsyo tan.
0: Makapalupok ka tas ning.
6: Oo. Sige tan.
0: Ari na.
6: Ari na.
0: Isog mo tong tiyo eh, no?
6: Grabe, nakapula si tiyoy mo. Ready na. Atong bata, sige na. Sige, guro sila istoryahan na yung gano'n. Huwag ka palipod si tiyoy sa pustis ang ilabalayo. Palipod.
0: Gana man siya mo.
6: Naog, nagbalik si sir sa sulod sa ila compound.
0: Ari na. Nagbalik ang naka-brown.
6: Ang nakapula.
0: Gijulog siya sa tiyo, yung nakapula.
6: Gabot, gagabot na sa. Ara, gumabot na, lumagas. Ara na, ara na.
0: Lagas.
6: Ara na, ang gabit.
0: Close range fighting ni.
6: Close range, ara.
0: Anara. Tan, panagana ang tiyo, tan.
6: Gabot mo, sir. Bang!
0: Isa kalupok.
6: Igo na sa likod.
0: Igo sa likod. Isa.
6: Isa.
0: Ika baluman magtiro. Ginsunod siya. Dua. Nakagabot man sa sangya nga 40 caliber.
6: Nagbalos.
0: Nagbalos.
6: Pakpak. Duguon siya.
0: Duguon siya. Apungko man siya, oh. 262, grabe.
6: Grabe. Duguon. Tan, hindi mo pwede. Nakapospos to, tan. Ang ilang nga pag-play. I-play tabi doon direkta pan.
0: Irikta, bitan. Rikta kay mga detective. Gabantay, gidong.
6: Sige, bitan. Yung direkta, direkta, gibitan. Okay, direkta. Wala pospos, bitan.
0: Wala tatuntat na.
6: Wala tatuntat.
0: Tira.
6: Ilagin na gali, no?
0: Atong isa ka video, rutan at sa isa nga ang unaging padalatan.
6: Grabe. Ang unaging padalatan ang wala untat-untat.
0: Ang unaging padalatan, ang sa babaw.
6: O ara na, nagluwa ng mga taos malay. Kaya pinakalupok mo. Pinakulok kay Guya Siam. Kaya bisan tumba na itong tigulang, yung tiroya pa mo.
0: Siam ang tigulang,
6: limang ilang. Uy, kakipay, biyarik, naluoy ko. Apus ang tigulang ato sa likod.
0: Oh.
6: Kita nila si Lulo nila tumbaw.
0: Tinumbo-tumbo sila. Ang iyan eh, ang iyan sa ex-police mga ka-K5, ulihi siya nagbalos. Ulihi siya nagbalos. Kaya inuna siya sang tiyo, yung tigulang mo. Inuuna siya. Atong nakabluto sa nadyatong...
6: Uto dyan to. Mga parintiyan na gurusunod compound.
0: Bata to sa tigulang.
6: Ang
0: nakaslibles to bla?
6: Bata ya to.
0: Bata ya to ang nakaslibles.
6: Ang nakapula?
0: Hindi. Bata si nakapula to.
6: So tiyo yaman niya ang kwan?
0: Tiyo yaman niya ang inyo?
6: Isang galis na compound, pinamilyan eh.
0: Isang sila kapamilya, tanan?
6: Bantang uro ka batis na tiningitaday. Wag sila nagpaabot, guro.
0: Halos ka na si Mana, gaing kwintro, gining duwa, kaya may problema ni silang duwa, ya.
6: Titanong ablao, unagi dyan ang nakapula, tiro kang ipay. Sinulod niya pa mo.
0: Sinulod niya, tingin rason ni siyang nakapula, siyang pamilya, niya kinsulong niya kami. Pero makita sa video, nga
6: siya gyan ang sulod. Kag siya una gabot.
0: Siya una gabot. Nalagyo na yung ex-police. Kita mo, igo siya makakuha sa iyang anay ni ma'am.
6: Pilaso na to siya.
0: Pilaso na siya. Ginhaboya pa ang inside holster.
6: Oh.
0: Paghaboya siya ang inside holster, gincrack niya pa kaya huwag siya
6: preparar.
0: Nakapreparar. Nag-chamber load siya, kagimbira niya. T9 ni ma'am galing. 40 caliber.
6: Ari-ari o. Da-anti sina. Ari pusil naging gamit siyang dua. Oh. Pakita na yung dua ka pusil. Ari ang dua ka pusil nga naging kwentuhan. Ay, abi kakipamitan, pakita. Di na mga armas nila tan.
0: Okay, 300. Stop.
6: Muna yung kwentuhan na ikagipay, Eric. Ari, ang iyan ni tatay nga nakapula, 38. Ang iyan ni, CC-40?
0: CC-40. Ang CC-40, amuna siyang tunga-tunga sang 38, kag 9mm, kag 45. Ara ng CC-40. Ang 9mm, dalaba ang bala, nga medyo ni pace. Ang 45, putot nga tambok. Dariya? Ang 38, ni gamay na gigayo, nga laba. Gamay man ang bulitas nga laba. Ang bugat sang iya nga bala sang 38 is only 150 grams.
6: Sumag-an siya.
0: Mag-an.
6: Versus
0: 208
6: grams. Siya ang iya nga firepower mas maskog.
0: Mas maskog siya. Ang unod sang bala sang 38 revolver anom ng kabilog.
6: Tigil na talaw niyo na. Amo lang duha ka armas nga nigwintruhan mo. Actually, kun pananaw ko kag ipabirik. Ang 38 may duha tatlo igo na to si police. Galing hindi aguro matapag kikahinay sa igo kag ipabirik yung impact ni 38 black.
0: Ang 38 kung hindi ka ni masakam gid sa mga mayor ng ugat tumba at tindog ka lang, no?
6: Lain niya sa mga CC, tumbahon niya gid kani.
0: Ang CC ya, tumbahon niya ka kag may ang tunga-tunga abis ang 9mm kag 45 is CC mo, CC-40. 40 caliber. Di pag igo sang 40 galing kay damo ni sa bala, 36 bilog bala mo.
6: Grabe, no?
0: Daw 9mm siya blang.
6: Kaya yan eh, 8 man lang niya ka-round siya yung 38 mo.
0: Kaya yun yung CC-40 niyo. Sir J.P. pa yun. Shadow. Mga amon yung makakuan si mo. Mahuya ka.
6: Grabe. Ang base sa report nga ito nakuha kakipabiri ka mo ni. Ang report ka nakuha tadi, nagagawa kakipabiri nga sa, ang investigasyon nila, Daw una iya kakipay Eric naglupo palupokin si tatay.
0: Una siya palupok.
6: Tigaling kang armas bisa tanaw ko kaniyang pulis guro may isa duwa igo na to sa likod sa pagtiro si kakipay Eric mo.
0: Ini ang 38 ni original siya nga Smith & Wesson.
6: SW.
0: SW.
6: Ang panawag ta na Smith & Wesley kun sa aton.
0: Oh, Smith & Wesley.
6: Ini mapikoy nga sa Sibuya no bray. Smith & Wesley. Smith & Wesson. Smith & Wesley.
0: Oh. Ginaplas report ko lang kadali. May nagtumpilak naman sa tubangan sa video. Subong bagulangid.
6: Ara naman.
0: Ara naman tan. Ara tan. Si Imutan ang picture.
6: Ay na. No
0: man. Bagulangid. May nagtumpilak naman.
6: Liog ko may kakipabitan. May picture anay. I-breaking anay naman.
0: Breaking news anay. Breaking news anay.
6: Adlaw-adlaw na ni Kipay Berika.
0: Ara na. Kuha ang patrol to. Kaya ma-plus report ang patrol. Nagadalaga na. Tan pakita. Patrol ko ano.
6: Abi. Kay ginabantayan tani nano na ni sila. Dali lang gid ha. Bitin bitin na ginamon kamo. Dali lang gid ha.
0: Di na news to, di na news to.
6: Duway na ginias lugar
0: ni. Ara bago lang gid o. Gipadala naman sa aton.
6: Dali ka.
0: Ani nga gawa.
6: Maka kay 5 amo ni ginatutukan tanga istorya. Inig party blas dalan.
0: Oo.
6: Gatidi nga dalan. Damo na gabalintong ari naman. I-check ta si Wilson. Wilson, please go ahead. Wilson.
0: Wilson, go ahead. Bago lang gid yo.
6: Tipila pa kami. Duaga naman tayo mga away,
7: oh. Ari naman ko din sa Maria, di plas ang lobo, tipila dyan. Duwa naman ni Kapotor.
0: Tumbahan
7: naman,
0: oh.
7: Pariskanto sa pabungo na lang din yung primwater, yeah.
6: Oh. Kabala na gining primwater, no? Pila pa kabilog, tumbahon nyo. Ara naman, no? Duwa kabilog na sila, son? Ano tabo ko na, son?
7: Nakadanlog, natapakan yung tipila dyan ang lumot. Paglapak sa lumot.
6: Di maka, kabalo ka mo ni Matabo mo, paglapak mo sa lumot, makayos ang guma.
0: Okay.
6: Di kay kumudanlog siya, maslide ng buli mo. Yeah. Kung maslide ang buli mo na, matumba ka ginaya ka Kipa Wilson. Interviewan, nabi ano na tabo siya, son? Baw Diyos ko.
0: Kung magasunod, nabi, baw yun mo, palayo lang.
7: Sa Derek, ano mo na lang, try ko lang, priyato ko, sir. Sir, nadanlog sa lumot, di mo kumat, eh? Oh. Diyalo man siya, ano sir, ano, kanlog, to gasig lang, eh, di ma. Ano may ginaban siya, kasi sir, ano sakit? Yung sakit, di mo awa?
6: Yung kasi wala?
7: Galalain, pang sakit pa dyan, hindi pa sa kamayo, kay hindi ginaban siya, kaya nahawak, kagang ingat, hindi nga kilid, kaya naglagpokin siya.
6: Tanwa bla ka Kipay Berik ang halit niya ginobra kay Primotor. Nano ka mo ya Primotor? Man adlaw-adlaw na ni mga muni nga balita. Kainay si inyo magulag. Dara naman may isa naman nagbalintong daw. Kabalan gini ang Primotor mo.
0: Sobra na gini ninyo.
6: Naway na nila sa lugar. Kambal na takaina. Siguro ang imuho na ton. Hambalan na lang na dabi ang si Taugan tabi si Sir ano?
0: Ang BTTMD na lang. Butangan na lang.
6: Butangan na lang sa baral.
0: Oo. Tawagan na lang kung rumi. Sobra na niyo mga kakipay, mapatay ang taga-bakulon sa isang opisyo sa mga buwisit ng Primotor niyo.
6: Kung kapamati ng Primotor, nami ipang nusnos ng mga guyan niyo, no?
0: Tani ka muna, kung nami, naging pangabay niyo, tani sila makalabay, sila maglatumpilak na.
6: Dula na sa lugar?
0: Hindi na gini sa lugar sila dyan. Why na ni sa lugar? Ha? This is bad, ha? Hindi na ni nami. Kaya hindi na ni lahog-lahog. Tiyo, ma-request na lang kita, guro, sa BTTMD. Nga butangan na lang da sang kwan sa baral.
6: Ipa-interview abi ano na tabo gid siya. Sige pa plaster
0: abi. Interview abi son. Jan interview abi son.
7: Daga ano pa actually hindi pa guro ni makambal. Sa kaya nagabatsa
6: gid daga. Din sakit ya. Imagine abi na mabali kay mo gubra pa na yang tawo.
0: Gapala mugnaw siya.
7: Hindi lang na samahan kay
6: Ito, no? Kung may angkas, sabi ka ron.
7: Ito na lumot, actually lumot, na ginatanaw na mo nga po si D, pila naman ka mo din na coral scattering area mo. So, mm. Di pagtapak mo sa tubig, na amo na nakadanlo ka tayo. So, yan nga, ito bang, slide mo,
6: no? Ayoy.
7: Sa lumot, get di, may laman mga korintala mo dala ko.
6: Tiyabi ka ron. Isang hinay, panidlagan mo, di, so, na muna sitwasyon niya.
0: Tiyabi ka ron, kung may kwanda siya, abi ka ron, ano, abi ka ron, kung may nagasunod.
7: Ayas kay Pagarek.
0: Kung may gasunod, abid, akaro kang nalapakan. As lang, ano lang naman?
7: Amo na ganito problema. Kay Pagarek, kung matumba ka kung may nagasunod, problema, kaya na dako, ya.
6: Tibag ko talang naging discuss ka kay Pagarek. Ara naman, tapos ang, saan mo pa niya mahulag ang Primotor? Manamin isla. Huwag gini sa mga...
0: Kanami, naging lumpatan na.
6: Pangami, pang sigara, no?
7: Nabuka ang side mirror ni sir. Ang iyasin niya motor, buka man ang tilit kita.
6: Abi, pero imagine, ablang inalugan sang tao ang iya service.
0: Ginawa, yaman na ka-trapo-trapo sa motor, ya.
7: Mag-duty ka pa, sir. Mag-duty ka, tane.
0: Din si Cobra?
6: Din si Cobra?
7: Din si Cobra, sir. Sa NBC Foundation, kay Ma'am Mamili, karoon ko, Ma'am Kilayko, sir. Oh, kay Mamili, Kilayko.
6: Ay, si Mamili ka pa, mati na ba? Si iya tao, ay, pobre man.
0: Sila kayo kung magreklamo si Mamili, Kilayko, kung mag-ahod ng daan ko ning kaso.
6: Hindi ang punto tadi, ay, hindi tara. Kung gingiho na da nila, dali lang ginapangita ko number ni Sir Pangi, subong o. Kaya draan lang ta siya, butangan ta na signage to protect our kababayan.
7: Diyan kayo sa tere, kayo ay ginya perwisyo, ginya kaya ko sa tere dyan.
6: Correct.
7: So, sino bala mag-check sa pandaligot kanina, ang ginamon mismo nakita na.
0: Kung wala gin signage na kay Five Wilson, manawagan ta na, sino may extra ng mga bangko na, butangan lang na yung bangko na para maglikaw mga tao, kahasang soft drinks o kunsang serbisa, butangin nyo anay da. Butang yan ay da sa mga enforcer, abe, pwede ta maka-request na mahulam kita ng mga karton or galunan sa hardware kay Five Juan Wilson. Butangan ta para maglikaw ang tao, kita lang anay. Or basi may mga halo blocks yung mga extra na mahulam kami anay. Ah. Butang tas nung adalan para maglikaw lang tao. Ay naano ning opisyo tan hindi man. Doon din na ni Amo.
6: No, may number ka na di Sir Pangi, kaki Five, ano? Tawag ibi, Sir Pangi, dara sa imo, Livy Pangi.
0: Alam may mga tanong, butangin tanong, gusto nga dala, butangin mo si Tira para
6: permina magigaw. Na itong ginadala na, kapila na ng daging ko lang atensyon na hulaton, tagi niya magbinaliskad ang tao kapag ulag. Dado, wala naman is lugar yung
0: kabuisit
6: prime mo. Tara ka, ano ka mo yaman?
0: Why na niya, hindi na ni Husto. Why na niya, adlaw,
6: adlaw. Dapat, tani ang gobyerno na natin sa syudad na mapresyur sila nga kayo nila na adlaw, adlaw, may baliskad mo.
0: Sir, si Balyos, engineer si Balyos, city engineer, kamo na bahala. Why na niya, isang kaayuhan. Ang dason sini mahambal kita nga may napatay kay na aksidente da.
6: Ti mabinasulay ta.
0: Ang lain sina da kung pagkatumbay bla sa Reljan may gasunod bla kag maipit siya.
6: Correct, correct.
0: Bo palayo lang Ginoo, palayo lang. Butangin nyo anay dabi ko na nolan da masitira bangko guba nga.
6: Basi si Carla pwede makapadala di sa number ni Sir Pangita gantan lang Binoy.
0: Carla yung tabi Carl, aras Carla pamati subong.
7: Alam ni Sir Levy Pangge, kaya para magsama, ano, na-send na kayo sa dyan, ang number ni Sir Levy Pangge.
6: Saan di inyagin send? Tawgi, Binoy? Tawgi na, Noy?
7: Para sa foro, kaya sa dyan.
6: Sa foro, no?
7: Actually, istorya, taman, ari gala, may ano, may traffic cone, kita nga ibutang anay diri sa amigo, tama din nga nagapamati.
0: Oo, butangin anay, butangin nyo.
6: Nagapamati, salamat sa mga taga BTTM, di, no?
0: Butangin da, kung may musitira da, bangko, arinula, kung anong babutang da, parang maglikaw lang yung tao da.
7: Kita na dyan, dari ni Halil sa mga amigo, ta nga nagapamati ka security, di pala sa tayo yung cell nga talakyan.
6: Ohoy! Di ka na amigo, tabal po sa das.
0: May bal po sa das, kung may mga agwal da, kung may arinula da, butangin nyo anay.
6: Gay lang.
0: Lata.
6: Garing sumong si Sir Libby Pangyo. Nga panawag to siya.
8: So, good morning.
6: Sir Libby, mayong aga sir, El Janis sir, kag Sir Eric. Sir Libby.
8: Hello, morning, morning, dyan, dyan.
6: Sir Libby, polo pasensya, mapasaway kami anay sumong aga, ha? Sir Libby, inang Sir Pangge, inang may ari kami nga ginabantayan ding sitwasyon sa Dalan Lacson tanabla sa may Rosario. May leakage na daang tubig sang prime water, binulan, pila na nagrukbulan, may lumot. Halin sang nagligad nga gi-discuss namon hindi na magnubo sa pulo ka motor nagbalintong. Tigin call naman nato na tension sang prime motor nga tani kayo nila wala gid sir. Butangin na lang nabi sa manager kay subong lang mo nagbaliskad naman to duha ka bilog o. Tubangan BDO bla sir. Sir BDO tubangan ka
0: Rosario.
6: GMT.
0: Rosario Lacson.
6: Tubangan BDO sa Rosario Lacson GMT. May traffic enforcer ka to subong sir. Adlaw-adlaw na ginamoditor namon kay damo ga panugid nga gwardiya sa bangko nga kada adlaw may gabaliskad nga motor sir Pangge. Budigan tanay bi para malikawan nila nga porsyon.
8: Sige ba katuan tap para maano.
6: Sige sir. Salamat gi sir.
8: Okay.
6: Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Salamat gi.
0: So meantime butangin nyo na ida musitira. Bangko, baral, arinula, mutangin yung anay da.
7: May traffic cone na aking butang na halin sa mamigo, tanga security guard kasi sa dyan, kita ulang kita nila, may traffic cone. With assistance of...
6: Abi, live, abi, tanawa ka, bibig ko na nung sitwasyon.
0: Anong ginbutang?
6: Butangan distansya, tani, son, hindi pag indikit. Siguro ma mo, less one meter away, para at least malikawa nila, bla.
0: Kita mo, balpusada, sinaksyo naman niyo.
6: Abi. May live pa si Wilson, oy. Liyo ko, live ni Wilson.
0: Grabe, no, bago lang ta nakabuhi isang isyo.
6: Ma, wala patakatatunga-tunga. ang sa promoter bla, ang pasunaid yun diin man do sobra naman ang inyo kapabungol do.
0: Sobra na kakabalan ah.
6: Pakabal na yung ubra nyo.
0: Ubra na kikabalan.
6: Pila na kataw, gabalis ka. Dagta, kaluoy ko sa tao, makadto sa trabaho, sakit ang abaga, buka ang motor. Ya, imagine mo, hindi lang lawa siya malitan. Ang iyang motor nga ginasakyan niya, guba ang win, ano na, side mirror.
0: Man isang promoter, no? Matsakong promoter, imbis nga mag-solvar sa problema, sa bakulot, nagdugang sa dosalot ang promoter.
6: Mga ganun sila ug pabungo lang.
0: Adlaw-adlaw na niya si Ril diyan. Adlaw-adlaw na gid diyan may
6: matubag. Patanawabi kami son anong gibutang nila da para ma-aware ta
0: kan
6: sa tanan ga pamati sa program naton subong. Aware paliog bi be aware, beware gi kamo sa sitwasyon. Da andam kamo.
7: May traffic cone kita di ang gibutang kita sa dagdag.
6: Traffic cone. Abi.
0: Ibutang anay bi kwan gid. Sabta nyo na Viber nyo kay
6: gatawag ko nung sila sa Viber. Son, gabayber sila son.
0: Kay para makita ta nang sitwasyon buka budlay man sining pangabuhi ta man.
6: Nang saka dugo kay Viber. Ina gasaka not because akig kita.
0: Akig kita, akig na ta yan din niya.
6: This ang point ko, sobra na nga kapila na naton gid ko
0: lang ila tension. Dugangin
6: niyo. Duhaon ta ni kabilog noy.
0: Duda mo ora butangi da mga kwan, butangi da mga bangko, anay pangulam anay bangko. May tanong dang isa ka dumute hotel na oh, pension
6: house. Ang kamot kay sino na kamoto?
0: Butangin nyo, anay dyan mga tanong, palikawag yung tao ba, oh Diyos ko, may magkalaksinti.
6: Sino nag-uyat sa kamera? Ginatabunan niya sa kamot, tsaka budlay.
0: Toto Vincent,
6: naging mo kamera?
0: Oo.
6: Kamera Vincent, mo, Toto Vincent.
0: Ang kamera mo, ang dughan mo, may buskulo mong kitanon, Sen.
6: Baliskad.
7: Are.
6: Sige, be. Nan. Hindi dapat ani duha ka bilog noy, wala kang tuo para tis hindi gid lang magyan.
0: Ibabutangin nyo bangko, pamutangin nyo bangko kung may musitira nga may tanom
6: kung ano. Abi video, Vince video, ibe ano chura na sa dinda nay nagyan niya.
0: Damo a.
6: Nan, na duha ka bilog, duha ka bilog. Salamat palakpakan ta no. Bal po sa Dastoy, thank you gid.
0: Kung may mga tanom pagida po lama kami anay musitira butangan ta.
6: Nag-green na kita mo na Wells ang sitwasyon kay Paberic. Adlaw-adlaw ginagyan po ga green gid ya yang dalan.
0: Ay na, no ning pagabuhi.
6: Tikabalan gid ning taga promoter. Kung ga pamati ang taga promoter, talawan niyo blako pisyon yo subong. May nagbaliskad naman yung manukad to sa opisina kay bangod sa pagkatigas ang ulo niyo kag bungol gagapabungol-bungol. Kabalan nga klase isang
0: grabe.
6: Public utility ining promoter. Why sila yakagi danlog dabi kag ipabirek?
0: Mo gani. Gagaw perwisyos tao. Amakang tao, makantuso lubrahan. Amo na yung mabdan niya, Daya.
6: Lu, galingin tulo ka po, break, ipabirik mo.
0: Tapos sabi ko, matumba kami, gasunod nga nag-overtake.
6: Kagmalapakan. Kagmalapakan. For example, may witig na pangayong gadasig siya, kami emergency man siya. Karon paglabay mo, da, madulaan ka kontrol.
0: Balang-balang mo.
6: Balang-balang ka, malapakan.
0: Malapakan. Di ko din nagsanabton pa yasang tao, nakaroon nga
6: wine. Ano, man kaya nga promoter, man gano'n ka mo, da?
0: Inano. Do hindi na news to ha.
6: Pirmi na lang kamo ginakwal atensyon nyo sa mayong
0: mga bagay. Hindi nilalaw ka.
6: Adlaw-adlaw na.
0: Literal na niya nga adlaw-adlaw.
6: Abi, Mayor Greg, ikaw na lang abisintin. Liugot, kay kabalo ka, gusto ni Mayor Greg, mangin friendly kita sa mga businessman. Suportaran ta sila. Probrahan yung maning ginobra nyo diyo.
0: Why na niya sa lugar.
6: Son, kagapol.
0: Dugangin nyo na da, dugangin nyo.
6: Kagapol lang tanaso, nagsigula nunay, nga may nagbaliskada. So, mong mayara naman, son. Kita mo na.
0: Ang ano to?
6: May ara pagiginas ang aga. Prior sini.
0: Kita mo gilang na. So adlaw-adlaw, amo na lang ni pangabuhi tada sa Lacson Street.
6: Why not, Wilson? May mo tabi post nga naka-picture na. Mabutangan ta na. Andam. Mag-andam. Maghinay-hinay kaglikawan ang basa nga dalan sa tubangan video Lacson.
0: Ay, mga detective nga labot na.
7: Ano, ba si City Bio kaya kinatapunin sa aming balintong harang korgam?
6: Kada gabi, ikay pa meri ka, may balintong ha?
0: Kita, grabe.
6: Tabalan gini ang promoter mo?
7: So, kagina sa aga-aga pa, may natumba man. Wala lang ako kani para kaya, alam mo, ako sa siya nakikita yun. Kaya aga pala dito.
6: Sino mo nabi di baksidente kapin pa nga? What if may angkas kabi ka kipay meri?
0: May bata kabi.
6: May bata kabi nga dala?
0: Or papuli ka, may dala ka nga sudan, may dala ka nga bugas, magkalaula. Ang laiki kung maipit ka abis yung nagasunod, kaya nag-overtake sa imo, maano ka na lang?
6: Grabe.
0: Kung di ang nag-overtake to yung wala ginamo-namo, may
6: salam. Ang dating alam ko bala, hindi man ibugatan yung obligasyon mo. Buksan mong manhole, i-repair mong imuguba, para ka hindi na tani maglumot, dablat, nugid. Tapos i-charge mo man lang nag-apon.
7: Oh.
6: Go ahead, John.
7: Mali gito din niya yo. Sa ano na sa Birnis to? sa bali, yaka bali. Mo, yaka mo kaya, yaka problema, sinin siya kayo, wakit may manabas, sinin kayo, tungon sinin siyang linya niya tubig ni, ano mo, tabo, siya, siya magasto, eh, no? At siya, laban-laban, gini.
6: Kita mo naging pabili.
7: Sa prime mo, kaya dalon, para mabulong. Dito lang na prime mo, kaya para mabulong. Tapos, sinin, sa
6: tipinibuli. Why na sa lugar,
0: kaya pabili? Why na sa lugar, ha? Eh, this is too much. This is too much.
6: It's too much.
0: Sobra na ganyan. Hindi na
7: yung stomach. Ang frustration sa tao, dito kay Pedro Jack, sa pere, kaya nagagabi
0: na daw. May sobra-sobra na ganyan.
7: Pero loko yung rider daw.
6: Hmm.
0: Butang inyo, ining baral na da subong, inang traffic cone, kulang na eh. Kung may harap, pag itatani, tanom na mo si Tira or na, ano nga magbansada.
6: Correct.
0: Kulang na, hindi na kita ano, no? May guba nga motor na, butang inyo, anay.
6: Why sa lugar na ginyan kay Pai Berica?
0: Sa si Mr. Hel Benitez, akig na yung mga uyaya. Na traffic dapat may traffic kada nga magdindog ilikawan nyo
6: ka baloka kag 5 Eric ini mga traffic enforcer ta sa corner na sila kag intersection mo
0: dapat
6: tipisubong mo why not a choice
0: why choice
6: na no man yang ado kabalan na gini ang promoter why say na luoy taga Bacolod kay nga why sila kag balintong na mo
0: no do hindi na ni gusto ah hindi na ni gusto nga ton di hindi na ni
6: Ara na, nagabot ng, di na tong biktima, noy? Ara na, may nagabot ng, kwan?
0: Depende.
6: May ambulance?
0: May ambulance.
6: Hindi kay first aid to sa Kipay Beriki, basi naglanggo uloy ito?
7: Naglanglapsi
6: sa Kipay
0: Beriki. Natural eh. Maglapsi ka, ginayaram eh. Mahirap kami ambulan na.
7: So, ari may ambulansya. Ma-assess lang kay Sir Sofa.
6: Salamat, kids ambulance ta. Thank you very much.
0: Kita mo lang. Kita mo ning halit na ginhimo sa prime motor.
6: Hindi lang niya subong. Halos adlo-adlaw na niya. Imagine mo to sa Friday. Yung babae, bali ko ng kamot niya.
0: Oo. You imagine that. Because of simple nga kauyaya sa prime motor.
6: Now, prime motor. Kung may jutay pa lang na konsensya nga nabilinda sa Balatiago nyo, ang aton mga kasimanwa nga taga-Bacolod, nagabalintog na sa sinang nga lugar bangod sa kapabayaan nyo. Ang pamangkot ko, kinanglan pa lang kamong masulat sang ulo nyo da para may tsindihan yung kadelikado sang lugar.
0: Kinanglan pa lang may kabuhi nga madula sa sinang nga dalan, agon nga hula, magulag ka mo?
6: Hindi lang nga kabuhi, kay tanong ablang ginalungan mo motor mo.
0: Ganun po, Brio.
6: Gisi ng pantalon, no?
0: Maubran tawo sang gusto.
6: Abi pabatian tabi kay gina-interview sa kuno no batyag ya para mabatyagan sa taga Basiwa kag prime
0: motor. No, microphone, no microphone. No. Mm-hmm. No.
6: Oh. Diba, gisi ang iya jacket kag kay Pai Berica Skilled do.
0: Ginahawa man siyang
6: pobre. Tibali man ang po. Laba.
7: Kaya
6: pa yung
0: dyan, arin ang
7: prime water,
0: nag-abot.
6: Ha?
0: Nag-abot ng
6: buisit
0: ng prime water?
6: Nag-abot sila? Ang kabala nila!
0: Buisit, nag-abot na sila?
7: Nag-abot sila, kapamati sila.
6: Why gidya huya, ano no? Why huya, pila nakabilog, nagbaliskada?
0: Kabala sila na buyaya, wala nang bilog na Bacolod.
6: Why gidya sa lugar ang kaobra nila ni? Kalimpas nagligan si mana ni nga pagtawag sa atensyon nila. Mayo kay nag-abot sila! No?
7: Nag-abot sila kay Pedro
6: Jack. Timano na sila matulok, ang balibla na yung kaligidan nila na.
0: Tao,
6: tani no? Kayo na nila dason hindi lagi tuloko nila da
7: kayo na nila niya kayo na ni kabatama kayo na ni subong
6: sobra sobra naman ang ila
0: tawo no kanayo sang programa tatapos ang ta diskusyon
6: balik naman ba
0: balik naman liwat kag actual nga aksidente tinanong na lang ning aton niya sitwasyon
6: man abi abi pakita sa camera gaano dang prime motor abi
0: camera nang prime motor na be
7: pare na sila
0: sir ido ka nami nagilumpatan na
6: may isa pa tak minutos? Isa lang ka minutos, nai? May isa pa ka minutes? Ipa-alam lang kami, nai? Kaya linet ka dani? Liso, eh, biyan ay kamera? Pa-video eh, kay Carla? Ipa-video kay Carla? Bisan recorded lang? Why not a chimpo kay Carla nga lang, na di ba?
0: Hindi ko yung magbayad, ha? Kamuhang.
6: Son?
0: Why not a lang alam?
6: Nag-abot na sila, tiba? Ano kuno sila da, son? Kayo na nila?
7: Nila,
6: Timayo, kayo, very good. Palakpakan sa lang kang Kipay Berica. Bisan uliin na lang. Kay why not, ha? Son, thank you. Son, na lang alam. Nasa chimpo, son. Kay karon kita naman din nga doon madalandan. Ma-injured na karon ambulansyahan. Tadi karon 5 mil mo lang yung merotlato.
0: Kaya na. Kaya na kita tayo, ma.
6: Kaya na ta, son.
0: Bye-bye na, well, son.
6: Pwede ka mo ka-live sa Facebook, son. Salamat, kids, sa inyo pag-upod sa mga adlaw. ara ng promoter to. Ayon niya na. Tapos kami nagbalintong naman sa mong duwanak bilog. Kabala nila. Lamat kinsi do pagupod mga kipe. Pasensya ginagubaan lao to sila. Sa pangalan ni Kipe Brinyal Alcantara, Nathan James Sarmiento, with Colin Cubia, Jean Chetita, and Rods Palma, with our CEO and President Doc Ramiluy. Ako naman si K5, Elgin Castan.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
6: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
9: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mapali sa mga butika.
12: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Kon usab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit tra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
12: sus kog na ara.
13: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
12: Husto. Tsakto jud ka dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
13: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
12: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
9: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
15: may alivyo na.
16: Pag 1 month ka pin,
15: naayo na ako.
9: DTX 500.
11: Mapali sa mga butika.
13: Sa tagigayon nga mo divide ang cellula sir JP, mugamay pod ang telomeres.
12: Correct.
13: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
12: Kung himsog ang cellula Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
13: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
12: Munay kuyaw.
13: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga mag-guba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
12: Tsakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
13: Taghana.
12: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
13: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C, og sige natong gibalik-balik dili kadali matigulan.
11: Wow!
13: Nga naman.
11: Oh, nga naman.
13: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
11: Kalami.
13: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
11: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
13: Ako nasab si Dr. Miloy, sing mayong panglawas ampingan.
11: Dili abusuhan.
16: DTX 500.
17: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupo nga nga kong mga TL o mga kasakit. Lili, napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag kong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
16: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
18: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always na gabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
14: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
14: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
13: Gusto.
14: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mugbalatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
13: Mm-hmm.
14: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanigarilyo. Usa-usahan nato, Sir JP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
13: Kana.
14: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
13: Mm-hmm.
14: Nya mantikaon na sa gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
13: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
14: Mm.
13: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
14: bad
13: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large

0: matagan o proteksyon ang imuhang mga selula.
1: Husto!
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas. Kanang wala kay
1: wax condition,
0: wala
1: ano?
0: Wax condition, wala kay gana.
1: Irritable.
0: Base sa 2017 study, nga mga laki nga bugamit o daghang kamay ang makadibilap o depresyon o uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya dok, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang tambok.
4: Oh,
0: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
4: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
0: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
4: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naji panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
4: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
4: pa. Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
4: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilian Sir JP.
4: No.
0: DTX premium coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Iskuta nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
4: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
4: Mm-hmm.
0: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao na yung kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP.
4: Mm.
0: Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana malang tong mga mikrobyo ato.
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP.
4: Uh-huh.
0: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
4: Mm.
0: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
1: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Hmm.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa dok, friendly ni siya klasing mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imo hunger.
4: Mm, mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan kinsa man ang iyang gipangita.
0: Mm.
4: Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila.
0: Mm.
4: Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kag ka og mga tamis Sir JP, samot na jud sila kagamay.
4: Mm.
0: mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard, ang imuang tiyan.
0: Og dili ra da, Sir GP, iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3bio.
4: Wow!
7: D3bio!
8: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Tasa day ko blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3bio.
8: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
9: Alam mo lang akong blood pressure.
7: D3bio! Ang D3 nga may BCO.
2: Ang BCO
7: nga may D3.
2: Kapalit sa mga balika.
7: D3bio!
2: D3bio!
7: Health News!
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan pod nila ang Rayo Coffee.
0: Lami pod, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil. Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus isog bakterya.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist ata.
4: O sige, giton ang Dok Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jod? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
7: D3 Bio.
0: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
4: Yes, Doc, about active immunity.
0: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa, Doc?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
4: so,
0: D3.
4: Oh, so kining MCT.
0: Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
4: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-clean D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
4: O niya, dinira matagtaman ha.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusohon.
7: D3 Bio!
10: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

Gonna give my all.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una.
5: Pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
12: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
13: Paso sa kubay. Kay ka pa membro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita, matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emerge. Emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
12: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ito malingawan eh.
13: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
12: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko na.
13: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
12: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
14: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. P3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Papalit sa mga butika. P3 Bio.

0: Beauty Soap, Imo sa Down sa Bayabas, Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud ang blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. T3 Bio.
1: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: rồi đó. Ai yêu
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Papalit sa mga butika D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
3: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
2: Mm.
3: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
2: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
1: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay seeing Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
2: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambo ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP, dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abuso.
1: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
1: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500,
3: mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:15.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
14: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

May buntag mga suki nga tigpaminaw. Kumusta nining isa ka manindot nga kabuntagon, kauduhon? Hindi man kay init magka-K5 pero kami murag gakinto-kinto may gamay. May buntag siyudad sa Canlaon. Kumusta mga suki nga tigpaminaw? Sa tuwag ng mga opisyal sa barangay, maragmadayo na gid na eh.

Marag di na gid mapugngan mga ka K5. No nya hinahinay na mo. Ha? Nay na nagkamang. Oh, pagpanguban, pagmaskara sa. Para dili mahalata ba? May ngunto daw sa barangay diri sa siyudad sa Canlaon. Kumusta? Katong mga lokal nga opisyal, yung mga ni Mayor Pancho Cardenas. O niya, may buntag po na ni Board Angel. Sa tanan-tanan nga mga lokal nga opisyal, mga kakayfab, mga barangay officials. Mayong udto kanyang tanan. At the same time, diri naman sa siyudad sa San Carlos, may buntag sa tanan nga disutso ka barangay. O ba na na yung marag kulbaan ko, no? And the same time, maing udto sa ato nga mga motorista, mga motor cab drivers, mga pedicab drivers, habal-habal drivers, mayong udto ka ng tanan, ha? And the same time, mga ka-K5, ilaka simana o adlaw na lang, ilaka simana, balik na naman ang eskwela. Okay, nihit magod kayo ron mga ka-K5 mo ng uban, medyo ga-antos-antos sa ginagmay. O niya, ugma ra ba, murag, karong adlaw day. May dugang gamay noon, pero murag dako-dako na ni kung uway-ubay nga litro imong paliton. May usbos petrolyo karong adlaw. Sige, alas 11:20 na. Ang atong tulamanon gipalihuhan sa tong DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang ato naman nga Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX coffee mix, nakakape na ka nakadetox ka pa. DTX premium coffee, ang kape para sa may mga diabetes. O ang prebio coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotics. May nga udumandri sa siyudad sa Gihulngan. Kumusta mga taga Kalamba, Malusay, mga taga Bulado, mga taga Basak, mga taga Hilaitan, Hibaiyo, may ngudto ah. Sa mga taga Lungsod, Balirmoso, kumusta di ay? May Mulubulo, diri sa may Dun-e, diri sa may party sa may Tabon, sa may Puan, Poblasyon, Bagawines, maayong o sa may Kuanpod. Makapso. Kumusta mga ka-K5? Sige, alas 11:21 na. Ari na mga balita karong utuha. Sa ato naman nga mga headlines, laing biktima nga giluba atol sa o angol sa Toboso. Dungan sa pagluba sa inahan nga nagkakusog bata, wala mo pasaka sa kaso. Lalaki, sikop human nagwala o nanagmal sa may Bay City. Samtang grand opening sa First Manlambos Festival Night Market sa Escalante, nagmalampuson. Samtang misurrender nga sakop sa CTG sa Negros Oriental, gitugyan ng armas ngadto sa PNP. UP graduate og student leaders, isa sa lima ka mga napatay sa Kawayan Military Operation. President Bongbong Marcos Jr. dismayado sa pag-iskapo ni Bato. Samtang Kongresista Luistro, lead counsel sa House Prosecutors, VP Sara impeachment. Kampo naman ni VP Sara muatubang sa impeachment court. Live 11 Mbps. Abi ko wala. Dismayado lagi. Isura na yung may mga contradicting statement. Alas 11:23 na mga ka-K5. Natumar na ba? Before namin ko no, before magkaon, before magpaniod to, magklinika D3 Bio.
Akin ang D3 Bio, mga kaka-K5. Pagtabang po ni para sa gitawag nga nutrients absorption sa lawas. Labi na katong antibacterial, antiviral, antiparasitic. Muna nga mga kanay mga tao nga dagkog kaon, gamay glawas. Muna dapat balantayan, mga kaka-K5. So for proper absorption sa nutrients, diyan na ang Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO. Onya isa ka potent antimicrobial ug antiviral, gikan sa iyang medium chain fatty acids nga adunay kalambigitan ang monolaurin. Ay kalimot magka K5 kun imong bata, imong partner o imong miyembro sa pamilya, kusog mo usap. Onya gamay glawas, luya perme. So pasabot lang ayang ginakaon, wala na absorb ang mga nutrients. So for proper absorption, dapat naka D3 Bio na. Unauntas ka kay 5 Jong Bersales. Okay, kining naitabo nga sus grabiha ginoon. Kung ako lang gyud pasultion magka K5 nining naitabo dress to buso. Kabalo man gyud ta nga wa man gyud gusto ani pero saon ta ban? Nga may depression man jay kuno ni. Pero gipasaka ang gyud kaso. Ang problema lang lagi kay may halit na. Okay, nga nani tani nga mga tao nga kung may mga problema man sa ilahang kaugalingon, dapat hipuso na ni sa tagtungod. No? Hipuso mga kaka-K5 para di taon makahalt, madyunan nyo? Okay, tani kung iyang gihalitan, wanted. May premium pa siya. Kanang inosinti taon, wapagid tayo, sus, napay bata mga kaka-K5, lang tawa na ko.

0: Garing la garing. Sige, kining nay tabo sa kauluhan mga ka-K5, no? Kay nana may oral arguments regarding na nining problema nila kay dugay naman ni nga sige man gud may ni kinaabot na sa Korte Suprema. No, kining issue sa ICC, no? Kining issue mga ka-K5 sa ICC o sa kining gigamit nila mga ka-K5 kina may mga ekspertos balaod nga kanunay nga ginagamit mga ka-K5 kining Republic Act 9851, no, kining Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. So karon ang uban mga ka-K5 gi-correlate nila ang duha, which is the Rome Statute o kining Republic Act 9851. No, karon may lain pud, magpaabot na lang ta because oral arguments pa man. Wa pa may decision mga ka-K5 nga gipakanaog. So diri nga part, diri makita kung unsa day ka legal or it could be legal or illegal ang pagbitbit ni former President Rodrigo Duterte paingon sa dahig. No? Kay kini aapsa ko alang mga ka-K5, ako ni butar man ko ani. Pero makita man gud nato mga ka-K5 nga murag number one sa hanay sa presidente mga ka-K5 man gud nga kanabitang murag he want to implement something pero damang hinaw siya. Diba? Number one, katong kang Pastor Kibuloy. Dagan sila mga statements mga ka-K5 nga contradicting or it could be evading statement. Then at the end of the line, sila raman di Gyapon nagpaluyo. And at the same time, pagdakop ni former President Rodrigo Duterte, automatic, sige-sige ingon nga wala nila giila ang ICC. Tapos, magkamaniman, the cooperation of the Interpol because of red notice. At the end of the day, dakop, gidala sa dahig mga ka-K5. Now, sa kaso naman karon ni Senador Bato de la Rosa, kaya wa man ginagpadakop mga ka-K5 because they don't want to recognize the authority of the International Criminal Court using the ICC warrant of arrest. That's why ni file sila mga ka-K5 niya na oral arguments nun. Muninindot nga paminaon mga ka-K5, but this is just a premature. No, I don't want to make into conclusive statement or conclusive reaction. Ato lang hulato na tukunon sa ipagawas nga desisyon sa Korte Suprema. Kung sakto bag yun ang giingon sa uban nga automatic na lang mga ka-K5 because during that time, the commission, they alleged, agyaligar mga ka-K5 na commission of crime, katong drug, war on drugs, during nga kita, membro pa sa ICC. Nakunatay ka ng retroactive nga responsibility nga dili pwede nga mawa mga ka-K5 bisan pa ning biyata. Oo. So now, kung ako po'y pasultion, wa man gyud problema na. Tinuod man sa mga ka-K5 nga kung in order not to evade, no? Kung namang yung kay criminal liability, ngayon dili man. No? Kung naamang yun mga ka-K5, during kita membro pa sa ICC, pwede na siya i-implementar. But, naay dakong abat. No? Dakong bat mga ka-K5. Dapat subay siya sa pamalaod. No? Karong manggod, mura gisakyan manggunitanan. Because para nako mga ka-K5, ako wa man koy kuan gud, wa man koy ako kung ako gay pasultion mga ka-K5, nami nga mag-ilis gyud ta og bag-o nga matangs politiko. Sa una, na koy gay kuan because this is purely political, even impeachment. Klaro naman ang guna kayo. Ha, bisan kamo pasultion mga ka-K5, bisag unsa pa prang kapag istorya kinsa may politikong limpyo. Ha, na siguro jutay na lang. Pila na lang sa kabuok mga ka-K5. No? Usually, namanggid na yung mga irregularities pero manageable. No? Now, sa akong pagkaingon magka-K-Fab, sa akong pag-analisar, kana ko may laing politiko nga mudagan sunod magka-K-Fab pagka-presidente. Nga kanabitang makaingon ta kanang bag-o nga breed, bag-o nga pamaagis pagduma, not just by taking the hearts of or luring the hearts of the Filipino people. Kanang tinud-anay nga may disiplina pero may kasing-kasing, no? Transparent mga kakifeb mo, nagyan ang pangita sa mga Pinoy. Galing lang, karon lisod eh. No? Na ako sa unay naibgan nga namiibutag presidente, tinod lang. During that time mga kakifeb, di lang kumukuan on sa to, basta dagan kayo mga dagko ng mga politiko na nagagpresidente. And kinisya daw wala kayo ikanang walay political machinery, walay iyang sani running mate niya, wapon kayo gibug-aton mga K5, daga ni siya, kabalumon sa siya kong gibutaran. Because I believe sa iyahang kanabitaong kagalingon nga prinsipyo mga K5. The personal background, ayang nga pagkamaay nga tao, nga karon kana ko susayupa din ako. Ha? Lisod man gud ni mga K5 kana magpadala ka now. Mo na trabaho lang, walang personalan pero it will affect eh. No? Mo na gingon mga K5 nga at that time makana ka ana ko murag ko bisag kun saon day tao mausab gyud. When it comes to power, authority, and hopefully, dili money. Diba? Munay-munay lisod eh. Basta na natanan mga kakifive. So para na ako, let it be. Because kung kaso man lang isgutan mga kakifive, kining naitabo impeachment, kining ICC, kay kinira bang kaso mga kakifive, kung di man ka mapamatudan nga sadaan, or it could be wrongfully accused, usahay mapildi kas technical. Ha? Mapildi ka sa technicality mga kakifive. So money ang dapat natong tutukan makaroon. Hugtanig bakos na lang yun. Ang uban, madalaman po sa kwan good. Madalaman po sa kining ayuda. Money na kanindot sa Pilipinas man good. Para nako lang mga kakifive ba? This is not to have malis mga kakifive nga pag pero bilang Pinoy lisod manggod kayo supposedly ang tao hatagan ni magmaing oportunidad na ang nakalisod manggod from the grassroots paingon na mga kakifive paingon na sa kinatasan may hierarchy siya eh. Nga supposedly ang Pinoy mga kakifive ginatagaan ni mag oportunidad not only trabaho kundi negosyo o uban pa mga kakifive. Even nas kabukiran. Kaya kung tarong lang yun mga kakifive, wa man gyud mo musupak ba? No? Wa man gyud mo supak, galing lang, may mga influensya eh. Di ginakalikayan mga kakifive. Kaya para nako, ang tao, pigado. Lantawan ko din yung mga kakifive ang sistema sa Pilipinas. Unsa ka kalisod, no? And this is a long time na nga problema sa Pilipinas. It is not actually idili man ang kapigaduhon gud because ang kapigaduhon mga kakifive, this is just a result sa lain-lain nga mga factors. Pigado, problema dili ah. Number one mga kakifive, dagag factors. It could be personal leadership or it could be society problems. Nanadra mga kakifive. Kumingon ka kapigaduhon, dagan, personal choice. Tamaran ka, natural, pigado, yun ka. Diba? Kung tamaran ka mga kakifive, ganun mo uswag man ka. Gawas lang siguro tamaran ka, pero kusog ang patad luto. Ha? Nagiswertean mga kakifive. Yung problema, kung why swerte, samot ka kalubog. It is not the poverty mga kakayfab may problema. Poverty is just an effect mga kakayfab. Ang output na siya sa tuwa mismo, it could be personal, it could be community or society. Muna siya isa sa mga output sa mga factors mga kakayfab. Now, number one, ang community manggod o ang society, nagadepende manggod ang mga kakayfab, it could be competitive. Kuha ninyo, sa gingon ako mga ka-K5, kanang maingon sila nga, ni uswag ang ekonomiya sa Pilipinas, in what way? Nga dagang kayong mga tindahan na nira. Because, namanggod mga ka-K5 ang oportunidad, we have different levels of entrepreneurship mga ka-K5, may small, medium, may mga big companies po doon kining mga mamuhunan. Ang problema lang, kay mas pabor tong mga dagko. No? May kwarta man sila. Kininta mga medium og small, ang uban kung dili man inutang, ang uban na mga kakifib, anam-anam. Muni nakalisod sa Pilipinas, unya kining mga nanrabaho, lang tawag ko niro ng okay lang kung nakatunong kagkumpanya nga maayo mo amo mag-empleyado. Unya ko ang kumpanya nga muna tungnan mga K5 tago may uban pa tago-taguan pa ang mga benepisyo. Pirma-pirmahon ka dito nya pagay manhiman mo di submit itus dule. Awa na. Pites na. No? Muni nakalisod sa Pilipinas. Now, dungagan pa sa mga issue natural ang tao mangambot na lang gina. Mubalik ta sa tuang na naandan nga bahala na. Ha? Pagbot ng Ginoo. kani sila mga kakifab, sultian ta mo ha. Nganong ako aning gisulti ninyo? Because, kari ka spikas mamati, maramang pag tinod, marapag di. Kari po ka spikas mga mamati, maramang pag tinod, marag dili. Na ikaw mga kakifab nga namati ka, kung di ka mulihok, gutman man ka. May money sila. Ha? May maning uban mga ka-K5 nga ning boto o wala ning boto sa kining impeachment. May money sila mga ka-K5 nga pabor or dili pabor sa pag-impose nining ICC warrant. Nga bisag di na sila mulihok mga ka-K5. May kwarta na. Naka mo, kita. Di ta mulihok nga. Kuha ninyo kung punto. Muni ka anak ko lisura giday no. Adto ka subang nasod mga ka-K5. Ultimo street sweeper. Yes, contractual sila pero ang sweldo layo ra. Adto ka dito mga ka-K5 mga kanang adto ka sa mga silbidura. Kanabitaong o dito ko kan dito ko og kining Singapore mga ka-K5. Kanang kabantay mo nang diri sa Pilipinas kana bitaw mga unsa tawag nang nakal kanang may mga saki, street foods ba? Street foods. May mga street foods, kanang mga kiosk, no? Dito sa Singapore, ang mga kiosk dito makakabalo mali ang pila sweldo nila. Ha? Ang ilang sweldo nila dito mga ka-K5, doubled sa sweldo diri sa isa ka basic employee. Na? Ngayon sila, mahal man pong mga palaliton dito. Natural, it is controlled by the government and the government assures the public there is a fair and equal treatment mga ka-K5. Muna na kanindot dito, walay mga oligarko dito mga ka-K5 because tanan nga businesses dito pagsulod nimo kontrolado nas gobyerno mga ka-K5 para number one, walay hoarding. Walay mahitabo nga pagpanglapas mga ka-K5. Tanan agi. Ha? Pagsulod nimo dito, kung ikaw mga mamuhunan ka dito mga ka-K5, automatic, paakon yung kag-tax mo na mahal imong kuan pero paliton po sa tao. Dili lain man. Pilipinas, kung naay absun nga buhis, ibakang man sa tao. No? Unya, kung magkinaunsa ang tao, magka-problema ang tao, mga kaka-K5, maglisod og kining, maglisod og suspend sa buhis. Unya, ang buhis, mga kaka-K5, pila to ka, kuan, billions and trillions, mga kaka-K5, napunta ra taon sa ungo. Kabala mo si ungo, ghost ba? Oh. Ungo nga gibaha. Ha? Ungo nga gibaha. Ghost control. Blood control din. Nya karon. Pinti nilang gukod sa uban magka-K5 karon kanang blood control nga anomalya nga billions ka peso wapag yoy na priso. Ambot lang. Alas 11:42. Mayingod to kang Ma'am Merlin Antulo. Tristan Wyatt Gulay, mayingod to. Before ta mo ato sa kwan, i-check ko nung balik si kwan. Marag kwan, alang-alang, guro. Balik ko na to, karong dagadugay na lang mga kaka-K5, ha. I-check sa nato si kaka-K5, kwan na lang. Jom Sunido. No, regarding na mga kaka-K5 nining pagbukas ko kamo maagi mo eskalante. Kining may kuan dira, may Manlambos Festival Night Market. Oo. Uy, breaking news mga kaka-K5 oh. Nasapuan nga patay sulod sa iyang balay sa Barangay Hanumdanan, Bacolod City, si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Ipakita ko na liyog ang kwan picture, Carl. Nga na destino karon isip Chief City Administrative Resource Management Unit sa Bacolod City Police Office. Sumalapak ang Bacolod PNP Director Colonel Eugene Ribadomia, gipausisa pa sa scene of the crime operative sa lugar kung unsa ang hinungdan sa iyang kamatayon. Nasairan nga si Vargas ang nilitino niadto sa pila ka mga police stations sa probinsya din sa Negros Occidental. Oh, mo ni siya no? Nani sa ano? Gikordo ni ang balayron? Oh. Gikordo ni mga kaka-K5 because wa pa tang kani Carl. Munikuan magkakikuan na kuasa to. Gikordo niyang balay ron, no? Das may barangay Handumanan, no? Sa Taydungdan na ni according pa sa report mga kaka-K5 are si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas dyan sa may barangay Handumanan mga kaka-K5, no signs of life, no? Nagagahi na og daghang dugo sa ulo samtang naabtan kini sa mga pulis o naabtan kini sa pulis sa salog mismo siyang kwarto. Sa karon pa rin pa investigasyon sa PNP. At hanggang ito na mga kaka-K5, ha? Alas 11:45, check naman na ito ang Manlambos Night Market. I-check ta kampiyon ng balita ni kaka-K5, Jom Sunido.
1: News FM Live Report.
0: Jom.
2: Yes, kinag Steve, no? Ayaw katingala nga medyo saba diri atong lugar. Tungod kay kasamtangan po nga hing-attend ang ato ang team sa K5 News FM Northern Negros o kasalan sa bayan. Diri sa barangay po yung K5 State. Ang kasalan sa gabayan, gipangunahan sa amahan sa mga guwapo ni Vice Mayor Narciso Narwin Guwapo Habilosa. Kuyog po ang pinakabatig dagway sa tanang guwapo. Kuyog. Tunawan ang tatay. O, ginanglan ang mga anak ng mga guwapo. Ginanglan magpailog yun, ha? Kay kuyog raba ang tatay. K5 State, nagmanampusod ang gibuksan nga night market kunya may baligya bisag buntag. So unique gid sa kayo kay night market ra man siya, pero hasta baligya na hasta matapos ang piyesta sa kuan. Panuwa sa Escalante K5 State. Ganing maong market makahatag pod og kaning dugang nga pagpangagni sa atong mga lokal nga mga turista nga sa Escalante K5 State kay kuan. Ganing unique ni siya kayo og first time ever nga natasa natabo diri sa Escalante K5 State. Gitambungan o nagpakita og dakong suporta ang lokal na kagamahanan sa Dakbayan pinaagi sa presensya ni Vice Mayor Nuno Prietos og siyempre gikuyugan pod sa kuan sa kining ilahang mga konsultant labi na gyud nga gikuyog og naa usab ang presensya ni Attorney Alejandro Ron Iap og ang siyempre kay Pepsi team ang kining ang chairman sa committee sa tourism og siyempre ang Manlambos Festival Committee chair nga si Honorable Virgie Abong Pastor. Kalakip nga nagpakita og suporta ang kining barangay council sa Balintawak, barangay council sa barangay Hunob-Hunob Kakipaybsteam. Og aligri kayo nga gidumog yod sa kadaghanan sa mayorya sa barangay sa Eskalantihanon. Kalakip na ang mga opisyal og mga empleyado sa Dakbayan nga nakigambit yod sa opening ni iningingon nila nga night market Kakipaybsteam. So sa susamang higayon makita og mabatyagan sa kining Eskalantihanon ang kining gitawag nila nga night market nagpasiugda sa pila ka mga specialty sa Eskalante. Kalakip na ang mga bag-o og mga trending karon nga mga pagkaon nga mga Korean style og do na po yung mga kining atong pre-love nga mga tikanhan or pre-love nga mga gamit, mga collections, personal collections sa mga nagkalain-lain nga mga vloggers nga ilahang gi-display kakipaybsteam. Kalakip usab sa kining naa sa display ang kining mga ornamental pieces sama sa koy, mulis, tetras. Nakiglambigit usab nining night market nga first time ever nga matabo sa Dakbayan sa Eskalante.
0: Murasag kwan day jom kining onsa to ganak, murasag ka ng trade fair.
2: Yes, ang wala pa nato nakita dira ang kanang mga kwan agricultural product mo nagwa pa nato makita. Pero ato anang i-expectar kung mabuksa na ang Manlambos Festival naa na siya ibutang sa Agro Trade Fair sa Kapistahan Kakipaybsteam.
0: By the way, kabalo ko nga kanang area dra atubangan sa shopping center. Medyo delikado ko ang dalang kumustang traffic, may rerouting sa traffic or kanang giway mo one way ba ana? Wala ra.
2: Wala man siya rerouting, pero maingon na to nga na ako nabuhinan gyud ang kining kuan kay ang diha nga portion kay Pagsib, terminal na siya sa round 3 fair sa Ribatunda. So nangayo gyud og kining kuan dispensa si Vice Mayor Nuno Prietos. Tungod lagi kay na kuan na kwada tugaw ang ilahang pagparking dira nga area, pero iyang gipasabot nga abintaha sa mga round tripper tungod kay kining night market kay Pagsib makaaghat ni siya og mga bisita, mga lokal nga mga turista kakipaybsteam nga maglibot-libot diha sa Dakbayan sa Eskalante. So, sumatotal ang binipisyuhan ni Mayor Mintes ni gihapong gabiyahe kining mga round tripper kakipaybsteam. Probisan pa man nangayo gihapong dispensa ang Vice Mayor tungod kay ugmatod pa talagsara man na siya, dili man siya permanente, hinaot pa nga masabtan pod sa mga motorista nga maoy na epektuhan kakipaybsteam ang gabalik gabiyahe o kaning kuan round tripper nga dak maugi na epektuhan ni ining night market kakipaybsteam.
0: Sige Jom.
2: Sige. So mo ning pinaka mga kalambuan ato madala sa imong programa, kalambuan sa Dakbayan sa Eskalante o dala sa ato sa kaluan sa Ditik 500 Mighty C ang alkaline base sa vitamin C, D3 Bios 4 Biotics o Extend Food Supplement. Ditik Shopping Mix na kakapikanan na kadito sa pa para sa programa 11 ng BPS ako si Pedro Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Servisyo Publiko o Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM 11 Mbps.
0: Alas 11:51. Salamat ka K5 Jom Sunido.

Voluntaryong amitahan sa kagalingon ang usa ka gingong sakop sa Communist Terrorist Group o kung CTG. Ngayon sa mga otoridad dito sa may sitio Magbabarangay Pansyao, Manhuyod, Negros Oriental sa nakalabay nga Lunes o kagahapon. Amang pagsurrender sa wala giskutan nga suspitsado sa record pinagi sa gipatingog nga kampanya sa Negros Oriental Provincial Police Office o Police Regional Office Negros Island Region. At also ang pagtahan nga ito kang 1st Maneuver Platoon 2nd Provincial Mobile Force Company. Iyang kitugyan ng isa ka kalibre 45 nga pistola, isa ka magasin og 4 ka buing bala. Tungod dinhi ang PRO NIR nagkaparehan sa ilang panawagan sa banpag ng mga grupo sa rebuilding pundok na mabalik sa sabakan sa balado na makapahimulos sa mga programa sa gobyerno sama sa panginabuyan og dako nga tabang pinansyal para sa pamilya. Alas 11:53 na mga ka-K5 before ta mag commercial break. Ako ding tamyawan mga ka-K5 sa isa ka happy birthday.

0: Birthday! Happy birthday, ah. Sige, happy birthday ka K-Fab Elmer Sagang. Inaot pang sa sunod tuig, may matawag na sa iyo mga papa. Ay, kung pala kailangan ka K-Fab Elmer, maunahan ka si Pre. Happy birthday ka K-5 Elmer Sagang. O niya, salamat sa inyong panin nga serbisyo diri sa K-5 News FM Philippines. At the same time, for being also a good staff and leader sa news center sa K-5 News FM Canlaon. So once again, ka K-5 Elmer, happy wedding in advance. Alas 11:55, standby na rin na ang itong commercial break on K-5 Mighty Seed Network News.
1: 11 Mbps. K-5 News FM. News FM. This is K-5 News FM, your official news and music station. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sub si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Mm-hmm. Akong unahan dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
3: Nga naman, Dok.
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
3: Mm.
4: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayog ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kolekta dahi ka, Dok.
4: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
3: Oh.
4: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung magplin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Tukos D3 Bio.
3: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayosa, Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
4: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ragyapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
3: Maghimo kag desisyon.
4: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Oho. Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo? Nga wala sa plain D3.
4: Kanang ditribayo, Sir GP, na ay kitons ug wala na sa plain D3. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka ditribayo.
3: Kampyon.
4: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is kitons from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit ug vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
3: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
6: Ditribayo.
7: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtengi, nainay og gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
6: Ditribayo. Ang
1: D3 gamay bisyo. Ang bisyo.
8: Sumasayo ang MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng
10: ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
10: YTC Network News.
9: YTC Network News.
11: At sa ula, naman nagbabagang balita. 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon, isinulong ng sanggunian panlalawigan ng Antique. Repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Hall. Iloilo City Government nag-launch ng Oplan Kontrabaha. Arteche Eastern Samar nakatanggap ng 2 billion pesos na granta mula DSWD. 500 PDLs mula Muntinlupa inilipas sa Iwahiga Penal Colonia sa Palawan. 4 na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. At magpinsan arestado sa drug bypass operation sa Aklan.
10: YTC Network News.
9: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni ka K5 Justin Kiss.
12: Handa na ang delegasyon ng Region 2 at ang karamihan ay nakarating na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Tinatayang nasa 80% na ng mga atleta at coaches ang nasa venue habang may natitira pang humigit kumulang sa 117 na delegado na nasa biyahe pa. Ayon sa mga opisyal, dumating na ang 114 na delegado nitong Lunes na gabi at susundan pa ng 51 delegado ngayong araw, Mayo 19. Habang may mga VIP din na inaasama ko kumpletong delegasyon sa araw ng opening. Sinisigurado naman ng host province sa maayos na pagtanggap at transportasyon ng mga delegasyon kasabay sa paghahanda sa quarters na nasa layong 29 kilometers mula sa sports complex. Umaasa naman ang Region 2 na magiging maayos at ligtas ang kanilang kampanya sa palaro ngayon 2026.
13: At para sa MyDC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
10: YTC Network News.
9: YTC Network News.
11: Samantala, resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon, isinulong ng sanggunian panlalawigan ng Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Joe Jan Morillo.
14: Inaprubahan ng sanguriang panlalawigan ng Antique and Resolusyon ni Board Member Gazeva Reco Puerto na humihimok sa Antique Provincial Health Office, local government units at municipal health offices na magtatag at palakasin ang mga tikang laban sa mainit na panahon para sa mga manggagawang nabilad sa araw. Nakasaad sa resolusyon ang mga driver, sidewalk vendors, traffic enforcers, construction worker, delivery riders, market vendors at iba pa na kailangan magtrabaho sa ilalim na mainit na araw ay vulnerable sa mga sakit tulad ng heat cramps, heat exhaustion, dehydration, heat stroke at iba pang sakit na maaaring magresulta sa kamatayan. Pinuri rin ni Rico Puerto ang kampanya sa pampublikong impormasyon na Beat the Heat, Stay Safe and Fit ng APHO, ngunit sa kanyang resolusyon, hinihiling niya sa APHO na isama ang pamamahagi ng libreng inuming tubig, sombrero, tuwalya, protective gear at magsagawa ng heat-related monitoring at emergency response measures. Umaasa rin ang board member ng inisyatiba na ito ay susuportahan ng mga LGU at iba pang konektadong sektor. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
15: Network News.
16: MyTC Network News.
11: At repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Mall. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
17: Hinikayat ang mga repatriated OFWs na lumahok sa National Reintegration Network Fair na ginaganap sa City Tourism Hall at Quadrangle. Mahigit 1,000 participants ang inaasahang dadalo, kabilang ang repatriated OFWs, kanilang pamilya, dating OFWs at mga job seeker. Bukod sa job fair, tampok din ang local products display na gawa ng former OFWs. Mayroon ding libreng one-stop shop services at seminar para sa mga kalahok. Ayon kay DMWD10 Regional Director Emmanuel Toledo, mahigit 50,000 OFWs ang na-deploy sa iba't ibang bansa. Sa nasabing bilang, 30,000 ang na-deploy sa Middle East at mahigit 200 OFWs lamang ang nakabalik sa Northern Mindanao.
18: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Iloilo City Government na nag-launch ng O-Plan Kontrabaha. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Nag-launch ng O-Plan Kontrabaha ang Iloilo City Government kasama ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department

0: no chapéu.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, Arteche Eastern Samara nakatanggap ng 2 million pesos na granta mula sa DSWD. Ang kampiyon na balitan niya, atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Nakatanggap ang bayan ng Arteche Eastern Samar ng 2 million pesos na granta mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos itong mapasama sa Top 10 ng Walang Gutom Awards programa. Iginawad ang pundo bilang pagkilala sa kanilang inisyatiba na One Barangay, One Gulay Program na layong palakasin ang supply ng masustansyang pagkain sa kanilang komunidad. Binigyang diin ni Acting Mayor Ronald Boy Ibardoni ang programa kung saan hinihikayat ang bawat pamilya na magkaroon ng sariling gulayan habang ang bawat barangay ay magkaroon ng community garden. Layunin ng proyekto na masiguro ang food security at gawing mas aksesable ang masustansyang pagkain para sa lahat ng residente ng Arteche. Ang 2 million pesos na grant ay gagamitin ng local government unit upang higit pang mapalawak at mapatatag ang kanilang sustainable food program.
5: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gayun din 500 PDL sa mula sa Muntinlupa ay nilipat sa Iwaig Penal Colony sa Palawan. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Gilbert Basho.
6: Nailipat na ng Bureau of Correction o BUCOR ang panibagong 500 na Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison patungo sa Iwahiga Prison and Penal Farm o IPPF bilang bahagi ng patuloy na decongestion program ng ahensya. Ayon pa sa BUCOR, layunin ang hakbang na mabawasan ang matinding pagsisikip sa New Bilibid Prison at iba pang programa na matagal nang nahaharap sa overcrowding at mapabuti ang kalagayan at rehabilitasyon ng mga PDL. Sinabi rin ng BUCOR na mas maluwag at mas angkop para sa agricultural at reformation program ang Iwahiga Penal Colony dahilan upang mailagay sa mas maayos na kapaligiran ang mga inilipat na bilanggo. Kabilang naman sa mga isinagawang programa sa Iwahig ang livelihood training, farming activities at iba pang programa na layong ihanda ang mga PDL sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Samantala, patuloy naman na tiniyak ng BUCOR na mahigpit na sinusunod ang regular na wastong proseso sa bawat paglipat ng mga bilanggo upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga penal facility sa ating bansa. Para sa YTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, apat na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. Kabuang detalye ng balita, atin naman ni K5 Roldan Villarreal.
7: Apat na mga kabayan ang natupok sa nangyaring sunog pasado 7 ng gabi sa Barangay Dlawan, lungsod ng Rojas. Ayon kay punong barangay Roberto Ros Roldan, pagmamayari ng pamilya Tomas ang apat na kabayan na natupok ng apoy. Tatlo sa mga ito ang yari sa light materials. Nagtulungan pa ang mga residente, mga bombero, fire volunteers at mga biktima na mapulang apoy. Ngunit naging mabilis ang pagkalat nito. Sa ngayon, patuloy pa na inalam ng mga bombero kung ano ang pinagmulan ng nangyaring sunog. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, magpinsan na arestado sa drug buy bus operation sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Arestado ang dalawang lalaking magpinsan matapos ang ikinasang drug buy bus operation sa Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Dagao, Calibo. Kinilala ang suspect na sina alias Renan, 21 anyos, na siyang subject sa operasyon, at si alias Toto, 26 anyos, na parehong residente ng barangay Estancia, Calibo, Aklan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit at ng Calibo PNP, kung saan nabilhan si Renan ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 1,600 pesos na buy-bus money. Sa isinagawang body search ng mga otoridad, nakuha kay Renan ang kadagdagang limang sachet ng suspected marijuana at iba pang non-drug items.

0: na nakalagay sa iba't ibang lalagyan eh. Todo tanggi naman si Arias Toto, nagasabwat ito ng kanyang pinsan sa iligal na bisyo. Samantala, aminado naman si Renan eh, na gumagamit ito ng iligal na droga na sa katunayan ayon sa kanya, huli itong gumamit noong nakaraang buwan eh. Sa ngayon eh, ay mahaharap ang dalawa sa kasong panglamang eh, sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Umabot na sa mahigit 100 ang nasawi at mahigit 300 ang pinaghihinalaang may kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo o DRC ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention. Naitala na rin ang virus sa Uganda kung saan may 2 kumpirmadong kaso at 1 namatay. Iniulat din na ilang Amerikano naman ang posibleng na-expose sa naturang virus na kasalukuyang tinutulungan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Nauna nang idineklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak bilang public health emergency of international concern, ngunit malayo na maging pandemic. Ngunit nagbabala ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran, lalo na sa paglilibing sa mga nasawi dahil mataas ang panganib na kumalat ang naturang virus.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo at Bacolod, gayon din Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Cahili, K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
4: The lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
9: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
10: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
9: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
10: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
9: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mooy mupudagan sa imong stomach acids.
10: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
9: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
6: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na ko silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mabali ang mga butika.
10: Musugot kayo sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
9: Correct.
10: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usarap po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
9: Correct.
10: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orak units.
9: Pagkataasa na doc.
10: Samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
9: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiscover dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
10: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
9: Wow.
10: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
9: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jod matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maayong lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex nagka UTI jod so sakit ipangihi ug ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
6: gamay D3.
13: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problem, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
8: Mighty C!
7: Mag-Mighty C na!
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
13: Sporebiotics,
12: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
13: Sporebiotics,
12: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig na performance. Extend.
15: Asa magagikan, bay?
16: Gikan ng ubukit, bay!
15: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
16: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
15: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
16: May dito?
15: Ayos kayo.
16: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
15: Sige, sige.
17: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
18: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
19: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
18: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
19: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dahil ni siya, ma'am.
18: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mag-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
19: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
18: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon niya namo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad mo, sir.
19: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ako nimo. Bye.
18: Bye, sir.
20: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol

0: Papaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tea-free bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sip-on.
0: Na Ate Aksa na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kong diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamupo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung gan.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
4: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at binalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
5: Eye Care Drops.
6: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Arita sa allergy. Hindi allergy sa utang, ha? Ang allergy, moni siya mga kaka-5 ang gitawag nga response sa immune system. Gikan sa mga foreign substances nga dili man harmful sa lawas. Overreaction o abnormal immune response ang hinungdan sa allergy. Ang allergens mo nitawag sa mga substance nga naga-trigger sa allergy sama sa animal products, pasama sa balhibo, dust mites, ok-ok or kining natawag ko sa kung gani. Sailonggo. Tanga. Tanga no? Drugs, penicillin, sulfa drugs, mga pagkaon, N6 things, sama sa buyog, lamok, subay, uban pa, molds, o ka na mga airborne spores, gikan sa mold, mga tanom, pollens, gikan sa mga hilamon, mga bulak, uban pa. Nga nagadepende sa klase sa allergens ang nagatuhaw sa sintomas. Ang full allergies, ang allergies sa pagkaon sa mga seafood, sa may sintomas nga paghubag, hives, nausea, fatigue, shortness sa anyong ginhawa, guban pa. So, ubay-ubay ni mga kaka-5. Ang herbal remedies nga makatabang sa pagkontrol sa allergy, mong gitawag nga astragalus, nagakorek sa immune system. Butterbur, makadawala sa allergy symptoms. Evening primrose, nagapanubo sa level sa allergic reactions. O gatong askilong akaros pas isa ka buhok na bumbay. Ay kuani ang iyahang juice, i-mix og imnon, isa ka baso 3 times a day. Pero dia, ang taas nga antioxidant sa DTX 500, adunay anti-inflammatory og anti-histaminic properties. Tungagan pa sa MITC ang alkaline-based vitamin C nga nagakorek sa abnormal function sa atong immune system. So kung ikaw may allergic reaction sa lawas, tanang klase sa allergy, gawas lang sa allergy sa bulsa. Dapat naka DTX 500 na. Ang DTX 500 available na sa mga butika. Mga butika sa inyong lugar, Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Said Pharmacy, o guban pag mga parmasya. The same time, mga kaka-5, available sa mga kiosk leaders sa inyong lugar. Diri sa Canlaon na po, diri pa Clinica de Alternativo, Canlaon Brands, tapad sa K5 News FM, Canlaon, National Highway, Barangay Panubiga. Diri naman sa Clinica de Alternativo, San Carlos Brands, sa Vigo, Stilo Araneta, Barangay 3. Og sa mga butika man diri sa San Carlos, diri sa may James Pharmacy, napod sa Santo Niño, diri sa may City Pharma, Isilumanog, og uban pang mga butika sa San Carlos. Butika man diri sa Gihulngan, available man mga kakaifab og soon, ang mga Quezos leaders sa Gihulngan. Alas 12:36, okay na? Nasa linya mga kaka-5 si kaka-5 Jong Versales regarding na nining isa pa kalalaki nga sa diin giluba po din. Dungan sa pagluba katong sa babae. Apan, wala mo pa sa kaso. Check ta kampiyon nga balita ni kaka-5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong!
2: Lagi pa, Steve, nakaangkonsap o samada dinunggaban kining Osaka galigara senior citizen nga lalaki nga taga Sitio Singipon Barangay Tabunak Lungsod Subo. So dungan atong nahitabong incident sa pagluba ani usa ka 45 anyos nga inahan nga si Analin Libre dito sa may Sitio Mascovado Barangay Bukasyon sa Lungsod sa Tubo. So kagapon atong nasuta nga ang panganan ni ikaduhang biktima nga giluba atong suspect nga si Danilo Sanilio, ilani nga si Putoy Guadalupe. Base sa inisyal ng mga impormasyon nga itong nasagap kagahapon dito sa lugar, kaya wala naman natin maabdan ko ang biktima. Gingong nakaangko ni Og Samadri sa iyahang buko-buko, diri sa may bahin sa iyahang ulo. Ako din kagahapon kang tatay Banong Ulithaw. ang tagi aning lantay nga isambayan aning biktima. Unang miabot daw ni ang suspect nga iyahang gi baklit kining biktima nga si Putoy nga gipangutana kung asa ang iyahang mga kauban. Ya, wala may katukan ni ang kining biktima dito na gilargo daw ni dunggab diri sa iyahang upo. Oto na nakadagan ni padung dito sa luyo yung bahin sa panimay ani ni tatay ko at tatay Banong Kakitab Street. O niya, ako din ni tatay Banong sa dito nga hugda na wala siya masayod kung saan ay sunod nga gihipo aning suspechado kay nagtabang naman siya sa iyahang asawa kay nakuyapan tungkol sa kahadlok-sap. So, sa tuwang dugang nga kasayuran nga na asagat ikan sa mga otoridad, giingon nga wala na din mo kuhan, wala na mo sangat o reklamo ang kining biktima. Posible tungkol kay na sayod naman sila nga nadakpan naman ang suspect plus ang kining biktima nga si Anadin Libre o ang pamilya ni ini o naman ang nisangat o akaso nga frustrated homicide batok ka kang Saranilio Kitag Steve. Pero sa samang higayon ang kining biktima nga si Putoy stable na sa nikaroon ang iyang kahimtang susama usab sa kahimtang atong unang lunggaban.
0: Okay, so kaning babae, kumusta naman?
2: Stable na sad, again. Stable na sad. Oh, and ongoing lang ang medication ni Ine kung manimatong paghidangat sa tambalanan.
0: Kining suspect ang gamit niya? Ano saan yung screwdriver?
2: As alleged, screwdriver. Pero dito sa kay Putoy, di mula maklarohin ni Tatay Banong kung saan ang higamit. Pero ako rin siyang nagsiplatan. Murang lubo ra daw.
0: Ah, okay. Pero kaning suspect, Jong, ana sa custody ron sa PNP?
2: Yes, okay. Nakasuhanan na yung kuha. Nakasuhanan na yung kagapon.
0: Ah, okay. So, so at least kuha lang yun, no? Kay, ambot lang kung naani, may piyansa mga guru, ne? Kay frustrated homicide man?
2: Mabanatang hibaloon lang galing kung sa'yo mamahimong plastara si Tansi, no?
0: No, pero ako pa niya, may pagdra na siya sa kuha. Magpabilin siya diha. No? Kay lisod pud baya nga ang pamilya pud taon. Di gud ma makita ra bagus video kay unsa niya pagsuswa babae gud. Magalit kita kaluoy.
2: Oo.
0: Sige jo.
2: Ang dugo sa mga development at tumatud karong raon tuwa para sa programang Lambert and Bias. Dahil kaya sa Peace Rival Tech 7-0, may kusya ko sa Tita Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita sa Peace Rival Tech 7-0. Sa Peace Rival Tech 7-0. Kampiyon,
0: kampiyon, report! Salamat ka kay 5, Jong Bersales. No? Ang kwan manggod, punto manggod dira. Kay kining biktima, gisturihanay pa ni sila, kining babae, nagtakulahaw lang, giduslak, gidumog na. Sarang manggod tao, versus babae. Kunya nganong unsang pagkaunsa nga kuan gyud sa lahi nagyug utok siguro ni. No, kaysa ta kung tarong ka nga tao di man kaingon ana, gawas tugog nakainom ka. Una ka nakahit-hit baka. Kunya murag okay ra man siya dili man ni kuan siya. So may something gyud. Oh, so money ang kuan mga kakay 5, money ang kuan karon. Nga at least, di man mapasakan yung kaso kining laing lalaki po ngayahang na nasamdan. No? Pero okay na lang nga na at least napasakaan niya sa kaso nga frustrated homicide. Alas 12.41, check sa ito si KK5 Sefri Serio sa Picas bahin mga KK5. Regarding na nining isa kalalaki nga nagwala. No? Na nagmal sa Baay City. Anong itong pag-unsa? Alain na po ninyo kuhaan mga ka-K5. No? Nag-ilis na siya number? Karoon pa ko, may signal. Ilisig na kay Morne Awaya. Alas 12.42 na oras gidala sa maintinguan sa Clinica Sport Biotics. Maini para pangontra sa mga bad bacteria. Mga sulod itong lawas sa glikay sa UTI. Ikay sa mga internal infection, mga kakaifab, lalo na sa mga kababayanan. Dapat, naka-Clinica Sport Biotics na. E-check ta si KK5 Sefri Sario.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep?
3: K5 Steve, si ko pang usa ka suspek human sa insidente sa pagpanglugos ngayon itabo alas alauna yung midyas hapon niya itong Mayo 18. Dito sa sityo Mambagakay, Barangay Tamiso, Ubay City, Negros Oriental. Sumala pa sa investigasyon nga gipagayon sa mga personal sa Ubay City Police Station na sa Iran nga insidente na gumikan sa personal nga pagdumot sa tao na sa Iran nga samtang dito ang mga biktima sa mga dapit. Mga alas 11 sa buntag sa panayong adlaw, kalit nga gikumpronta sa suspek o gisagita ng usa ka mga biktima, una pa kini pisikal nga gidagmalan. Ang laing biktima ni suway sa pagpangilabot apan gitigbas usab o gibunalan o bato ang ulo. Nagpakabana nga tumanaw, nagpakalma sa mga partido apan giingong giatake usab si suspek ang mga biktima sa wala pa mobiya sa mga lugar radungan sa pagpanghulga. Sa pagdadawat sa taho, may paingon dayon sa lugar ang may responding personnel sa malampusong nasikop ang suspek inabagan sa mga biktima. Ang suspek ipahibalo sa kinaiya sa iyang pagrakop sa pagpahibalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon. Nakaangkon og physical injuries ang mga biktima o nangayo og tabang sa kapulisan parang sa pagpasaka sa tukmang kaso. Samtang suspek, samtang ang gitanggong sa Baay City Police Station alang sa tukmang disposisyon. Kini nga balita kung kinato sa DTX 500, D3 Bayong o MyTC. Alam sa programang 11 Mbps, ako si KK5 Sepre Serio, K5 News FM.
0: Alright, salamat KK5 Sepre Serio. Wala lagi na rin eh. Basta grabe ko nung paghikugma, mapaos yun. Saan naman yung tigo? Alas 12, binako si Rins Birano ng report na yun. Standby ka kay 5 Shella Gasataman. Dismayado! May pamahayag sa Malacañang nga nadismaya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa report nga nakaipsot si Senador Bato de la Rosa sa Senate premises lakip na na imong ilawom kini sa protective custody sa Kongreso. Malapak ang Palace Press Officer Claire Castro kita ang reaksyon sa presidente sa isa ka meeting. Buyog ang kabinete o sinagituki ang insidente kalabot na sa pagsulay sa pagsilbi sa arrest warrant sa ICC batok kang De La Rosa. Itinaw niya ang pagka-dismay sa presidente para sa insidente sa Senado o dili kontra sa mga opisyal sa gabinete. Ipangimakakusap sa Malacañang pamayag nga napakyas ang NBI sa pagsilbig ICC warrant. Kasi rin giingon nga gibabagan sila sa ila mismo nga operasyon. Abi ko ah! Abi ko, di ba, statement mo ito niya nga dili ipa-implement because naikuan sa Korte Suprema? Unya karon na dismaya. Sumpayan ta na ron. Sige mga ka K5 sa Picas Bay naman, Gobernur Chaco Sagarbarya nagsaulog siyang adlang natauhan sa Pantawan Boulevard. I-check tang kampiyon nga balita ni ka K5 Shella Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shella.
4: Nung saunog ni Gov. Manuel Chaco sa Gabaya, ang iya ay ka-39 nga kadlawan sa tawhan, uban sa iya mga kasasi sa Pantawan Rizal Boulevard sa Dumaguete City. Sa maong okasyon, personal siyang naghatag og libreng ice cream, cake o lechon para sa tanan nga pananambong sa simpleng serbasyon. Matud ni Gov. Manuel Chaco sa Gabaya, dakong iyang pasalamat sa tanan nga nananggling sa iyang ginhatag nga kininga ginhatag sa iya. Tungod din eh, iya din paambit sa katawhan. Dulugang pa ni Gov. Manuel Chaco sa Gabaya, iyang simpleng pangandoy sa maong matag-usang nalampasan ang kalisod karong panahon sa tibuok ng probinsya. Maong kasauliwagan, naunday libreng sakay sa tsuko-tsukong train sa Bolivar. Sa diin, nakasakay tinihangtod sa 40 kapasahero. Gininga balik sa asad ka na ito sa DTX 500, DT Bayo, MyTC. Alang sa programang 11 MBPS, ako si K5 Shella Gasataman, K5 News FM.
1: K-Live News FM Pampion Pampion Report.
0: Salamat ka K5 Shella Gasataman and once again belated happy birthday kang Gov Chaco sa Garbaria. Alas 12:47 na. Di mga ka K5 ba? Ang ako man lang nganong nakaingon ko mga K5 because I don't know ha if this is really true pero sa ako nga pangagpas mga ka K5 kani man kong ICC. Kay once nga madala man gud kani na madala kani do there is no turning back. Kuha niyo. Kay kun diri man ko kas Pilipinas magka K5 possibly maka kuan gyapon ka maka piansa. No? Nakadepende na magka K5 unya karon. Mo ni kalabanan na lang mo idang panan pero supposedly sigita og kanang sigita og kanang saway kay lagi nagkakwantag mga ubang nasod magka K5 China unsa pa yung Estados Unidos unya pa kami himan when it comes to enforcement of the law magka K5 ginakuha na to ang kaningor bang uban dili ko ni international court dili ko ni foreign court unsa man na international court international kada masubraan tas ka bright ba no. Gawas nasod international na. Unsa may tawag na? Outside di Colombo. Nya karon kay Supreme Court man gyud ingon nga international court. Sumo na ikuan mga ka K5, mao man ilang pamaagi gud. Kay mao na man gyud ni ang kuan pero mao lay ang ako lang gi kabalak-an is mo ni. I am not saying ning laban ko sa kuan ning because kung sugdan man gud magsige na lang ginagbalos-balos mga kakip. Do you think? Ha? Gipaning kamutan gyud mga kakip. Number one, kining 200 kabuok ka mga kongresista nga ning boto sa plenarios kamara for the approval of the articles of impeachment. Kay kung may tabo mga KK5 in kaso mga KK5 let's have the probabilities kung mapamatud-an or ma-impeach si Vice President Sara Duterte sigurado na mga KK5 nga sadya kayo magpa concert pag siguro na sila no kay ma-impeach naman. Because all we know mga KK5, bisan asa, talk of the town, talk of the nations mga KK5, the number one contender gyud para pagka-presidente sa 2028, no other than the Vice President Sara Duterte. Mogina ang talk gyud mga KK5. Now, sa ako nga punto is mo ni, pwede ba nga natay laing option? No, kay na ako'y nadunggan nga isa ka blog no ginaingon siya mga ka K5 nga kung aside from BP Sara kinsa man actually ang nagsunod gini si VP Lenny no galing lang may kuan sa okay man may problema mga kakipro the same ang gidgapon ang concept mga K5 from the start pero no other than wamang gid kung makuan ni si VP Sara kung ma-impeach ni wa magyulain pod nga mukwan kining gipamahayag ni former VP Lenny nga di siya mudalagan 2028 pwede man na to ison pwede man niya bakwion no para gud ni former President Duterte sa una ingon na mang style na sa una nga unang-una ingon sa nga di gyud kumudagan hangtod na nga ning declare gyud siya nga mudagan siya. By popular demand. No? Ni kaduha pod, ingon pod tong isa ka vlogger nga abogado pod ngayon siya nga okay man pod si kwan. Si Bam Aquino para pod nako magka K5. Neutral siya no eh. Even though kabalota nga Liberal Party, the same time part of the minority, pero kabalo ko nga may katakos man pod si Senator Bam. No? May man pod siya og kaning ningon itong usa ka abogado nga may siya og kanang PR ba. No, kay during the time bitaw nga kabalo sa kabalo gyud nga kontrapartido sila pero kabalo siya mo appreciate or even naa sa kon mo ninindot nga politiko. Ha? Nga kabalo ka nga kanang bitong walay dili para sa uban ba nga kanang okay ra unya may ginabat chag di ay. Okay ra pero may underground mo manyubiring di ay. Ah, ingon pa ka nga wa ko dili kumukuha na na niya pagkamanhiman iya mga tao may gutas. Paita. Una ni nga klase magkakabilisod. Ha? Unya ang ako lang gikabalakan ini sang retribution. Okay lang siguro kung ma-impeach si VP Sara. Well, there it could be VP Lenny, former VP Lenny or it could be Senator Bam. Muni ang magtandem siguro mga ka-K5. No other than wala na. I for sure nga kani mo campaign gyud ni against corruption. Ha? Nga panubagon gyud ni mga ka-K5 pero karon nag-iusa pa man sila. Then the question is money. What if lang? Nagkaroon to gaming clearance. 10% clearance mga ka-K5. What if? Dili mo prosper ang impeachment mga ka-K5. And, make sense, napay 2027, the same rumang Japon. Ha? Unsa man ang pudlain nga paratang mga ka-K5 kaso kung ma-dismiss ang impeachment. On 2028, ma-elect as president. Do you think mga ka-K5 walay may tabo nga retribution? Ha? Walay may tabo nga mabalos gyud na. Oh, manigingon kapag once nga ay sa ko nga paglantaw mga ka-K5, this is political views ah. Kuan ni tinamba na ni sa kuan pa binugo ra ni mga ka-K5 nga kuan kada bitawng paglantaw ba, no? Kung once nga ma-failure ang impeachment today or this year 2027 dagag man yung biring. Mamaneuver mga kakipa mga politiko nga kanang SIP ba? Oh, one time. Labi na ang issue sa flood control, wala pa na-resolve. Delikado. Okay, daga maging madala sa mga kakay 5. Pila guto ka trillion. Oh, billions lang. No? Muni, pait. Sige, wala kong oras mga kakay 5 sa itong tulumanon. Thank you dahil sa akong mga partners karon kakay 5, Carl Opeña. Kakay 5 Monjay, Kakay 5 Rico Malabago. Sa ito naman nga Hookup Station, K5 News FM San Carlos, K5 News FM Gihulngan, ni SM Brian Mordeno, SM Francis Edward Garcia Sobang. Ginigyapon si Kakay 5 Steve Flores, sa kalaman sa mong CEO, Doc Romiloy. Dagan salamat, maing unto para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
6: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
6: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
6: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud pero kung mag D3 Bio ka mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
6: Ano man Doc?
7: Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
6: muluya,
7: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ngano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayo ikatabang Doc ang D3 Bio. bayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
1: D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
6: Di kolekta deh, katok.
7: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
6: Oh.
7: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
6: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha?
7: Mm.
6: Napayo sa Dok, nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
7: Nga naman, Sir GP?
6: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
7: Awayay.
6: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
6: Oh.
7: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan, nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna. Bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
6: Maghimo kag desisyon.
7: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
6: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
7: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
6: A champion.
7: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
6: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Lih, napagaduwang na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman.
11: For Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Mit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
10: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol

Time, it's 1:43. Philippine Standard Time, it's 1:43 in the afternoon. Mga K5, this is your DJ Barbie. Kumusta ang inyong kahapunon? It's afternoon heartbeats until 3 p.m. Isang mainit na medyo ano nga kahapunon, mga langga. Kaulan nun. By the way, I would like to inform ang mga taga San Carlos, since init kayo ang panahon, please, please, please, prepare get perme. Ayobyain nyo ang balay nga may mga naka-plug in na mga wires. Okay, bago lang git mga langga, karong adlawa, dito sa may Upper Santo Rosario, Barangay Rizal, San Carlos City, adunay nasunog nga balay. Yes, mga langga, based sa interview sa K5 News FM sa pag-umangkon sa tagya sa balay, inihayag raog kalit. Gipahayag raog kalit ang misilaob nga kalayo sa may bahin sa ilahang abuhan. So kung doon na mo dihay gipanglungag, nagluto mo, ayaw ninyo biyai ang inyuhang mga kusina. Let us please prioritize our safety, mga langga. Good afternoon to our viewers live. Pasensya ganiha pag intro ni DJ Barbie kay murag i-up ang atong microphone. Si DJ Barbie mura magwalay tug, wala adyud tay tulog, mga langga. Walay tulog ang inyong DJ Barbie kay naning kamot man sab task kinabuhi. Good afternoon, Aki, Sheila. Ay, Aki from Sagay City, and also kay Edward from Cebu. Kinsa pa ito nag-comment dara ganiha, comment lang mo usab kay natabunan na. And nangako ang duha ka kamot adu na gikuti. Hilig dyan magkuti-kuti ning kamuta. Hi Siv, good afternoon, and also kay Rec from Saudi Arabia. Sa tanan nga mga OFWs, mga langga, amping mo permi og diha na lang mo ay namog panghuli og Pinas na unsa naman ito ang naasot. Once again, mga langga, please, please, please, maging alerto perme kaysa kainiton sa panahon karon. Daghan na kayo nga sunog. Adunay mga area nga may mga grass fire. May mga, ay, nako na lang. Again, ha, sa mga bago lang nakaabri sila mga radyo. Adunay sunog ganiha sa Upper East, Upper Santo Rosario sa Barangay Rizal. And don't worry, mga langga, kay nagpabatsyag naman og amat-amat ang ulan, pero maulag gini ang ato ang preparahan sa. Ay nako, kung grabe nga kainit, grabe jud nga kainit. Tapos kung magsugod na sabang ulan, ang preparahan na sab nato ani kay ang baha. How prepared ba ang San Carlos City? Adunay thunderstorm advisory number 9, mga langga, nga gipagwa ganihang alas 12:03. Adunay light moderate shower, rain showers nga adunay gamay nga pagpangilat. That's why K5 News FM Canlaon is temporarily off air. So di kita karon madunggan sa Canlaon, kita-kita lang diri. Dito madunggan kay ang K5 News FM Canlaon is ano na siya dira, naka-operate gid nga to ang mga solars. Solar na diha ang nagdala. So kung wala init, ete wala man operation eh. Joke lang, ginapreparahan lang nila, mga langga. Kay ang kini nga to ang antenna sa radyo, duol kaayo ni siya og prone kaayo siya sa mga pagpangilat. So nangandam lang sila karon. Good afternoon also sa to ang mga tigpaminaw all the way from Mindanao. Also kay Ma'am Almia Grace Bundad from Coronadal South. Cotabato. Greetings coming from Aki. Sana all. Oo, mga brood na tako, no? Matod pa ni Edward Pablo. For now, mga langga, no, your DJ Barbie is not gonna share a story kay magkumusta, hay lang tada, nay. Kay si DJ Barbie ninyo naka-off air for 2 weeks. Kumusta ang inyong kinabuhi without DJ Barbie? Malipayon mo, no? Kinik, eh, walay samok-samok sa kahanginan. And also, salamat kay K5 Shanin, kay Ate Sha, sa nagsilbing reliever ni DJ Barbie, nga nagpabiling
Nagtingog ang afternoon heartbeats because of her voice. Yun mga langga gang, good afternoon. We have a lot of beautiful songs for this afternoon. It's 1:48 oga sa mga nagpapasar sa kaon diha pag lunch na mo, okay? Good afternoon Ate Sha. Good afternoon sa mga tigpaminaw na to diha sa merkado publiko. Ginaot nga malipayon ang inyuhang kahaponoy. O ginaot nga alerto gihapon bisan og katulogon.

0: DJ Barbie.
1: Para sa KFM News FM, ana una 52 na sa kahaponon. And as I've mentioned, ganiha mga langga na temporarily off-air ang kanlaon. Pero, hindi pwede nga hindi nila mabatian si DJ Barbie. That's why they're back on air. Kumusta ka K5 Carlo Opeña, K5 Jenny Nicavera, K5 Lolo Pidote, congratulations! Congrats Lolo Pidote as our top seller sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diha sa grupo ni K5 Steve Flores. Doon na siya inadawat na ano reward from Doc Ramil Uy worth 25,000. Sana all! Congratulations! Why kita da? Kami kapi, manda bilay. Congratulations sa mga mapisan ng mga taga-Kanlaon. Kag kung ano pa da nga mga area nga sakop ni Sir Steve Flores. Nga mga KSS members, mga K5 solid supporters, nga mga officers, mga langga, mga resellers, og sa tanan-tanan pa diha, nga mga aktibo sa pag-participate sa mga activities sa K5 News FM and Klinika. Also, dari sa San Carlos naman, mag-abang-abang lang ta kay katong miagi worth 1 million products to ang gipanghatag ni Doc Ramil Uy bilang ano, bilang unsa ginana, kapital. Business package, negosyo package sa ato ang mga aktibo ng mga K5. Worth pila to? Basta na overall mga langga ni abot og almost a million. Tas walay labot sa mga products gihatagan pag ni Doc Ramil Uy ang matag-usang ni tambong sa orientation og tag 500 pesos bilang pamliti daw papuli. Sana all. Sana all pamliti papuli mga langga 500 pesos jud. Doc, sana lagi po araw-araw po sana may orientation. Wait lang sa mga nag-comment. Pwede nyo i-comment o sa mga langga. Kaya natabo na naman, uy. Amat-amat na nagbatsyag ang Negros Island region, mga langga. Not only the Negros Island, ha. Also dito sa Panay Island, nagsugod na sab o panaligsik. Nag-ulan-ulan na. And the above conditions are being experienced in Siquijor, Occidental Mindoro, Magsaysay, unsa ning above mentioned. Okay, light to moderate rain showers with lightning and strong winds are expected over summer. Dito sa Maytalalora, sa Daram, sa Basi, sa Pinabakdao, Kalbiga, Zumaraga, and also sa Leyte naman nga parte mga langga, sa may Babatngoy, Tacloban City, Alangalang, sa may Palo, sa Santa Fe, sa San Miguel, sa Barugo. And also day sa Palawan area mga langga, ano, sa Aborlon. And sa Negros Occidental, we have Murcia, Bacolod City, Bago City, La Castellana, La Carlota, Negros Oriental naman, Canlaon, Valle Hermoso, and Gihulngan. Within the next 30 minutes to an hour, mga langga. So, nagsugod na ron ang ubang area. By the way, it's 1:55 in the afternoon. Let us have our short commercial break and your DJ Barbie will be back in a few minutes.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Grupo nga akong mga TL o mga kasakit. Napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Dok Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason Sir JP nganong kinanglan jud ta Magnet X500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
6: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
8: o tulog ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Kana
5: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mao jud dok.
5: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
5: Hello?
4: Makabungol maday na.
5: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
4: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og MyTC.
5: Kinanglan
4: dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og MyTC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
4: Wala dyan tayo oras, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Pauline Rosso.
5: Huwag kinusab si Dok Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
9: Ako si Jane. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayog ito. Makakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayo DTX 500.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramon.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

staff and clinical staff diha mga langga. Kay K5 Steve Lawrence, our station manager of K5 Canlaon, and kay Lolo Pidot, our top distributor, top reseller. And also there is a San Carlos City naman at ang ato ang clinic dito na hamtang sa may Rick Building, V. Castillo Street, San Carlos City. So itong mga clinic mga langga, adunay mga libre nga konsultasyon. So kung aduna mo'y nabatsyagan nga di maayo sa inyuhang panlawas, kung di mo kaayo katulog, pwede jud mo nga makapakonsulta. Kung aduna mo'y high blood, arthritis, diabetes, dili mo kaayo makatulog, magsigig kuba ang inyuhang dughan, aduna mo'y problema sa inyuhang mata, aduna mo'y problema sa appetite. Kung unsa pa na diha ang mga balatian, pwede dyan mo nga makapaduol sa tuang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre nga konsultasyon, but not everyday adunay doctor. So, kung makabisita gani mo clinic, you have to ask nga unsa may schedule sa inyo ang check-up dari. Kay dari sa San Carlos City, mga langga, for now, wala pa ko'y update kung kinsa ang bago nga doktor, kung unsa ang bago na schedule. So, paabot lang ta, okay? Pero kung makapa San Carlos City mo, you can ask sa toang clinic sa may Barik Building, V. Gustilo Street, San Carlos City. It's 2:10 in the afternoon. Alas dos, just na sa kahaponan. Sa tanan na itong mga tigpaminaw. Again, init kayong panahon sa mga wala pa sa mga area nga wala pa nakabatsyag uga tugnaw. Adunay nasunog nga balay ganiha sa Santo Rosario, Barangay Rizal, na ugdaw jud mga langga. Based sa picture din nga na po sa K5 News FM Digital, K5 San Carlos Digital 95.7, hurot jud din ang balay nila, as in wala jud nahabilin. Ang mga atop nila mga langga, ang mga sin na nasunog sabo, naagid rin sa picture kitaon. Nagato ang atangan karon ang mga follow-up nga balita sa ato ang reporters. Kay giadto jud ni mismo ganiha mga langga sa mga reporters. Wala lang naka-live kay wala gid kayo signal dito sa area ganiha, but they were able to capture the images mga langga, the area, and they were able to conduct interviews sa mga taga dito, labi na ang mga natungdan. So, reminder lang from your DJ Barbie, not only from DJ Barbie, maupasab ni ang pirming gina-remind sa tuang Bureau of Fire Protection, ayaw intaan mo pag lakaw sa inyong balay kung may naka-plug-in pagyapon diha. Kay posible nga mag-trigger diha mga wirings ninyo, ang inyong mga kuryente, mga outlets ninyo diha, mga buto. Tabi na kung nakasaksak sa extension, i-plug out jud tanan. Kung mahimo gani ang plangka, palunga, mas maayo. And also kung magluto mo diha, labi na ang inyohang kusina kung mga light materials lang. For example, since kita dari sa probinsya, hilig man jud ta kaayo o mga nipa, no, mga kawayan, kay press ka kayo bito. Please, mga langga, no? Ayaw biyay ang inyohang mga abuhan. Kung mga tum o magluto mo diha abis inyo ang kusina, tapos nang tumog sala kay naglantom mog TV, marag arang-arang pa na kay kung in kaso may mahitabo simba ko, at least naamo sa inyo ang lugar o maano japo ninyo. Kada bitong masabyagan dayon ninyo. Makatawag dayon mo og rescue kay naamo diha. Mga langga, don't forget kung wala man gid mo kahibalo kung unsa ang mga emergency hotlines. Parmi man nato ginapos, ginalawag. Pero kung wala, gid gani mo nakasave diha mga langga, you dial 911. Again, kung andun yung mga emergencies, don't hesitate to dial 911. Kay bisan diri sa San Carlos, mag-work na kay na-try na mo. Kami personally, na-try na mo langga nga mo dial og 911. Katong higayon nga adunay na ngayo og tabang dari sa tuang estasyon, pero ang iyahang concern is naa sa Mindanao. So we were able to dial 911 o gi-connect Manila sa mga police nga dito duol sa area. 911 is very helpful mga langga, but please

please do not use it sa something na dili mao. Kay illegal sab na siya kung gamito ninyo sa binuang. For example, wala mo dihay kabebe time. Nako. Tapos gusto mo nga na adunay mulablab ninyo on air sa phone call. Tapos mangita mo dihag lambing mo, dial mo 911. Good luck talaga sa inyo. Illegal na siya. But if you feel like you have your anxiety attacks, o doon mo depression, o kinahanglan ninyo, o assistance. Okay, for example, nag-hyperventilate, or feel ninyo mag-numb na mo nga, masigma, malipungan na mo anytime, you can dial 911 and ask for help. Our 911 mga lang guys, that's an emergency numbers. Inyuhang tawagan. Pero your DJ Barbie will provide you also the emergency hotlines sa San Carlos City any moment from now. So for now, pagkuha og papel og ballpen or kuhaan yung mga cellphone, kay ganahan ko nga aduna jud mo yung ma-secure nga mga numero sa tuwang mga emergencies kay dili na to mapaktan ang mga panghitabo. Okay? Dili na to mapaktan, wala na nato ginapangayo. Wala na nato ginapangandoy nga mahitabo. Pero kung aduna tay mga nakasave kana nga mga importanteng numbers, posible nga kung adunay problemang mahitabo, masolusyonan dayon kay makatawag dayon ta og rescue as soon as possible. Sige, sa San Carlos City. San Carlos ni siya mga langga ha. Sa San Carlos City, ready na ba ang mga papel o ballpen? Iandam na? Kaya ang inyo haraba mga cellphone, ang mga nakasave di ha? Puro rain town ninyo mga chicks o mga lalaki? Kung daghan mo na save di ha nga mga numero sa inyo mga textmate or callmates, you make sure nga doon na sab mo'y na secure nga numero. Mga emergency helplines 24/7 nga mo assist ka na to. Sige, lawago ni DJ Barbs. Kini, para dili mo malisdan, dili ko mo lawag darig mga telephone numbers. Sige. Ang mobile number jud, mga smart mobile. Okay, lawago ni DJ Barbs sa our Globe number. Sa emergency helpline diri sa San Carlos City. San Carlos niya, basi may mga taga-Canlaon niya. Lawagan po na itong mga taga-Canlaon karon. Mangita po na sa ilang emergency helplines niya. For San Carlos City, the Globe Mobile is 0917-801-0346. Again, 0917-801-0346. Sa ikatulo nga. Lawago na ko usab, okay? I wanna make sure, mandam lang mo kung wag ihapon mo man na-save, ha? Pangkusiyon gita mo niya. Pangkusiyon gita mo. Again, for the last time sa itong Globe Mobile for the 24/7 emergency helpline sa San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office, 0917-801-0346. Sa smart naman mga palangga, 0999-427-7225. Again, 0999-427-7225. Na, mandam lang gin mo ha? Kung manginahanglan mo og tabang, magsala mo, kinsay mo kan, mauna pa ang live sa Facebook, mauna pa ang reels kaysa mga yog tabang. Kung muna na kayong panghitabo, nga giuna pa, ay may na ni pang monetize man. Income na ni. So instead nga mo dial og emergency or rescuers, nauna pa nitong Facebook nakahibaw niya mga audience to as laing layo, layong dapit. Sige. Okay man akong adunay mag-dial mga langga. I mean, okay man akong adunay mag-live, adunay mag-ano. Pero please naman, mag-ingat-ingat din. Doon na po na yung mga restrictions, mga langga, ano. Unless kung media are allowed. Pero kung, syempre you have to ask permission sa mga natungdan. And also, aside from that, aside from the privacy, mga langga,
Aduna po tayo meta standards. You have to know the meta standards. Kibasan o pag-live ninyo diha o niya anay dugo-dugo na kuyawan na lang mo nga na may Facebook. Kaya na-suspend na mo. Nang-restrict na mo. Even dari mga langga ang media, siyempre gabalita man jud na, no? Gabalita man jud ta. Gapahibalo man jud ta sa mga panghitabo, sa mga newsworthy, ng mga events. Adunay mga incidents nga gadugo-dugo jud mga langga ang pictures nato. And even we from media, gafollow gihapon ta og meta standards. So aduna gihapon tay mga higayon nga gina-blurred na to, gina-blur, gina-tabunan. Tapos na imong comment, nga naman ang gitabunan pa man itaw, na, dahi. Tapos igmakwad ang tagbalita, ani day madugay, kung sige na to pa, guwa deha mga dugo-dugo. Sabay. So muna siya mga langga, we have to be careful sa concept ang gina-share online, sa mag-live tag-aksidente. Okay na kung mag-live mo aksidente, ayaw lang ninyo ipakita, mga langga. Ang biktima or ang sana diha. Sa mga panghitabo, ayaw nyo ipakita ang casualties. Sige. It's a you decorated my life. Alas dos, 20 na. Mag-standby mga langga, mag-relax, magpangapi. Mga muyo, inaot nga magbalanse ang ato ang panahon karon. Unsa naman ni ang Pilipinas? Unsa naman ni ang kainit ug ang katugnaw?

0: 2:26 in the afternoon. That was Monday by Westlife, requested by our listeners via TikTok. Sir Rolly from Meg's Restaurant and Resort. Meg's Resort and Restaurant. Kasi una ganis sir, ang resort or ang restaurant. Basta usan na siya ka-resort, nga dunay gamay restaurant. Sa may Meg's mga langga from Adresa San Carlos City. Dave Salimbad watching from Baviera, Sagay City. Uy, kusog na daw ang ulan dito mga langga. So nagpabatsyag na. Somehow, ako ang gipangita mga langga nga makabatsyag na sabog ulan. Pero budlay sab kayo pa ngayon ng ulan. Kay grabe sab ang damage dayon iniguman. Aduna na sab ni mga lugar nga bahaan. Aduna yung mga, ay nako, mabalik na sab ni ang issue sa flood control project. Kumusta na ka ha? Murag wala pa man gihapoy progress? Baka naman, gumalaw-galaw naman kayo dyan o. Oh. S-Boy Libre from... Okay, tabu, ay dili din. Shout out kay Vincent R. Tabutabo. And kay Ma'am Zila, salamat. Kay Ma'am Chona Villarin Maluluyon, watching from Valle Hermoso. Sa tanan niyo mga silingan diha ni Pampam Vlogs. Ha? Good afternoon. Ive de la Cruz, watching from Barangay Maao, Bago City. Request og song, Meron na ba by part 3? Oh, meron na ba? Meron na bang progress sa ating ano? Flood control issues diha? Meron na ba? Meron na bang mananagot? Ano na? And also kay Josephine Tapang Escarpe from Toboso. Atay Besmay, nanay Tar sila, good afternoon. Mga langga, nakakita mo ato sa usa ka balita. Na dili na siya, ako, gi-content naman eh siya mga langga. Sa RTIA? Na usa ka babayi na victims of love na sab? Na victims of love na sab mga langga. Kaya naabot na dito tulfo. Nga naman, 8 years sila nag-uyabay. Aduna na sab sila, anak. Kita naman ito. Actually, it's all over the internet karon. Kay, ibay luman sa bag-urang nakaila. Bag-ura sila nag-ilhanay. I mean, they were already planning for their wedding. Aduna na yung mga naka-reserve. Aduna na yung organizer. Unsa na diha? Sari tawag, ana. Ambot kayo. Pamangkugi kasal, girl. Mungko kaagi, ana. Aduna na yung mga grabe nga preparation. And then, mga langga. Ang guy, gulpi naman. Dili naman na siya. Distant naman lagi ni siya. Wala na lagi ni siya maayo gapabat siya. Ganong inigami, dili naman ni siya makonta. Kay di ay. Aduna na gihuong-huong na laing babae. The saddest part, mga langga, is gipakasla na ito niya nga babae. Samtang gapreparar sila sa iyahang long-term partner. Sa ilahang wedding, gikasal na po di ay siya sa laing babae. Ano man eh, oy? Unsa? Unsa? Ha? Unsa man tamag...
1: Natulfo na gani.
0: Natulfon hinuon. Sakit kay sa part sa babae. Kay matod pa niya. Kuyugay sila sa mga panahon nga 0 days. Wa pa sila yan. Abtan silang kinabuhi. Padayon pa silang nangandoy. Nag-ubanay sila. And then naabot na sa part nga naging aduna na trabaho ang lalaki sa Coast Guard. Pero good thing kay nasibak na sabsiya sa Coast Guard. Mailang. Tapos daghan ditog nag-comment mga langga nga. Daghan ditog nag-comment nga sayop daw ang desisyon sa babae nga gipatangtangan o nga posisyon ang lalaki. Kay wala na kundi masustento sa iya nga. Guys, the women can always find a way. Lisod. Pero kaya na nila. Yan.
2: Okay, pay Barb. Yes. Deserve lang to niya.
0: Makuhaan
2: ang lisensya.
0: Makuhaan ang lisensya.
2: Kay, imagine, MIU pa siya, ha?
0: MIU?
2: Nagpadala siyang kwarta. Ah, kasi kasal siyang March.
0: Yes.
2: Nagpadala pa siyang kwarta pagka-April.
0: Kaya
2: process ilang kasal.
0: Ano yun?
2: Ha?
0: Pwede na kaslun rin doha ka-beses?
2: Pwede na ba?
0: Pwede na ba? Siguro plano to niyang i-fake marriage tong isa.
2: Pero mas legal sila sa first. Yes. Sa March nga gikasal siya. Kasi mo'y nauna.
0: Mm.
2: So, mahimong illegal gihapon, ma-void ang iyahang sa second marriage niya.
0: Diba? Karon, kay wala na siya lisensya.
2: Wala daghan na siya. Ipatanggal na siya.
0: Daghan nag-comment niya nang tanga daw ang babayi kay ipatang tanga nagpa mao na gyud biktima mao pa iyang tawgog tanga na she's just being wise, no? Kay kung may trabaho pa na lalaki magugtas man gihapon na siya ba ngayog sustento.
2: Yes.
0: Masustentuhan pa tong ay ambot na lang. So pag gusto na lang ang lalaki kung paano siya maningkamot.
2: Kung ikaw babayi stable na sad ka do na kay trabaho,
0: hindi
2: ka mag-uol mawadaan og sustento imong anak.
0: Exactly.
2: Kung babayi ka nga independent nga kabalo ka kaya nimo mubuhi sa imong anak.
0: Kag kabalo ka nga ikaw ang biktima sa pagpanginto, no? And also mga langga, ang babayi naman is adunay supportive nga family. So tabangan rito siya siyang family nga makatindog og bali. Pero ang damage nga nahimo sa iya ha, o ang pagtangtang sa lisensya, kulang rato kaayo.
2: Ang psychologically damage.
0: Yes.
2: Ang emotionally damage sa babae o sa bata, trauma, di kabayran.
0: Yes. Kay imagine for how many years sila nag-ubay.
2: 8 years, gabaylo ra, sa bagora na kaila.
0: Yun lang. Like, sayo na nga.
2: 3 months mo lang na nakailan niya.
0: Sayo na nga ako sa iba tinupad. Gipagkaslan to niya ang bagong girl kay Abby daw niya o nabusong. Pero nabusong
2: pa niya. Pero wala siya gaw na. Imagine na.
0: May anak na siya eh.
2: May anak na ng girl.
0: Tumabingi yung pag-iisip siguro.
2: Wala siya gaw na nga. Bago rin nakaila.
0: Oo nga eh. So imagine ang pain. No bo, nakaingon gid si Althea. Halo, di na lang ko mag-menu ate. Manglibod na lang ko permi ate. Huwag mag-negosyo na lang ko. Mag-sing successful woman ko at the end of the day ate. Di na lang ko mag-menu-menu ano eh. Halo, oy tawen. You know, kita nga mga adults, naot nga magpabilin tang mga loyal o faithful sa to ang mga partners. Imagine nun yun na lang, what if panganak mo tapos ang inyohang anak na biktima hon sa pagpanghinto o sa ilang mga bana o asawa sa ulihi. Ay, nang dahil sa pag-ibig talaga, ang daming nabaliw.
2: Maura na gilantaw, Ben, ako gani ha.
0: Mm. Ako po kapahuman.
2: Kapa ka na human?
0: Kapa ko na human kay ano man to, more than 20 minutes man to. Yan ako man tayo trabaho. Niya anak ko nga, hala, basig makahila ko dito sa opisina ron. Dagan para ba ko lumanon.
2: Mabasag itong papel.
0: Ay, nako. Ay, by the way, congratulations sa to ang mga niraam winners ha, nga mag-compete karong umaabot nga pangalarong pambansa dito sa Agusan, di ba? Congratulations and more power sa itong mga athletes. Ang representative dari sa San Carlos, sa Canlaon, o sa uban pang mga lugar nga dool dari sa tuang tagipusuan. Sa tanan-tanan na lang, hinaot nga magpabilin ang sportsmanship sa ilang kasing-kasing. Nga whatever the result, they have to remember they are already pride of their cities and municipalities. Oras sa K5 News FM, alas 2:35 na mga langga.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Ora sa KFM News FM, alas 2:48 na lang. Magalangga, kinsabadri, sa to ang mga tigpaminaw karon. Ang adunay problema sa baga. Ang adunay ginabatsya, labi na itong mga smokers nga nagproblema na sa ilahang baga. Kaya balubo mga palangga nga ang Clinica Sporbiotics o sasab sa mga produkto sa Clinica de Alternativa Medicina. Usa ni siya ka fortified probiotics mga langga nga makatabang jud sa ato ang mga baga. O dyan na siya makatabang sa itong mga baga mga langga. Tungod ang Clinica Sporbiotics kay usa ni siya ka probiotic supplements nga adunay or nag-release og probiotic species nga Lactobacillus plantarum. And based sa pag-research mga langga, no? Based sa mga nagkalain-lain nga research, ang Lactobacillus plantarum, aduna ni siya'y kakayahan nga mag-release og extracellular proteins sama na lang sa bacteriocin og lipoteoic acid. Kini nga mga proteins, ang bacteriocin og lipoteoic acid, aduna ni siya'y sila ni ang mga gatabang aron protektahan sab ang ato ang mga panlawas laban sa respiratory tract infection. Ang lipoteoic acid nga gina-release, ginabuhat or ginahatag aning Lactobacillus plantarum mga langga. Kay makuha nato sa pag-adlo-adlo nga pag-inom sa Clinica Sporbiotics. Uni siya ang mapisang paraan. Mapisang panlaban sa mga grupo sa bakterya nga kung tawgo na to kay mga group A sa Streptococcus nga kadalasan nga sanhi mga langga sa respiratory tract infection. That's why kung adunang may mga problema sa inyong baga, pwede mo mag-take o Clinica Sporbiotics. Adunay 80 billion CFU. Pwede mo diha nga makapakonsulta sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. And also naman para sa mga ka-K5 nga naglisod pa, ano makatulog, kay di man kaayo makatulog bisag unsaon. Labi na tumay mga problema nga lisod kay ikatulog. Mga langga, kaya balaba mo, aduna sa tay Clinica D3 Bio. Ang food supplement mga langga na Clinica D3 Bio, makatabang jud ni sa atua nga makarecover ang atong panlawas sa stress. Kay tungod ang Clinica D3 Bio, aduna ni siya cold pressed extra virgin coconut oil nga nakahatag naturally og kanang stress reliever, mga stress relieving properties. A growing number of people are turning to cold-pressed virgin coconut oil that can be found in D3 Bio as a natural solution for stress relief. Kita tanan, naglisod na tanari karon sa tuang nasod. Daga na kayo tigmakita ng mga balita nga makastress kayo. That's why maglisod taog tulog, right? Do you agree? Yes or yes na yes? Lisod kayo katulog og stress ka, oy. So, kitang tanong kapag inahanglan taog D3 Bio. Adunay mga research mga langga nga nagpakita nga ang medium chain fatty acids and polyphenols class antioxidants sama na lang sa protocatechoic, vanillic, and caffeic. Kani nga mga acids mga langga from D3 Bio makataba ang mag-increase ang serotonin level sa ato ang brain sa pagprotect by protecting it from oxidation protecting it from oxidation. Ang serotonin mga langga mo ni siya ang hormone nga responsable sa pagpabatsyag sa atoa sa mga gusto natong mabatsyagan. Unsa man siya ang gusto natong mabatsyagan, 'di ba? We want to be calm and relaxed. Kaya tanga ma-relax lang ta. That's what we wanna feel. Ug mao na siya ang mahatag sa serotonin makapa-relax sa atoa. Ang medium chain fatty acids from D3 Bio nag-create sab din siya og ketones and can raise GABA levels sa ato ang brain nga makatabang nga magpakalma sa itong anxiety. Okay na mga panicky reactions. Ang GABA mga langga is a neurotransmitter, a chemical messenger sa ato ang brain nga nagpakita or nagtabang sab nga mag-slow down ang ato ang brain activity by blocking specific signals sa ato ang central nervous system. So if you feel so anxious o maglisod ta og tulog, D3 bio lang ang katapan. Magpa-dool na sa Clinica de Alternativa Medicina and the Wellness Center para ma-relax kita o hayahay ang pagtulog natong tanan. I want that. I want to be relaxed. Kinsa may dili ganahan ma-relax. So, kitang tanan gustong ma-relax mga langga. And syempre naman, aside from our D3 bio, pwede sabihin nato siya parisan og Mighty C, the alkaline vitamin C. Kinibitong impormasyon sa ikaayong lawas, mga langga. Nga discussion ni Dr. Mil o ni Sir Jean Paul Generoso, pwede dyan na natong paminawon. Ayaw nyo nag-skip. Kaya diha sa ilahang discussion, we can learn a lot. Especially sa ato ang health. Ang mga health benefits nga makuha nato sa mga certain products, mga foods. Nag-unsa ba nga mga activities nga ginabuhat nato nga maka-trigger sa itong immune system nga mabaldang kanuna? Palangga, this is by Shael mga langga. I love you all and I care for you. That's why I'm sharing you these products. And do not worry, we have complete licenses sa itong mga produkto. Diba? Para maiwasan na ito nga sige tao paduol sa mga malahalon kayo nga diri ra ba sa Pilipinas, magalit man kayo sa akin, kulang kayo ang support diri sa tuwa when we talk about health system, ang mga pa-hospital, dagko kay tagbabayadan. We have public doctors, public hospitals mga langga, nga libre. However, ang mga bulong nga atong paliton o sahay kung dili available sa hospital, magpatakjud ang libohon sa guwa. Naapagani mga sitwasyon o sahay nga kung wala tayo down payment, dili ta maasikaso sa hospital, labi na mga private hospital. Sakit og pait. Kitang tanan siguro, no? Nakaagi na ana sa mga sitwasyon o sahay maglisod ta. Kulang man gani kaayo na dring mga wheelchairs. Na ako'y usa ka hospital nga naadtuan mga langga. Public hospital sab siya dili diri sa San Carlos ha. Public hospital sab siya kay like nabalda man sab ko ato human sa bagyong Tino November 2024. Nabalda man tindi J Barbie ato, so naabot ko gusto ko hospital mga langga nga bisan og wheelchair, wala tawon mi. Tas wala na available na mga higdaanan, wala na ward, wala na mga hiligdaan, so dito mi naghigda sa kilid sa hagdanan, nga doon na dito yung mga extra nga katre. Tapos, doon ako yung na-witness, nga sakit dyan sa buot ng taon mga langga. Doon ako yung na-witness personally from my own eyes. Okay? You can't blame me. DJ Barbie matumato. No! That's my personal experience. Nakita dyan na ako. First hand na-witness ang sitwasyon. Nga bisan o katong mga naglisod na ginhawa mga langga, wala na extra nga mga oxygen nga napilitan na lang silang muuli sa ilang mga panimalay. So that's how F up the systems sa ato ang nasod when we talk about hospitalization and health benefits and a lot more. So mas maayo nga samtang wala pa tay gibatsyag ato ang atimanon nga ato ang mapanlawas. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, libre na siya ang konsultasyon. Because si Dr. Mil, gikansab na siya sa pigado ng kinabuhi. And it's his way of helping the community na magtukod o clinic na libre para sa tanan. Luzon, Visayas, Mindanao, nagkalainlain ng mga branches mga nangga sa Clinica de Alternativo Medicine. And kung wala clinic na doon sa inyong lugar, pwede sa mo makabisita sa lain nga mga syudad. You search online kung unsay mga available clinics. Clinica de Alternativa Medicina, green ang logo mga langga. Uy, pagodito ko sa imo kamot, be. Uy, by the way, ha, ang atuang listener also, ang supporter sa KFIV News FM, si Sir Raleigh from Meg's Restaurant, Meg's Resort. Yeah, ditong kauban, mga langga, ang nasunugan, gani, ha? Matod pa ni Sir Raleigh, yes, Miss Barb, kauban na ako dito sa Meg's. Ilang balay nga nasunog. Kauban din nila. Ang... Wait lang ha, ito ang i-double check kung kinsa ang pangalan sa natungdan. Ang tagi, o naan na i-bagong girelease si KK5 John Bersales nga news report, na video report na siya mga langga. So lang tawalan ninyo di ha. Sa K5 San Carlos Digital 95.7 ang update sa sunog kaganiha, kaya naaman na siya dito sa area. Ang natungdan mga langga mo si Ma'am Maria Adele Barakin, nga taga Upper Santo Sitio. Sitio, di ay. Upper Sitio. Santo. Upper Santo Rosario. Barangay Rizal, San Carlos City. Nang laba lang daw ni sila, mga langga. Nang laba. Dito sa... Nang laba. Niya, pagpauli nila silang balay, wala na sila ay naabdan nga balay. Walay tao ang balay nga gilamoy sa kalayo tungod ng laba ang pamilya sa sapa kauban ng iha mga anak ay kaluoy. Oy, by the way mga langga ha, KFIV News FM, we also have our public service, dili lang kay balita o kalingawan. Aduna kitay serbisyo publiko. So kung aduna man gani diha nga anda mutabang kay ay paita gid lang tawon diri mga langga sa ilahang balay ug daw jud. And siguro wala ni sila nasalbar nga gamit. Hinaot nga magtinabangay ta. Usara man ni kabalay mga langga ug ang atoa mga tabang dako na nga bili para kanila. So pangutan na to ron kung pila ni ka members sa ilang balay, ang household members mga langga, pila ka mga kabataan para ma-estimate nato kung unsa ang ilang kinahanglan nga tabang. Mga sanina, kung may muduhol og cash, pwede ninyo i-direct sa ilaha. Pwede sab ninyo ipaagi sa K5. Sa mga sanina, sa mga groceries. Bigado kay taron, I know. Tanan kita na kasi nati aning crisis. Pero hinaot pa bisan sa ginagmay tag 20-20 mga tabang na nanila lang. Tag 20, tag G's, tag 5. Pwede ka ayo. Sa 5 G's, mga langga 15, aduna na mapalit. Kung matigom na siya, dako na siyang bili. Okay ra sab nga walay cash nga mo nga ihatag. Pwede sab mga gamit. Pwede groceries. Pwede bisag usa ka lata nga sardinas, dako na ng tabang. And also mga langga, sa mga sanina, tuwalya, labi na mga underwear. Pero dili lang po siguro pwede ito mga ano no, mga ginamit ko na ano, may ginamit nga brief niya. Ay lang siguro. Magtigom-tigom na lang ito para inupalit nilag brief o mga panties. Ha? That's normal. We use that so we don't need to hide that mga langga. Kinahanglan, usan na siya sa toong mga basic na panginahanglan ang mga underwears. So ato silang tabangan ha. Magtinabangay lang ta diring tanan. Lisod ang kinabuhi pero kung magtinabangay ang tanan, mumagaan na gina siya. So inaot sa kay mom, ang pamilya ni Ma'am Barkin, Maria Adele Barkin, maka-recover na yun. And hopefully, makapangayo sa taog support from the LGU para, you know, makatabang bisag og mga ginagmay nga materials para makapatugod din siya o balay, mga langga inigbalik. Makabalik sila dayon. Eh, sa Amerika, raba, doon na grabe og support, mga langga, no? Inaot nga anak po sa Philippines. Nga, once masunugan dito sa Amerika, mga langga, sila na ang mubayad sa imong hotel nga tiniran ang ilahang gobyerno. And also, sila sab na ang gapaning kamot para mapalitan ka o mapatukudan kag balay. Tingoy anak ka solid ang ilahang pagtinabangay. Ang ilahang gobyerno dito. And we are still hoping that the government of the Philippines will improve. It's not yet too late. Ato ang mag-research ta para makaboto ta o tsakto ha. Sige mga nanggadakang kayong salamat. Wala na gito igong oras sa toang programa. Salamat ka kay 5 Edward, Pablo. Sorry, Edward, di na ako ma-play. Wala na ito yung oras. Tarigi hapon mga langga, tutok lang mo perme sa K5 News FM. Salamat sa toang station manager sa kanlaon, Sir Steve Flores. Sa kay Sir Randy Kanke sa Fabulous Tuboso Radio Click FM. And kay Sir Brian Morden, the station manager of San Carlos City. To our technical partners, thank you so much for being with DJ Barbie this afternoon. To our listeners, KSS, mga resellers of Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. And of course, to our CEO, Dr. Mili Itang Uy, who believes that a cheerful giver lives longer. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day. I love you. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaot yung tanga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryong nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maudyod na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak, aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. ayaw pasaglay ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question.
4: Efficient.
5: Ang imong ditri na bay ketones?
4: Wala.
5: Ditribayo lang, Jud, ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o ditri sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print ditri, time to upgrade na, Jud, Sir GP. Ingon ana, na jud na ang kinabuhi.
4: What na tay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gikan ng ubo kay bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
11: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Bayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alexandria.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod ti apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
2: Atong isgutan karong adlaw, ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
3: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan, ug sa mga namatay sa kanser 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne, ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausage. Usahay ra og mahal kayo dito ang mga utanon. Muna, Sir JP, nga dito sa Amerika, uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabahilo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas ng antioxidants og ilang nadiskubrihan nga naara di ay sa panit sa tubo.
2: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bain sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung kainom ka DTX 500 matag adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
3: Hisgutan nato, Sir JP, kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas na ay trillion of cells sa atong lawas. Ug ang cancer pwedeng musugod sa usara ka selula out of trillions. Usara jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
0: DTX 500.
4: Kulay si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
2: Mao nang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka narbog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay nadiri kay colon cancer.
3: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo, DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
2: Correct.
3: Kung wala ka gainom DTX 500 ug Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir JP.
2: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
3: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
2: Wala.
3: Advisor ning ako ah, likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom gitag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
2: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy sing mayong lawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na pati liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Dietary Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Sa nakatabang nako ang Dietary Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may Dietary.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Dietary Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman from Men.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500
12: mahigro bala ang imo dugo.
11: DTX 500
12: masamit ka bala gina allergy.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500
11: masalika. DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Katis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang hapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o ITC o Santon Plus Herbal Capsule.
15: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko sakit. Ingon na ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
20: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend food supplement for men. May maka, kagklabo waska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana.
23: Extend supplement for men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
26: Extend. Food supplement for men.
27: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
26: Extend. Food supplement for men.
28: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman?
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa?
28: Kag nagabaho ang kilikili?
30: Mag-Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:38 sa kahaponon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

Maing hapon, mga ka-K5 dahil pa, wala akong makita akong kamerada. Ako siyang irogon gamay, ha? Kay marag nahiwi siya. Ako lang, ano yung gamay, ha? Kana-kana, okay. Hangad gamay, ma'am. Oh, ma'am Roda, ha? Hangad gamay, ma'am Rons. Ayaw doko, ma'am Rons. Gamay. Banat, ah! Pahits na, ma'am Rods, ma'am! Kita na ang kuan, ang bulawan sa agtang. Oy, manghapon, Martes nga adlaw, ikapetsa 19 na, sa bulan sa Mayo 2026. Welcome sa atuang tulumanong El Castigador, kauban nyo karong hapuna ka K5, Bobby Valencia. Medyo makulimlim ang araw natin, mga ka-K5. Medyo makulimlim, meaning madag-umon, mapanganurun. Salamat rapo tayo, may hati pong kapuya po na ito, sigig init ang adlaw. Naglantaw ko sa kong tugkaran, Ma'am Roda, nangalaya na yung taon to ang muang mga, ha, kining mga sagbots tugkaran, yan, na-feel po na ako ba, murag hasta ako, murag kong nalaya. Nawarag na hurot ang ako ang pwersa aning kainit sa panahon, bay. Nya nakalain na ba, Ma'am Roda, ka ang atong Provincial Veterinary Office dari sa lalawigan sa Negros Occidental, ha, matod pa? O, mga kahayupan ko, no, ha? Apektado na sa init, Ma'am Roda. Nya, basing nagtuorapon mo kaning maingon taghayop, kaning mga livestock, no? Kaning mga, mga manok, baka, kanding, baboy. Usa pala dihang mga naadya sa inyo, mga tugkaran, nga ipamuhi, ba? Kung maapektuhan sa kainit sa panahon ang makahayupan ay kalimot, hayop punta. Mao na kakita nga mga hayop, we are the highest form of animals. Kani mga tao, mga sapat po tabay. Mauna, kung ang ingon ni provincial veterinarian nga si Dr. Placeda Limana, ha? Kung ang makahayupan kuno sa itong lalawigan, naapektuhan na, meaning, mayungtag apektado galit, ning putot na ang pagtubo sa manok. Ha? Ning kubol na ang kanding. Ning gamay na ang produksyon sa itlog. Gawas nga ning gamay ang produksyon, ning gamay po kuno ang size sa itlog. Alam, Ma'am Roda, kalain. Nakulbaan ko, Ma'am Roda, nga naman. Kay tungod, syempre, hayop mampuning tao, sapat mampuning tao. Pag ingon ni Doktora Placeda Limana, nga ning gagmay kuno ang itlog, ha, dili lang kay sa produksyon ning gamay, kundi pati ang size sa itlog ng gagmay na, purti po tara kung kupay-kupay, Ma'am Roda, o tinuod bang ning gagmay? Ha? Purti na kong kupay kaniha pagbasa na kung aning post ni Jong Versalles. Gikan sa K5 News FM Bacolod. Gikan ni sa Assistant Station Manager Marvs and Aranjuez. Oo. Kulpaan ko, Ma'am Roda. Kupay-kupay po itawong ko. Sos, tingin ko sa Lola Milagring. Itawon ang bukubol. Magamay niya kong itlog palihog. Itawon kong tutso. Ang tambal ko sa mga sakit-sakit, ha? Sa kaling pagpanambal sa sakit ni atong mga panahon, sa panahon na nato sa mga lulag-lolo o lola pagid sa atong lolo, ilahara ko lang, usita, ano ba? Kining tutsuan, mag-ugom ra ko nung kining uguman ra ko nung kining oregano, na tutsuan, maayo na na, mamaroda. Pero karon kay moderno nga panahon naman ta, sagol siyensya, sagol herbal, oy, mag-D3Bio tabay? D3Bio, DTX500 Mighty C. Aron nga ang inyo mga itlog diha, dili mo gagmay susama sa mga itlog, sa manok nga nang gagmay. Dapat mo tumartag D3Bio, Juliet Chu. DTX500 Mighty C, para nga, ay Diyos ko, normal ang size. Ha? Sus, ginuo ko, Ma'am Roda, kulbaan dyan ko. 40 taon na akong li-li. 40 taon na akong doko-doko, Ma'am Roda. Sao na lang man itaon, umugagmay, Ma'am Roda.
manok kay bahalag mo gamay ang itlog, importante may produksyon. Pero ang tao ko no mo gamay ang itlog ko no, piga ang produksyon. One round ra ko no. Oy, bitaw! Inoda, Ma'am Barbs. Ma'am Barbie Pirolino. Ha? Bitaw no ka, bakulbaan po taana. Oy, sus. Ay, nung Nono Ilardes, magayon si nung Nono Ilardes, gainom ni Pyramitic Extend Food Supplement. Tok at kuskapi na. Hala ha, Sir Bob, nakahikap lang po dinoon ko. Ay, naku. Testigyan ko lang habis sa mga naminaw kasi sinong nunong ilardis o nang ihapon na po ko nung gikupay. Inampak na po ning balita nga ang mga kahayupan lagi ko, no? Oh, niingon diri oh. Sumala pa ha, nakasinati og stunted growth ha. Maingon kay tag stunted growth, ning putot ang mga kahayupan. Aside sa ning gagmay ang mga itlog, ning putot pagyod ba broda, nung Nonoy Ilardes. Nya, ako ang itistigan, wala ban. Ako po taong, kita kaya, kaya mo anak-anak, ma'am, nung ba, para makita na ko din, putot bang yun. Ako o yung i-double check, usahon na lang itawon. Ako na ba itawon nang gi-preparar kay sunod tuig pa itawon mo uli akong asawa. Niya karol, mukupos pag yun itawon, sus Diyos ko. Mauna nga, mauni, oo, oh, mao, alarming mortalities pag yun, hala. Oh, hinoon, wala pa'y natala nga alarm. Ah, wala pa'y natala, di ay. Wala pa kuno natala nga alarming mortalities kabahin sa mong sitwasyon. Apan may pahimang no, ang doktor nga kinahanglan nga well-ventilated ang mga kurong sa hayop. Nung nonoy, dapat ang mga kurong sa itong mga kahayupan, dapat well-ventilated. Dapat, nauna na yung panahuna, nung nonoy, Ilardes nga... ang katong mga brief nato nga karaan, katong may mga buslot na mamintana na ibalikon tatong suksok para well ventilated. Manay kuyaw eh. Ay nako. Nilain rabata diri sa Pilipinas kay siyempre. Ha? Na ang pas nato diri ron sa Visayas grid ha. Ang NGCP aning declare og kining yellow alert no status sa Visayas grid no, meaning kada alas 3 hangtod alas 9 sa kagabion may dagkong tsansa sa brown out. So magaling wala ta brown out taron lola ibyang. Ha, may panahon ha, ayaw mo katingala. I am just telling you. Kay ganihang buntag gali ang San Carlos, no? Kamantay mo ganihang buntag sa San Carlos. Supposed to be si Sir Brian Morden mo on board na to ganiha sa Foro de los Pueblos. Pero nabatian ninyo kang Sir Eljan Castaño lang gihapon o si Sir Eric Tenerefe ang yung nabatian all the way from Bacolod kay ganihang buntag manggod sa San Carlos brownout by. So anytime within this month, ha? May posibilidad nga may mga brownout spot sa ako ang time. So kung di kita katingog, alams na, brown out by. Rizal to hiligan, may hapon na, Jong, i-check daw, imuha diha, Jong. Dili rana kan Jong, mukupos, Ma'am Roda, kay na alagang McDonald's yan. Ma'am Rog, alagang McDonald's yan. Di na mo kupos, Ma'am Roda. Dili na mo gamay. Ha? Pinasawa na. Pinasawa na o kining McDonald's.

0: Ginoo ko. O matot pa ni Doktor Placeda Limana nga ang gakahitabo ko noron tungod kay kulang ang nutrisyon sa mga kasapatan. Kay siyempre tungod sa kainit sa panahon, nagsige nalang inom og tubig ang mga sapat. Ba, imbis mo tuktok, imbis mo kaon sa mga feeds, ha? Sus, magsige nalang inom og tubig? Ha, imbis mo kaon sa mga maayong mga pagkaon, ha, tubig ang sige inom, mauna nga wala na nutrients, wala na sila gata nung nonoy. Magsige kag inom og tubig, no? Wala man itahon tayo makuha ng tubig, bay? Tambal sa kauhaw ra man ang tubig. Pero kung bongga kay kaniha, moinom kag tubig gani dapat sagulan nimo ginagmay mga lemon. Ha, ginagmay nga mga usan ni nata di coco. Basig mo duga-duga pa na diha, mawala ang nutrients. Naaga po'y normal growth bisag unsa pa kainit sa panahon. Diba? Ano man ang usay init kaayo. Pag binagnusay mo lang, ano wala man, normal growth na maghihapon. Oga! Pinampak. Katawa na lang, nukos ko kagoy. Nahimuot ko sa kagay. Ang pak! Oh, eh? Ah, kakuyaw man, anak sir, mo gamay ang itla. Lagi! Lugi negosyo, titunto ito. Yes, yung roda, oh. Og magsulob ta, ha? Og magsulob ta ato, sir, Bob. Or magsulob ta ato balik sir Bob, maulaw kay maupay ning kupos mo. Matuak pa. Bitaw no? Bahalag dili mo kupos. Sorry, bahalag mo kupos. Ha? Di lang matuak nung nunoy. Balag mo kupos, ah, basta di lang matuak, ah. Ay, nako, anyways. So, dugang pahaki ning malagi na, no, ang giingon sa doktor nato, provincial veterinarian, nga matot pa, kinahanglan dyan kuno may electrolytes sa nung nunoy, ha? Electrolytes, oh, dapat daw ang mga district offices, no? Ang mga hatag kunog mga electrolyte supplements ngadto sa mga farmers, mga livestock unsa ni mga livestock farmers nga naadyoy enough nga electrolytes. Kami ani ni kuanong Nuno Ilardes, among electrolytes ani murag naglikay nami. Ha? Ah, taon-taon na ko dyan nung nunoy nga karon last day ko ning inom og antibiotics. Murag pwede na dyan. Unta ko ron, galing kiniingon ko. Dito lang guro. Okay. Saon man nga. Saon man nga. Murag, di na ba ko ganahan mo inom ron nung nunoy, oh? Kabatsak dyan ko sa mga galingon ron. Di na ko ganahan mo inom. Maglikay-likay na ko sa mga ilim nun ron, bay. Labi na ka nang inom-inom ron nga ka nang magsabot-sabot ramo, dili na dyan ko ganahan. Pero kanang may mga okasyon, basta ng mga piyesta, basta ng may mga lakaw miniserandi kangke. Kanang murag magkainom ko anak bay. Pero kanang adlaw-adlawon, murag wala na nung nunoy. Mapo na siguro ang usas sa mga rason nga nung one round na lang. Pwede katawa ni ko ano? Pwede katawa ni Nanay Tessie Impanto, Tatay Rogelio Impanto. Ya, yeah, sa may pusuan. Oh, Oh, may hapon ha. Naraytes si Impanto ha. Tatay Rogelio Impanto. May hapon nyo dyan sa may pusuan. Kaibugay ko ganihan. Ato ko sa kananaytes si kanyang udto ni palit ko kining puso, no? Pagkakita anak ko sa dagat, mas dako pa ang dagat atong, amin karon, no? Mas dako pa ang dagat ron kumpara atong pagisong. Lami kay ambak sa dagat, mamroda. Galing lang kayo, di taga ka lugar ba, makaadto ta ka ng, na, nakailis na punta, humanatag kaligo. Oo. Muna, ingon na lang itaw ko nga, da. Sige lang, daghang pabita na diyang dagat, mahabilin. Nya, pagkahuman akong adto, palit kong puso, siyempre, giparisan ako og Fabros. Manok, lechon manok, bay. Namias kong pariudto, ganiya, oy. Fabros nga manok, nya. Kanilitsyon manok, kay last time, liyempo man to akong gikuha sa Fabros. Karon kay manok, goodbye, lechon manok, portaging lamia. Pila to kabok, puso, kagihatag, ninanitesi Impanto. Lami, lahi na ginang puso, good, no? Basta puso, gali nga hinimo, ninanitesi Impanto, dahil sa may purok malinawon. Lahi, good, ang sabor. Namian, good siya. Nga, imuha siyang, kung ano, imuha siyang itusmaw-tusmaw atong sarsa sa lechon manok sa Fabros. Ay, nako, nag-control ko ganiha, bay. Inama ko'y chili garlic food sa balay. Awa, oy! Hapit na kong mahurot ang puso. Murag 20 to kabuki hatag din ito si Impanto. Balik sa isinta, pesos ako ang gigibayan. Nagaan ko niyag 20 kabuok. Ha? Hapit mahurot na ito si. Hasta ang ako ang sudlanan sa chili garlic na tuwan. Uy, lang, nilapaw na ko. Time pa! Alas 4:56 na! Mo break sa ko mga K5 karos tong pagbalik. Ha, magmikos-mikos ta! Standby mga K5 karos tong pagbalik. Itong i-check ka mga report nila ni K5 Jong Barsales inunman ka K5 Jezebel Barbecho. Standby! Mabalik ko dugay-dugay.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kusab si Dr. Miloy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
6: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islet of Langerhans sa pancreas.
7: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nig track nga moay tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
6: Oh.
7: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
6: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
7: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
6: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
7: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
6: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
7: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir GP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3Bio.
6: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdiita na gud mo.
7: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
6: Mm-hmm.
7: Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
6: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
7: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
6: Hmm.
7: Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
6: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
7: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
6: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
7: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins sa mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
6: Mm.
7: In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
6: Oh.
7: Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog o pagpili sa sakto pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
6: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abuso.
3: D3Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
3: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
9: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagteng, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulog kabulan. Pero sukat si inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio!
11: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan, DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mark DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatino sang imo dugo kag nagapampakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys kag pagkuba sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500. Magkabulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginainom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkuban sang imo atay. Mag GTX 500 kada adlaw. GTX 500. GTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Kanagapanubo sang level sang imo blood sugar. GTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. Mar. GTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag GTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag GTX 500 na kita. GTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? GTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? GTX 500. Ang GTX 500. Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy. GTX 500. Masalikan GTX 500. GTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
11: GTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: GTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang GTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
11: GTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Maitisi ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Maitisi. Huwag tambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga mayong tambal sa mga palatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
16: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Lay, nako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
17: confident ka sa Clinicas for Biotics.
20: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-Clinicas for Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags for Biotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
17: Masakit mangihi? Mags for Biotics ka. Base UTI na ina. Mags for Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
20: Spore Biotics.

0: politics na kontra sa kagaw.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
4: Tigasi.
9: Tigalapa.
4: Tigasay.
9: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
4: ang extend
9: supplement for men.
4: Lourdes,
9: tapos ka ng maligo.
1: Yes, Turley. Come to mama.
4: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon mano. Siling sa ngigo ko. Itry ang extend food supplement for men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon mano. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend food supplement for men.
11: Ga gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, kabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Oras, alas 5.12 na sa kahaponon. Balik kita, mga K5. Oy, Fabros, Liam po, Lechon, Manok, once again sa Porting Danugas at Tuntingog niha. At the same time, Cody Meat Shop. Ato ang pinaka-preska o gingon man, pinaka-baratong karnis baboy manok na nang mapalit sa may Cody Meat Shop. Na mismo sa may V-Complex, ha? Tubangan sa Well Supermart. Siyempre na Vilma Kadusali, may hapon. Canelio Lumber, may hapon. And of course, si Sir Maximino Yapoy ko na minaw karon sa ilang balay, Sir Max. May hapon, Sir Maximino Yapoy ko. At the same time, diin pa maniman. O sila ni sa M. De La Vega, diya sa may Sitio Singiton. Sitio Singiton, Barangay Tabunak, diri sa Lungsod Stuboso na minaw sila karon. Mga taga Singiton na minaw, ha? Salamat sa inyong pag-abi-abi na mo diha sa kagahapon. Sa M. De La Vega, may hapon. Sir Emil, may hapon. Sir Ames. And of course, ha, Kun Banwa, ha, all the way from Osaka, Japan. O diba, Jefferson Kanyada, abot na kong Japan. Ha? Gikan is ni Mama Medelina Yamazaki. O, oh, diba? Ay! Abotag Japan, bay? Pa-shoutout, idol! Green City United Football Club. Champion karon ang hapon. Bander Ogat... O, sorry. 8 under Ogat. 10 under, under coach... J. Pong Gostilo. Wow! Paminaw, Jezebel, ha? May nag-champion, no? Ang Green City United Football Club. Nag-champion ka ron, ha? Under ni Coach J. Pong Gostilo. Wow! Congratulations! Sana all, Jefferson Kanyada, Paldo!

0: Isa pa itong mga nag-comment rin nga wala na ako kahit wala na ako nabasahan. Itong mga balikon, sa usata mo, hanot, bye. Ay, ginuok ko. Ay, tampa. Kita na ang NPA naong, ha? Uy, Mamoros, by the way. NPA ba, ha? Naong puros agtang. Ba, Mamoros, usa to inyong yaw-yaw. Ganyan, wala ko ka-monitor. Ganyan, hasbalay kay. Naglatagaw ko, nangita ko ga silong kay porteng inita, hasbalay. Ning comment pag ato Ma'am Roda kaniha sa 11 Mbps so naman pag ihanot ni Sir JP sa kuwa ba? Ako ka basa da? Oy, Ray Nessel Sakari, may hapon niya sa may taga Banban, Guba Valley Hermoso, good afternoon. Here been raining over, okay, Ma'am Roda, kaulan-ulan dahil aron sa kuwan sa kuwang second home sa Hong Kong. Dari Ma'am Rods, medyo gadalugdog sa Toboso. May mga thunderstorms, pero dili ang Toboso, dili kayo maigo. Bye. Kung sabi, unta ko mo, buo-buo ang uwan rong mga panahuna kay grabing abuga na sa dalan. Katong ingon ako niyo gapon ba? Para nga makuha-kuhaan ang abog sa dalan, kay purti na yung perte na, bay. Pag-asaan ni uwan nga buo-buo ko, Juliet Chu, oh. Sa pa ni. Oo. Okay, ah. Wala pa kuno kahuman si Nonoy Ilardes. Kaya unong pa na ikaw na kabulan ang iyang hanot di ay. Ah, sige lang, Nonoy. Okay. Mukuan ra ko mo. Sabay-sabay ra ko ni mo pohon. Ah. Oy, Disoy family. Di sa may maaswa, may hapon. Nanay Nene Mahinay. Of course, Elma Mahinay. Edsel Mahinay. May hapon, sir. Sa mo niya, unsa daw advice sa NPA. Sa unsa? Sa unsa, Ma'am Rod? Sa unsa man nga issue? Kaya kung advice sana, ah. But anyways, bayba, oh, nakakuan ko nakita kong video, interview ni, kinsani, Lenny Robredo. Agoy, nangungot na po. Agkuan ba? Ito, testingan ko na ba? Magguwa ba? Oh, niambot na ako naman, Ma'am. Niguwa ba akong presentation diya sa live? Okay, nangungot na po ang VMix na to. Ako ta na ipakita ninyo, no? Galing kayo nangungot. Guro na po, ba? Naunta sa live ko na ba? Ako i-monitor ang live kung niguwa ba ang video nga akong giplay. Ah, wala. Yun, kuan ra, gaungot siya, Ma'am Roda. Gaplay diri sa kuwa. Amot nga nung manibiyan ka, passion man. Ikaw mag-udbiyan. Di mag-ud ni mo kung anon biyan. Di mag-ud ni mo hinluan biyan. Oo. Oh. Oh. Anyways, kay ganahanta ko na murag dili gusto nga pa. Nasa about nagalit ni Lenny Robredo. Bay, dili mo tukar ako yung ipang-play diri sa Fabulous Toboso. Kaya antak iya sa istasyon, makalili Robredo. Ano ba sa Lenny Robredo? Hindi mo tukar? Ari na lang, ato na lang patingugon. O, patingugon na lang ito si Ma'am Lenny Robredo. Kaya di siya kining interview sa ila sa Naga. Kasi siya may mayor sa Naga, bay. Siya may mayor sa Naga. O niya, nagsige siya reklamo. Kalabot sa lihok sa kapulisan sa iyang nasakpan, ah, sa iyang LGU, nga kulang kuno ang kining, usa ni tawag? Kulang kuno ang effort, lihok sa kapulisan sa Naga City, kalabot sa pag-tapna nining ginatawag nga illegal nga drogas, ah, na nadismaya siya sa lihok sa kapulisan, ah, medyo kuani, pangnaga ni ang iyang usang itawag usang Bicolano ang iyang kuan ang iyang lingwahe pero itong ipapati lang para naatay kining sound on tape ba o sige paminawa na to ha
1: sabi ang problema ko sa drugs daw ang city hall mismo kanag-iigo kaming assessment review ang pagmati ko talaga not doing enough di nakukulangan ako maray sa programa kang syudad pag-abot sa drugs pag-enforcement kaya PNP yan. Pero dapat si synergy kan si trabaho kang PNP sa City Hall Maray. Gulpin akong parasang information kay Colonel Sariñas. In fact, gulpin kita nakukuha ng mga information na halimbawa nagre-reklamo sa barangay na ang pinaka-problema ni Gudminda, si Asset Kang Police. Si Asset Kang Police, pag-abot sa drugs, yun si pinaka-problema dahil siya si pinaka nakulang drug personality sa barangay. So, pagsabi ko yan kay Colonel Fariñas, tapos igwapa din na, garo openly, hindi ko na sasabihin kung anong barangay, pero sinabi ko na si S.E. mga reports. Garo nasanay. Ang mga high schools, mga high school students involved na sa drugs, sabi ang problema ka sa drugs, daw ang City Hall mismo.
0: Diba, nakabati mo, tingog to ni Ma'am Lenny Robredo, mayor sa Naga City, parte na yung guula sa iyang syudad ron nga mga kaigsuunan, kay tungod kulang kuno ang effort sa iyang syudad mismo sa kapulisan, nga para matapna ang ginadili nga droga sa iyang syudad, ha? Medyo guol ka isa bay? Kwanto Bicolano to nga kuha na Bicolano to siya nga kining tawag ni ini, Bicolano to siya nga unsa ni kining lingwahe? Oo, tayo pa. Gusto na ko ni ikon eh. Tawag ani kining translation, basahon na ko ang translation ha. Diara ang translation. Umatod pa ni Madam Lenny Robredo sa translation, our drug problem here is severe. Grabe jud kuno ang problema sa ginadili nga droga sa syudad sa Naga dito ni Ma'am Lenny Robredo, ha? Even the city hall itself, ha? We had an assessment ay sa kay murag medyo dako or kay diri sa akong screen sa unsa ni sa computer di na ko kayo mabasa tanan, no, kay ga ko ani. Ga-reflect ang unsa ning ginatawag, ga-reflect ang dali na lang ko mabasa sa akong cellphone, no, kay para makita na ko ang pinakatibuok nga sa tawag ni ini, translation ra. Dara. Our drug problem here is severe. Even the city hall itself, matod pa ni Madam Lenny, we had an assessment of this, no? And my feeling really is that we are not doing enough. Ha? We are not doing enough. Mo na giingon ni Lenny Robredo bay? I find the city's programs regarding the drugs to be very lacking. Matod pa, iya ko nung nakita ang ilahang programa sa syudad nga kakulang jud kuno kaayo. When it comes to enforcement, that falls under the PNP, but the work of the PNP and the City Hall really needs to be well synergized. Ha? Ni angkon si Lenny Robredo bay nga kakulang-kulang ang ilahang pagtapna sa ginadili nga droga sa ilang lugar. May mga matod pa ha? Naay mga high school students na dito sa iyang syudad ni intra na sa ginadili nga drogas. I have already passed a lot of information to Colonel Fariñas. In fact, we receive a lot of information where, for example, they complain in the barangay that their biggest problem is actually the police asset or informant. The police asset, when it comes to drugs, is the biggest problem because he is the biggest drug personality in the barangay. So I have already brought that up to Colonel Fariñas. Ang problema daw sa dito sa ilang lugar, mismo ang asset mo'y pinakadagkong tae sa ginadili nga drogas dito sa ilang lugar. So then there are also those who seemingly do it openly, and I won't mention which barangay anymore, but I have already shared the reports with them that it seems like they've gotten used to it. Mga high school kuno, estudyante ginana, bye! So mauni ang ilahang gikaingon nga makasulbad. Nga mismo siya ning angko na sa iyang syudad bay nga nahadlok, ikaw mayor ka. Ha, mayor ka. Mahadlok ka ang mga asset sa pulis nga mao dai mga dagkong personalidad sa ginadili nga droga sa iyang syudad. Ha? When you accept the fact na nga mismo ikaw sa imong syudad, bilang ikaw ang namuno sa syudad, bilang ikaw ang amahan o inahan sa inyong syudad, niyagsige kagyaw-yaw diha kulang ang imong lihok kalabot sa pagtapna sa ginadili nga drogas, di makita ni mo diha kung unsa ka kawalay pulos nga namuno sa imong syudad.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Di ba? Mao man ko ni ang problema. You are a Liberal Party member or known as Kakamping. Now, Kakamping is known for ngayon nga kining human rights advocates. Dili mo gusto og war on drugs. Dili mo gusto og bloody war on drugs. Mao na ang imong mga pulis sa imong syudad, Lenny Robredo, Madam Intawon. Mahadlok nga motodo-todo sa ilang kalihukan sa pagtapna sa ginadili nga drogas. Basig imuhang unayon og pakaso kay tungod dili mo gusto og war on drugs. Nakakaloka ka. Yuram ka. Wa kay nahimo. And then now, ha? Naay mga ginatawag nga mga kalihukan sa mga lokalidad nga grabe, even the time of Rodrigo Duterte, tap na ang drogas, hadlok ang mga nag-intra-intraan ng drogas, namalik na rong panahuna kay Juanas Duterte. Ha? Gikinahanglan og political will ang pagtapna sa ginadili nga drogas. If you do not have the political will, ha? Kung ikaw politiko nga wala kay political will, ha? Nga motapna sa ginadili nga drogas, mura kag si Lenny Robredo.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Mura kag si Hontiveros. Okay, ang kuna ning labay. Berte in taong paningkamot sa mga kapulisan nga tapnaon ang ginadili nga drogas. Nang hadlok ni for sure. Ha, kani sila ni Colonel Farinias dito sa City of Naga. May dakong chance nga nang hadlok ni sila. Bahala mo. Ingon na lang in taon ni nga. Kita diri sa syudad sa Naga under Mayor Lenny Robredo, mga station drug enforcement team, dili maghagan-hagan lang ta sa pagpanakop og drugas kay base unya. Kabalo na rabata sa ilang track record kalabot ni atong sa panahon ni Rodrigo Duterte nga grabe gyud ang pagkakahugot sa pagpatuman sa pagtapna nining ginadili nga drogas. Nya suko ra ba silang Lenny Robredo, na suko ra ba sila ni Laila De Lima kato nagpakaingon nga mga human rights advocates nga ning file o kaso sa ICC magiingnan sa pagkapriso ni Rodrigo Duterte nya karon si Bato de la Rosa dakpunon pag yun. Ha? Dili na lang ta diri magpahiro-hiro sa syudad ni Lenny Robredo. Pasagdaan na to nga mulapnag ang ginadili nga drogas. Bahala siya, total iyaha maning isang accomplishment. Di ikaw maminaw ka ni Lenny Robredo, mas turek ingon ana mga kaigsuunan. Nga natablaw in taon kuno siya, kaya naman, wala sa iyang dagway. Ha? Wala sa iyang dagway nga manmuno gyud sa atong katilingban kay puro ra ni ilaha pagwapa. Mga storyang naglutaw ba? Ha? Storyang pinalutaw, matod pabitaw ni Shakespeare. Ha? Akong ikot ha si Shakespeare. Ha? Verbatim ah. Ikot ginako si Shakespeare. Verbatim, ang itag verbatim, word by word. Matod pa ni Shakespeare, mga kakigsunan. Ha? Full of sound and fury signifying nothing. Matod pa sa binisaya nga istorya na puno, ha? Sa kalanog o kaisog nagpasabot nga walay unod.
2: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
0: Oh, di ba? Paano nimo? Ha? Paano nimo ma-maintain ako na lang gibalik-balik for how many times nga ang tawo sa nasod sa Pilipinas naanad na nga ginakurap sa mga politiko, naanad na sa kapigaduhon, ha? Apan wala maanad ang tawo sa kriminalidad. Bunga sa ginadili nga drogas nganing lapnag sa katilingban. Ang gihangyo na lang karon sa katilingban nga mahimong matawhay ang ilang pagpuyo dinhi sa yuta hangtod sa langit.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Mao na lang na ang gihangyo kay total maglugos man makapangitag trabaho, maglugos man nga og maning kamot sila maoramang gihapon pigado kay tungod sa kinawatay sa gobyerno. Ang gihangyo na lang intawon sa mga tawo, ayaw intawon mag-ipaon sa kriminalidad. Naningkamot o nanginabuhi, magpatas diri sa atong komunidad niya karon. Ha? Haliton mi sa mga kriminal nga nagsuyop. Ha? Mauna nga bisan pag-unsaon, ha? Bali-bali ang libro sa ilang pagka-bright. Di gina motal o sa duwa gina, di gina katalo sa mga taong nakabatsag sa tinuod nga kahimtang sa komunidad.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Ay, Diyos ko. Ha? Again, and I quote, Your Honor. Ha? Matod pa ni Shakespeare, full of sound and fury, signifying nothing, napuno sa kalanog o kalagot, nagpasabot nga walay unod bukog unod.
2: El Castigador.

Hanay giingon, mabuhay ang mga Duterte, ipadayon ang Duterte pa rin gikan ni Alita Caballero. Bahala mo diha ang ako among god. Kanibang matawhay atong katilingban baga na magbacklight ta sa ato ang kadalanan nga walay mohalit, napatay mga kabataan. Ha, nga kanibang wata kabalo, daghan kay mga insidente sa pagpanglugos sa mga bata. Ha, mauna akong gikulbaan karong panahuna. Ha? Nya karon mag-inana ta, maingon ta nga dili ta atong war on drugs, nga perting daghan ang nalipay sa war on drugs. Nya karon nga nawala ang war on drugs. Ha? Naay mga kining unsa ni? Naay mga magpamilya nga sa una sa panahong Duterte ang ilang mga bana nanging involved sa ginadili nga drogas ning tahan nagpatuktok hangyo nagpatukhang kay maggustong magbag-o kay nahadlok ni Duterte di nagmaayo ang ilang pagpuyo sa katilingban sa ilang panimalay karon pagkawalan Duterte ning balik bay. Ha, naguba na po na ba? Nagbulagay ang pamilya. Bika ko na huna-huna ang maayo! What? Asa napita? Good na, napita sa inyo mga alimpatakan. Lagot na lang tayo, pero saan taman ka inyo hamanggit na? We are not blinded. Ha? Sa ginatawag nga loyalty. Dili oy ako loyal Diyos ko. Dili ko loyal sa Duterte bay sa tinuod lang. Loyal ko sa maayong pamalakad sa kanang ba sila ni Robredo pareho lang style ni Duterte. Kanang mag-iboto ko na okay raman. Galing kay dili o tanawa ra ko na diha yang giyaw-yaw. Wa siya kasulbad sa drogas sa ilang Naga City. Bahalag si Bam Aquino pa'y mapresidente, basta kay tapnaon ang ginanili ng drogas, ilesen ang kining kriminalidad, ha? Galing kay wala nila ng gahuma. Mauna nga, bisag unsaon pa, bahala na. Matod pa bitaw ni Rapi Tulpo kay gi-interview siya ron sa Senado nga asagid siya magpabil sa minority o sa kining usan eh, kining majority, nansa nga, minority, come what may. Mura na po na Duterte, come what may. Ay, Diyos ko. Anyways, mauna no, kining lahi ragit biya in taon ng ginatawag nga Black Time Program. Because Black Time Program, kinibang gibayran ka para nga imo pahumutan ang usa ka grupo sa politiko, no? O grupo sa politika, ha? Kanyang nga, ang imuhang pagsibya, dari, pagyaw-yaw aning mikropono, kanyang nga, gihatagan ka kwartas politiko para magyaw-yaw. Pero kanibang programa, nga kumbaga, you have the freedom to express no holds barred, ha? Nga opinion, kanibang walay pagpugong nga mga opinion, a very, kanibang programa nga walay gakupot nga politiko para mas grabe ang gabog aton eh. Ha? Labi nagmusulti ka sa imong opinion. Ha? Mas kuyaw ang kining impact bay pero katubang tao nga magbusagak diha nga gibayrans politiko. Diha murag wa gina klaro. Ha? Maunay naka-apan Ma'am Roda ang last night. Diba? Ikaw, lantawon, imuha diyong ginatawag. Kanibang, walay political will, naaray wheels, nagtuyok-tuyok ko nun.

0: Shout out Ervic Rosarito, ha. Shout out Solid DDS. Tingon si Ervic Rosarito. Oh, ha. Napagidugang si Kay Five Jefferson Kanyada, oh. Okay, under coach J Pong, coach Jeff o coach Cha, naga-champion kuno, ha, champion ang Green City United Football Club. Under 6, under 8 o under 10 category sa Center Mall. Wow! Karon nga hapon sa Summer League, ha? Congratulations! Green City United Football Club. Sige, ha? Oras, alas 5.37 na sa kahaponon. Nako, gustong isulti. Galing kayo nalimot ko, no? Usa kito gustong isulti, gani? Nako, gustong ma-inform mo bang galing kina natabunan ko sa ako ang kuanda sa ako ang emosyon. Sige to, ida. Time pa, ah. Okay na to, ah. Dili na lang. Oh, okay na to, ah. Mo-break lang usa ko para nga mahinumduman ako. Napa may time nga mo-break ta. Galing lang kayo ning ungot ra ba ang screen. Makita na ko ninyo, makita na ninyo akong dagway while on break, ha. Ana lang mo hawa lang ko sa camera kining ungot among VMix ba. Hindi niyo makita to katong ga gahega ga. Dakuan ko katong ga angan ana-ana nga picture ba o. Mo hawa lang ko sa camera. Ungot ang VMix. Sige, standby, ha. Paminawon sa tanang mga impormasyon gikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Atong i-check karon ang report ni K5 Jong Barsales nga nakuloy na sunog po diha nga balay sa San Carlos. I-check na to, ha. Standby, bubalik ko dugay-dugay.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
4: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dakuang ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
7: DTX 500! Ang nagkapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan, DTX 500! Sa adlaw-adlaw nga pag inom sa DTX 500, hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500! Likawi ang traitor! Kagmakamaratay nga stroke, kag heart attack! Mag DTX 500! Kada aga! DTX 500! Protektado ka na! Siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatino sang imo dugo. Kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkabutod sa imo tiin. Pagkaguba sang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DTX 500. DTX 500. DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabagdanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer. Sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Kaya nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX
5: GTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag-GTX 500 na kita. GTX 500. Mahig ko bala ang imo dugo? GTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? GTX 500. Ang GTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. GTX 500. Masalrikan. GTX 500. GTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi abang naganyat ako sa ngapon ni Upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mga nabatsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
5: GTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
5: GTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang GTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati akon arthritis wala na magbalik.
5: GTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapag pang mga balatian, na pamatulad sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
12: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sudawan sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nagit-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
16: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig gagabi. Sa diin ka, pipito!
19: Relax, gan.
20: Kinihimo ko man ang tanan.
19: Pero wala na ganya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, ga, gabasa na naman.
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Dayo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My boobs are...

0: Oras, alas 5.46 sa kahaponon. Balik kita, mga K5. Alright, ito na i-check ang report ni K5 Jong Barsales kilabot nining fire incident, no? Diya sa may San Carlos City. Itong ibang on, kung pila kabok ang mga panimalay nga nangasunog. Kaganihang Udtubay, kay last time rin in town. Uy, sa mga kaigsuunan tayo nato sa diri sa Lungsod Stumoso, kilabot niya itong nahitabo po nga sunog sa Purok Malinawon. Kung doon mo dihay mga dugang pang or mga usan eh, mga sinina nga wala na magamit, mga natubuan ninyo katong mga sinina ninyo nga nagpundo na lang sa inyo ang mga kabinet nga wala na igagamit-gamit, pwede gin mo ka-donate, no? Pwede mo ka-donate diri, idulong na ninyo diri sa Fabulous Toboso Radio Click FM sa Red Kite Zone diri sa Purok Punta Cruz para atuan ang ihatag ngadto sa mga biktima sa sunog sa ning labay nga Huwebes or Biyernes sa kabuntagon, no, kadlawon ana jung panahon sa ating tulog ba mga alauna 40 dagway to na sunog di sa may Purok Malinawon nga bisag usa in town wa sila na salbar nga gamit sinina panti hurot in town, ha. So mauna nga kung naa mo dahil mga ekstrang gamit nga wala na ninyo magamit, pwede gina ninyo mapadala diri sa Fabulous Toboso Radio sa Purok Punta Cruz kay atuan ang anam-anam mong hatag dito sa mga biktima sa sunog. Sige, atong i-check na sa linya kay K5 Jong. May hapon niya, Jong.
1: Wala na, no? Ah, okay.
0: Jong?
1: Ay, Papart!
0: Kisama na ako si Pampap na o si...
1: Si Barbie.
0: Ay, ako, Papart! Mamang! Ay, Mamang! Misumang!
1: Juan! Usara ka kay Pai Bab.
0: Ah, okay. Usara di ay?
1: Usara ka... Saroy.
0: Oh, gani. Apo patang na. Padahag taon, ug madungagan kay kaluoy taon nga. Lisod raba ka ayrong panahuna. Nya. Usa ka balay, Jong? Jong?
1: Balay, ganina ning kuan. Yes, kay Bab.
0: Oh, sige, go.
1: Okay. Kaganina ning mga alas 12 sa kuan, alas 12 sa unto. Diri ni sa may Sitio Santo, Upper Santo Rosario, Barangay Rizal, aning student sa San Carlos. Base sa ito ang pagpangusisa dito kaganina, ang tagianing mong bahay nga si Mama Maria Adele. Sa ito yung apelido ni Mama Maria Adele. Barkin!
0: Mm-hmm.
1: Kwan, nang laba daw kakipay, Bob, sa uh-huh. Sapa ba?
0: Oho.
1: Uh-huh. Siya niya, walay nahibilin sa ilang bahay. Ang naa dito, ang iyahang sining pagumangkon, na pag-ilayang duha ka mga minor de edad.
0: Mm-hmm.
1: Nag-wifi dito. So, naa ni siya yung kwanmangkon, naa siya yung window machine ba sa piso wifi. Motoy manamatikdan sa mga minor de edad na mag-init daw kuno kayo ang kining aso o ang kining huyop sa hangin ba. Nag-tub meron mga bata na yung naglungam. Dito sa kating bahay nga nasunog. Sus, di man di ay. Ang bahay naman giday mo'y nasunog. Pero wala masayre kung electrical ba or kineng daob.
0: Aha.
1: Labian nga daob.
0: Okay. Hala, in taon niya. Kaning balaya, dyan ano mga silingan? Kani bang, ang sitawag ano, layo ra siya sa mga silingan nga balay?
1: Distansya doon tayo.
0: Okay, layo
1: sa... Murag, ilara po itong relative ba?
0: Mm-hmm.
1: Na medyo, dumoy maduldoldo tayo galing kaya ang nagpuyo, murag, wala po si nanay ba, kining medyo may edad na saan?
0: Mm-hmm. Olo.
1: So, yeah, mora to.
0: Ang ganang balaya.
1: The rest, tuwa na sa, ang uba nila mga silingan, tuwa na sa kininiyang ubus-ubus sa may Santo Rosario proper, medyo layo-layo nagdutay.
0: Okay. Wala yung tao, nuluuyan no niya. Kaya pila na kabuk nagpuyuan ang balaya, Jong?
1: Usa sila ka magpamilyahan.
0: May galing kayo na damay, Jong? Wala yung mga tao na samdan, anak, Jong?
1: Wala, kwan. Wala gina, nang laba lagi kay Bab, no? Ang kining, kwan, ang kining tag-iya ba?
0: Di ko, kaya ako mga pukutana, murag di ko ganahan makutana, kalabot sa sunog, abi eh.
1: Yan naman.
0: Ang pagkutahan na nagpadala na po McDonald's, wala pa.
1: Ha?
0: Nagpadala na po ng kining Grab, wala pa sa Food Panda, wala, wala.
1: Natay, yun yun. Linaw rin maroon.
0: Ah, bigo na po na ron. Sungo ganon kay ka, sir. May dapat mag-anat na ka, Jai. Ah, kay ganong nga-inter. Ah, mag-anat. Uy, dapat ka ni papaktison to na, Jung. DJ diha, Jung. Diba?
1: O, interesado siya.
0: Go! Go!
1: Interesado siya mag-kuan. Interesado siya mag- kanang mahimong part sa broadcast industry.
0: Na, unay, ang news director, ang uyab niya. Aho, oh, sanay! Dali, news director niya! Dito, kito ka, yun pala ni mo. Tudlongin na na, Jung, ah!
1: Kuan, kanang, siya tawagan ni, kanang, ganahan daw siya kayo, na-inspire daw po nun siya.
0: Ay! Laoy. Maraga, tinudan na dyan. Ah. Ha? Strike while the iron is hot. Go, Jung! Go! Ha? Kaya, boto.
1: Ako asa rin siya, sabutan ka, dapat pag mag-India ka, dapat buhay mong loob, ha?
0: Correct!
1: Dapat.
0: Buo.
1: Dapat.
0: Mm.
1: Dapat ka nang di ka magkinin ang handlok-handlok, ha?
0: Correct!
1: Oh, puy, hala na lagi, ex.
0: Ha? Ano siya?
1: Wala.
0: Ni
1: Agi, man.
0: Ani Agi? Ni Agi, siya na siya, di ha?
1: Dili, eh.
0: Aw. Ano, unsa to, yung gingon? Nay Food Panda? Diba ba, Anjong? Diba
1: ba? Dili,
0: oh.
1: Huh? FM na ko. FM na ko.
0: Okay, sige. FM daw.
1: Nahanagin sila din eh.
0: Nasla di ha? Hala!
1: Sila ba?
0: Gani? Naan di ha, Ron?
1: X ma, X. X.
0: Si, ang kato mga malam?
1: Nabuang na din yun.
0: Mga ingon niya ka na ako na kay Malam doha ka buok.
1: Wala, fake news na.
0: Ha? Fake news. So, usa ragyod, the only one ragyod yung. Siya ragyod yung.
1: Wala, nang iba.
0: Ah! Ya, tol! Gusto ko yan, tol! Buo ang loob, tol!
1: Ganahan ko nung siya, ay. Ganahan ko nung siya, wag ko.
0: Dapat lang, oh. Ito siya, tulad. Amin nito, yung sayang, no? Kaya, diba, ang calling, manggod, sa broadcast media, sa journalism, very few, no? Very few, daghang gusto, galing kay very few are chosen, kay, kung manggod, daghang mga technicalities, aning nga trabaho, we are, kita ang gagaling, eh. Kita ang gagaling ni ining impormasyon niya. Kinahanglan nga pag-abot dito sa komunidad, sa mga naminaw o gabasa, dapat simply nga mga tinaga, pero dali masabtan nga mga balita ba. So, mauna ha? Christelle ha? Oh, Christelle! Tell! Minaw ka, Tell! Dapat, Tell! Magpatudlo ka kay news director na imuhang Paris! Tell, ha? Tell! Go, Tell! Support here! 55 na dyan, lakat na dyan kay mga pinaltihan si Shanin dyan.
1: Mawaya na po kung ano.
0: Tell, go, Tell! Ah, sige, ugma na po, Tell, ha? Pamina rin hapon mo ng Lola, Tell, ha? May hapon yun, Tell!
1: Uy!
0: Sige, ito yung sapilido ganyan labi. Ako basahon itong inahang kwan, eh. Guadalupe ni sila dyan, no?
1: Report, Gikan Green, sa Sinag, sa Santiago, 55 para sa El Castigador program, kaya alas 5:56 na across ka K5 Zog Versalas para sa kampiyon ng mga malita, Servisyo Publikong Kaligawa sa Ragros, K5 News FM.
0: Salamat, Jong, sa imong report ng hapon sa Ed Kibal family ha. Naminaw sila karon always ginabiya sa K5 News FM Radyo Badera pa na. Anyways, wala na ko igong oras bay. Wala na ko igong oras alas 5:56 na. Ugma na punta pon taas pa man. Katong mga wala na ko natamyaw ha. Pasensya kaayo. Nasa dapay dagang adlaw tulog pa kaadlaw ah. May lagwalay burn out ah. Go dayon ah. Sige, thank you so much. Maing hapon og maing pagpreparar sa inyong mga panihapon. Bye-bye. FM.
2: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mopalit sa mga butika.
5: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
6: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
5: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinangga sa kinabuhi.
6: Mm.
5: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
5: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis og inom soft drinks.
6: Mm.
5: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
5: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
5: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
5: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mopali sa mga butika.
6: Makaguol jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
5: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC?
6: Oh.
5: Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta
5: Correct.
6: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
5: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
6: Bintaha
5: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine. Sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
6: Dili
5: maguba ang imong kidneys ug ilabi sa tanan, makontrol nini ang imong nga diabetes.
6: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
5: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag-inom, Jud, og DTX 500, og MyTC. mientras dili pa ulahi ang tanan.
6: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Dok Ramil oy seeing maayong lawas ampingan.
6: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa Yungan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling, Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: kahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Sherantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikas. Kay sa tanang mga skin diseases o mga allergies, Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
7: Kag,
8: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
2: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
6: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
6: Check. Plain D3 ikis.
5: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
6: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainong kag D3 Bio.
6: Check. Ordinary D3, walay MCT.
5: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
6: So, sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
5: Wala.
6: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
6: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
5: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
6: Magkataas ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
5: Gusto.
6: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
5: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
6: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
5: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
6: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
5: wala
6: na pod.
5: Tungod ka na sa MCT. Gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
6: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
5: Correct.
6: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
5: So,
6: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
5: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
6: Yes.
5: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
6: So ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
5: Correct.
6: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
5: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan ron akong regla.
2: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga karanasan at problemang puso.
11: Ay, nato!
10: Pamilya, relasyon, at iba pa.
11: You and I will never say goodbye.
10: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

0: Alrighty time now is 7:20 na sa kagabion mga kalalabs. Again, welcome sa programang Love Notes. Hello, I am your Lady Anne. Kabanabani ko ninyo guys sa hangtod na alas 8:30 sa kagabion. And kabalababo guys nga medyo masakit po yung heart ko. Yes, masakit. Oh, tara, iguad na. Ano sa muna, Miss Kana?
1: Pag 20 lang diri
0: daw. Ah, madapit.
1: Ay lang kaabot diri 20.
0: Ah, wa mo kog abot diha dai. Wala kog abot. Afir man jud kut min. Ay, thank you, Miss Janine. Okay, so anyways, mga kalalab, sa asa kong giingon. Before na ko naisugid ninyo, nganong kasakit ang akong heart. Oo. But anyways, good evening San Carlos Senyos. Labi na sa to ang mga neighboring place. Hello to Boso. Hello Escalante. And hello Calatrava. Good evening Don Salvador Benedicto. And hello sa mga taga-Gihulngan, sa mga taga-Oriental, labi na dyan sa Maya Valle Hermoso. Hello ninyo guys, kumusta man mo din ha? Ang ako ang sender ron ba kay from Valle Hermoso. Ang ako ang listen before nga nakita mi atong pagfiesta sa Valle Hermoso. So ato nang isgutan ang gipadala nga usa ka problema nga si Miss Jenna. So hi Ma'am Jen, mayong gabi ini mo din ha, and ito na. Babasahin ko na po. Siya gahapon siya. Ay, lang basa ko ang DJ Lady Anne kay naapakoy at tuon rong gabi eh. Oo. Yung siya, muado kong San Carlos na ako'y tuyo. Nga, di niya ko kapaminaw sa ako niya nga story. On the same time, di po ko kadungog sa advice. So, gusto na kong makuan. Gusto na ko nga. May gani kay nga to ang editor-in-chief. Oo, naa siya dayo yung sulat. Nga gipadala. Ay, mayong gabi eh ha. Hi, Ma'am Juliet. Si mong partner di haron. Thank you so much ninyo. Gapahangin ang beauty always ni Mama Juliet diya sa Maya. Di lang ako i-mention kung asya siya ron. Okay. Masika tuon ninyo niya pangayuan ninyo siya ice cream. Oo. Okay, so 7:22 na, and again, hello sa to ang mga K5, KSS San Carlos chapter. May gabi ka ninyong tanan, and sa mga naglantaw o sa mga naminaw through sa to ang radio set o sa to ang radio diha, may gabi ka ninyong tanan sa mga naminaw. Maayong pagpanihapon ninyo guys. O sa mga wala pa kapanihapon, oo, unang hungit ako, ha. O ay mo kalimot kani unang hungit ka Lady Anne. And good evening also sa mga naglantaw pud sa to ang live, naka-live daron sa K5 San Carlos Digital 95.7. Basiga gunit pud jag cellphone ron. Unya ning agi niya nga inyong Lady Anne sa inyong wala. Basi naman, baka naman pa-share naman ng live. Oo. Basig maluoy mo. Nagpakiluoy sa radio. Bitaw guys, so basig baganing agi unya dayon si Lady Anne. Oo, basig bisa man lang mag-iwan kayo ng bakas diyan. Oo. Ano man ano sa mga vlogger, mag-iwan kayo ng bakas diyan. Oo. So bakas means comment goro, di ba? So mag-comment lang mo diha guys, kinsa ipang greet ninyo on air or kinsa to nga i-greet ng mga kailan ninyo, inyong mga loved ones, family, friends, bisan kinsa. O pwede po niyo i-greet ang inyong mga kontra diha. Oh, bahala na sila. So guys, oo, sa pa nga, ano pa ba ang inaantay nyo kung dili mag-greet na kayo dyan? But anyways, oo, sa akong giingon gaina, sakit kayong akong dughan, oo. Gainang manggod mga kwan. Kanyang manggod si Miss Abby Batangas, oo, si Miss Abiod. Ang pinakagwapang gay diha sa Maya kuan. Sa Maya asa gan ila ka Abiod. Limot ko da. Okay, ano nagpost maguna siya. Abi na ko kinsa tong lalaki nga nagdakpan. Wala ra pug ko. Until nga ang news team na gid mismo sa K5 mo ay nagpost. Kumo man ginigi post ni Abi o. Okay. Sumoto guys nga akong gilantaw. But anyways, naka-share ako ani sa mo ang GC, naka-share ko ani pero wala pa to ang katong tumboy nga moya ano moya salarin sa tanan. Oo, lami kay balikason din sa radyo. Kasi bawal mamalikas. Okay, kabalo ba mo guys nga usa siya ka lesbian? Oo, usa siya ka lesbian. Usa ni sa tong balita mo niya tong balita akon guys ha. Usa ka lesbian nga nangulata sa 4 anyos nga bata, okay? Na na-prison na siya, guys. Mayra Merise. Malang po itong tag dito sa prisuhan. Kulatahon po ka ba? Uy, actually, di po naman kami naptay human rights. Pero guys, sakit lang kayo sa buot ba guys? Baga makita ni mo ang video. Makita ni mo ang video giunsa niya pagmaltrato ang maong 4 anyos. Giyatakan, gisumbag, gisampalong. Murag tanan nga sakit, oo, nasalo sa maong bata mga kalalab. Sakit kayo guys. Usa ka kainahan nga bisan to dili nimo anak pero nakita nimo guys nga giunsa pagkulata, giunsa pag maltrato sa maong ka-live-in partner sa nanay atong bata. Nga kanabitang murag gisayon sayon ra niya, oo. Mayntang tumbuya ka ba, mamapdos unta ka. Oo. Tan-awa na to kung say madangatan po nimo imong anak po ang anaon po, di ba? So lain kay guys ba kay although kabalo ta nga lain-lain tag story sa kalibutan, lain-lain taoga kana ginatawag nga dalan sa to ang kaugmaon. Yes, oo. Lain-lain taog ka na nga giagian o lain-lain taog kapalaran tanan pero kung ingon ani man lang ang sitwasyon sa usa ka bata nga maaguma niya sa usa ka live-in partner sa iyang mama nga bisan tuod dili nimo anak pero kung makakita ka sa video guys di gyud ka pwede nga dili ka kamamalikas nga kana bitong sakit kaayo ba murag dulot kaayo ang intawon ang bata na nabo na lang sa iyang imbis nga managang siya sa iyang mga sa iyang kamot sa maong pag maltrato, pag hampak, pagpatid, pag unsa sa iyaha, iya na lang itong gitabon sa iyang dalungan ang maong ayang duha ka kamot 4 years old. Unsa kay hay ko ano? Lang I don't know ato nang basahon ang maong balita ron. And excited na ako guys sa gipadala ni Ma'am Jenna. Hi Ma'am Jenna, is Ma'am Jenna, isulti ako ang apelyido mo. Thank you. Okay, kana ganing in love ka. Normal lang magina in love ta sa. In love ka pero kana bitang in love ka sa lain. Pero in relationship ka. Kana bitang in love ka sa lain while in relationship ka. Kumbaga naakay ka relasyon pero naakay nagustuhan nga lain. So mao nang gipadala nga problema ni Ma'am Jenna. Ana si Ma'am Jenna gaina nga Ma'am basiga ayun ta basa ako ang ngalan sa Facebook mama. Ingko sure. So mao na ron nga to ang kuan. Mao nang ato ang balita ron nga to apod nga ika-share ninyo nga problema ni Ma'am Jenna. Imagine ka gikastigo niya ang maong bata, sakit gibi kay. Ha until na ba murag wa pa ko ka move on nga galantaw ko sa video guys. Until na murag ko ka nang ulo oy. Ingon ani nga klase nga ano. Pero ato na ron nga kuan. Kay naghatag mag-statement ang maong nanay. Pero ato nang basahon ron. Actually, naka-posted siya ron sa mo ang page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Basiga na mo diyan mag-una-una og basa sa maong nga balita o go! O kaya ninyo mga kalalabs. Pag-ukay ninyo, yan mo agi ang ako ang video sa inyong wall. Pa-share naman guys. O baka naman. So mauna ha nga to aron nga hisgutan and ako excited na kayo ko guys sa to ang akoan nga Martes nga adlaw. Oo, si Lady Anne wala ko sa mood. Mano man ani i-mood. Nga kanang nami kay imong ano ba, lami kay imong adlaw niya. Makakita ka sa balita although dili nimo anak pero apektado ka, no? Apektado ka sa ano, sa sitwasyon sa maong bata. Kami ganyan sa daycare, guys, nga mag-cater magani mig 70-80 ka bata. Nya usaray maestra. Oh, kapila na gyud ko ana mga kalalabs. Okay, di gina mo ubos sa 80 kapit na kung mga bata sa eskwelahan, 80. Lain sa buntag, lain sa hapon. Pero bisag kurit, bisag singka, bisag unsa, wa gina sa ako, wa gina sa amua, guys. Kaya misa ginhawa ganyan itong ulog-ulog. Misa ginhawa ganyan itong alam-alam. Para ang bata mo paduol sa imuha, para ang bata maka-adapt sa imuha. Okay, so mauna ang lisod. Lisod itong tumbuya, itong may maestra. Magulgula nung... Sa oras. Okay, so later on atong basahon na nga to aw niya nga ano nga love problem. And good evening to Jujimar, may gabi Jujimar Hagunoy. May gabi ni mo diha sir, Jujimar, and to mama. Okay, diyan nung Jocelyn, may gabi iday. And of course to Rinesel Katanaman Sakari, may gabi ni mo din na. Uy, kadaghan naman din yung nag-comment sa akong live. Hi, Hazel! Nang gabi ni mo dahil Hazel Romelo. Ako sang pit-on sa akong legs ang ako ang charger kay nag-uuta din. Okay, hello to oy, ako mega nga perting kinatawa. Ma'am Zella V is kamos na late ko. Okay ra, e present ra gihapon ti ka ma'am. And to Hazel, oo, micro cheating or cheat radio na siya. I don't know. Okay, good evening, ma'am. Velio Hermosa. Ma'am, Gmail yan. Sa kuno ingon si Ma'am Zella. Regards ko sa akong Lodi diha, Madam Anshi. Og ni Bisyang Shanin Hilapon. Okay. Revens Azidi, DJ Lady, and please play the song I Will Be Here For You by Michael Smith. Kanyang mga song ni Revens ba, pareha gidmiga ko an, pareha gidmiga mga ganahan. And to Mario Ombrero, shout out ko sa iyo, sa Yao Mi Bonifacia. Okay. And Vergara Alqueza Jose Roger, maayong gabi imam, pa shout out ko diri sa taga Galangan. Uy, may gabi mga taga Galangan ha, nakaanabi ako ng Galangan. And to Marie Chris A. Tapis, good evening DJ Lady Anne. Ma'am Juliet Chu, hello. Good evening Lady Anne, please play the song We Belong, thank you. And to Revens Acidi, watching here in Rivat Ridge, Tisa, Cebu City. Madam, i-shout out ko. Oo, sure, Hazel. Hazel Romelo, amo Jumega nga. Grabe ka buutan. And to Joe Sardinia, San Carlos ni Ma'am. Yes, sir. K5 News FM San Carlos. Okay, thank you so much, Sir Joe. Sir Joe, Sir Sardinia. Good evening, Ma'am. Villa Hermoso, Ma'am, mga Himilian. Okay. And to Gino, Junima Rodriguez. Good evening. Anastasio Poras Digo, Ma'am. Ang gabi, Ma'am. From Clariding, Toboso, ni Sister. Okay, thank you, Sir. And good evening to Ma'am Febby Sandoval.

Okay guys, so this time mapulis sa cold song and I will be right back para sa tong balita and sa to ang sender karon nga gabi. So magmahal ako. Title which okay, magmahal muli. Okay guys, so I will be right back. Stay tuned mo diha guys. Kaya ay nagbalik na ako. Okay, so ato ning tagaan o pagdagat ato ang mga concern din. So only here sa K5 News FM San Carlos.

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, o katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas,
3: o katul-katul,
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, back to the program, mga kalalabs, and you're still listening K5 News FM, San Carlos, sa itong frequency 95.7, and anyways, naka-live na sa K5 San Carlos Digital 95.7. Masig na ning agin na sa inyong wala na itong live, please do like and share, and you can drop your greetings and shout outs. Okay, so hi and good evening to my mama. Hello ma'am, may gabi ni mo mama Perig di sa may San Juan, may gabi ni mo ma ay paggabi ipanirado na pasayo pa man di ay anas mama ang sa manikong anak pasiradohon naman ko okay so anyways ako sa ning basahon ni nga balita ha nga karon nga adlaw medyo nakahatag uga kasakit sa kung buot pero okay lang na guys kaya sa mga umanggin niya nga nadangatan. Alright, so ang balita na to mga kalalabs, but before tamo hatag sa balita, kanabitaw nga galuya ka matag adlaw unya sa imong panrabaho, galuya ka, wala ka sa maayong kondisyon sa imong lawas. Guys, mag Mighty C na ka diha, ayaw kalimot. Kaya ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C, maka-uptake ug makahatag uni guga kanabitaw maka-uptake sa imong immune system. O ginangato ang Mighty C kay tungod nga usa siya ka alkaline ug usa siya ka vitamin C. Dayon, dili ka kapuyon sa tibuok adlaw ni mga trabaho kung naka-Mighty C ka. So, ay kalimot guys ha, everyday Mighty C. Okay, so ang atong balita ron, mga kalalabs, lesbian. Lesbian nga nangulata sa 4 anyos nga bata na preso na. Arestado ang usa ka 28-anyos nga lesbian sa Taguig City human makuhaan og video nga nangulata sa 4 ka tuig nga batang lalaki nga anak sa iyang kapuyo. Nahitabo kini ni atong Lunes, Mayo 18. Sumala sa polisya, daling naaresto ang suspect nga giilang kapuyo sa inahan sa biktima human makailap or mikailap sa social media ang video sa insidente. Sa karon nag-atubang ang lesbian sa kasong paglapas sa Republic Act number 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasamtangan, anaana sa kustodiya sa Social Welfare Office ang bata alang sa saktong imbestigasyon og tabang. Ay nagpagawasan na ng tumbuya, uy. Kaning tumboy kay kuan ni siya eh yang gikastigo ang maong bata gikastigo niya ang bata sa iyang kalivin sa mapod ni ay kog igna nga namo ko toya murag na to siya statement ang iyang mama dinhi nga ay nabasahan ra ni nako ha I don't know kung this is a tinuod ba ni siyang statement or kuan ra ba ni siya himo-himo lang pero para nako matod magud sa iyang mama dinhi nga ay naka-post dinhi matod sa mama sa bata nga bilang magulang at partner niya pinili ko po siyang patawarin gipatawad ang iyang partner nga tumboy dahil alam ko ang pagmamahal at matagal na niyang pag-aruga sa anak ko. Sana po ay respetuhin niyo ang desisyon ko at maintindihan ang sitwasyon namin. Bisan unsa pa siguro kadugay sa inyong relasyon, no? Sa unsa pa mo kadugay, pila na kaanyo nga pagpuyo ninyo, pero wala kay right nga mangulata or manakit sa bata. Kay nga naman, una-una dili na nimo anak. Normal raman na nga mubantay ka, mo aruga ka. Kay usa naman mo kabalay sa iyang mama, live-in partner naman ni mo iyang mama, ang mama sa bata. Pero ingon nga imuhang buhatan, imuhang sakiton, imuhang patiran, imuhang sampalungon ang bata. Lahi na po na siya nga istorya, no? Kay nga naman muna giingon nga, once nga imuha nga dapatan ng usa ka bata, mabalhugyog ka sa kuan, bilangguan. Mayintag din nakakagawas, unyak,
What if kung kulatahon po ka dito sa sulod, unsa po'y mabati ni mo? Kaya kabalo ka ni ng mga kuan nga mo na yung gihimo. Imuon po na sa imuha. Mo ila bagod nagtumboy ng mga nasa sulod. Iba? Sumaon na guys nga kanabitang sa ato ang sa sitwasyon nun sa 4 anyos nga bata. I'm sure tumagi agi ani bata aron. Gamay sigurong makakita guro na siya bisag muisa lang ka sa imong kamot. Magpanghadlok na siya kay tungod nga sa iyahang na kuan sa iyang kaugalingon. Okay? Sumaon na nga ang trauma aning bata ron dili good basta-basta. Buang-buang po ni inahana, oh. Mas gipili, gihapon niya nga, sabton gihapon niya ang maong iyang kalivin. Hinoon, what is gugma? Tiyama, love can curse all? Unsa ba? I'm sure, kaning kalivin niya, ano po na siya, kulatahon po niya siya sa, tumboy. Kaya nga naman, gihimo magani sa iyang anak, how much more niya? Walang takabalo, ug unsa pod. Kay kani nga balita ni nahimo na sa bata. I'm sure nahimo po gid na sa inahan sa bata bakwa. Walang takabalo pero para nako mura. No guys no, kamo kung namina man mo ron. Pwede mo diyan mo comment sa ato ang comment section kung nga kani nga mama ani gikulata po ni ba. Walang takabalo kay ang nabalita ron ang kani ruma iyang anak mo igikulata sa maong lesbian. Pagkapait man lang sa nahantungan sa bata. Uy, nasa manin yung katawa man eh. So, mauna siya guys nga sa karong nga panahon, kung magminyo man lang ta, kung magminyo man lang taglain, yan, naatay anak, atong isituit nga ang atong anak palanggaon sa atong partner. Siyempre, kay giminyoan ni mo ang nanay, gimahal ni mo ang nanay, o mahalon po ni mo iyang mga anak o iyang anak. Di ka imuhang pasakitan, imuhang tagaan nga matroma ang bata. Tamay uban diyan nga mga single mom nga nga minyo man na sila og tarong, na minyo man na sila sa insaktong lalaki. Diba? Kitungod ang lalaki, wala ga matter nga single mom, na ay kagahapon na history. Wala sila ga matter ang ilaha, importante gami na halay silang duha. Maura gud na! Gami na halay, and the same time, garespeto hanay. Girespeto niya ang mama, girespeto niya ang mga bata. O, smooth sailing ang pagpuyo, na ay harmony. Kaya nga naman, sa diya palang daan nga, gidapata na sa imong partner ang imong anak, dili ko mo tuo nga, ikaw di po kaunya dapatan. Sobra pa hinoon na ay ibalibag hinoon ka. Ah, hinoon! Kung nga kay kasukol. Oh, marigin na kung na, sa ako araw po na guys ha, nga once nga maminyo ka, usa ka sa single mom, na kay mga anak or na kay anak, dapat ang kanang partner nga mapili nimo dawaton imong mga anak. Kung unsa nimo kagugma, kung unsa ka kagugma sa mong lalaki, maupod iyahang paghigugma sa imong mga anak. Kay mo nag-ingon nga, kung gugma ka sa nanay, higugmaon po nimo ang tanan, ang naasayaha. Kung kinsa po gihigugma sa imuhang o sa inahan. Diba? Pamilya sa inahan, pamilya sa our bata. Ano ba? Huwag higugma ning tumbuyan ni, kasi kamay yung naapalagi. Daghantyo kayo ning comment dito guys, nga daghantyo kayo dito ning comment sa iyahadyod nga post, nga katong nagpost anak nga video ba? Alright, so sakto na kay murag ni sakit na pud akong buot. So dilita sa to ang sa to ang sender no nga in love kasalain while in relationship ka. Mao po ni tong hisgutan ron nga in love ka while in relationship ka.

Ako sa sigurong basahon yung mga greetings and shout out sa ato ang mga friends nga naglanto sa tong live sa mag-isa. And then nag-chat na ako din yung Ma'am Lady Anne, kumusta naman to ang mga na-disgrasya sa dalan katong nangaangol. Actually, wala ko'y update. Oo. Nadagain na. So, batangin lang ninyo guys kung unsaya basig mag nakapost ang K5. Ang ato ang page. Okay. Scroll lang mo dito basig na ay nakapost. Ha? Okay, sige. So, dito sa tong live. Okay, so good evening to... Hello to Ma'am Juliet Chu. May gabi ini mo, Ma'am. May kaso pod ang inahan sa bata, Ma'am Lady Anne. Mas maayo, Ma'am. Duha silang kasuhan. I-appeal pod na siya. And to Anastasio Poras Digoma, dili insakto kabuot klase sa tawo mo, patol o bata. Yes, sir. Usa siya ka live-in partner siya niya. Iyahang gita. Mas tamasan 4 anyos nga bata. Way laban in tawon. Igo rag in tawon na nabon sa dalungan, sir. Okay, so hamay ma'am Janet, dakda kabugwas, kalami pod gulatahon anang tumbuya. Unsa maya ikasukol anang bata? Maobitaw kay maobitaw nga yang gikuan kay way ikasukol bata rag in tawon ka 3 anyos pilon sa way kusog ana. Ikasukol anang bata kana pod inahan apilon pod nagkulata. Pareho lang sila ang bata ang ga-suffer. Bitaw, ma'am. Tuoy ng Pulin, Alquiza. May gabi ini mo. Hello, ma'am. Lady Anson. Good evening. Greet ko ni Rodel Alquiza. Ay, okay. Happy birthday ng Rodel. May gabi ini mo din, ha. And, syempre, kay birthday mo din ni ng Rodel. Ron, ito ang play song. Happy birthday!

Okay, happy birthday ng Rodel Alquiza sa Maya San Juan. Okay. Nang Pauline, may gabi ini mo diha ha. Kumusta naman ka nang? And good evening to Raymart Magaso. Ug pa shout out lang po di ay ko sa ako ang palanggang anak nga si Ninyo Magaso ug sa akong asawa nga si Amor Rifuela. Saraga di ay DJ ug salamat sa pagbasa from San Carlos City. Hi to Dai Bernadita Alboris ako sa Limhay Dai, may gabi ini mo diha. And may gabi ito Lakan naman din yung dirma to Raymart Magno. Hello Lady Ann, maayong gabi. Shout out lang ko diha sa may sityo na Lundan. Side sa apelyado sa ako ang inahan. Mga Sevel, ay sa wait sa. Mga Sevela family, salamat ma'am sa pag basa. Okay, salamat. Anto, namin madaghan din mo ning comment. Okay, sige. So guys, ako sa nibasahan ni usa ka sender nato ha. Okay, here we go.

Dear DJ Lady Anne, my name is Jenna from Vallehermoso. Anyways, na Ma'am Lady Anne, ako di ay ang pinakasulit listeners kaayo kanimo. Sa una, ug asa kang mag-program at tupod ko maminaw. Mingaw na ko nimo, Ma'am Lady Anne. Uy, gimingaw po ko nimo, Inday Jenna. Ako da ito sa Vallehermoso, pag-festa, ma'am. Gikuhit yung tika, ma'am. Una, gaduha-duha pa ko kaning taas na imong hair. Sana all. Kaya sa una, ma'am, may color-color man to imong buhok. Karon kay taas naman di imong buhok. Gaduha-duha yung kog tamyaw ni mo, ma'am. Ma'am Lady Anne, magpasulatan po ko niyo. Sulatan po, jawon. Ma'am Lady Anne, kailagod ka sa akong bana. Gikasal mi atong 2024. Pero mga yukog sorry ni mo, ma'am, nga wala ko nakapang-invite sa imuha. Kining akong bana, gaubra diha sa San Carlos. Isip usa ka gabantay sa usa ka tindahan sa mga feeds. Gusto ko ho. Wala jud ko'y masulti sa kabuutan, sa batasan, sa kumbana. Okay kaayo, Ma'am Lady Anne. Og labaw sa tanan, masaligan ang akong bana. Hangtod ato nga na ay birthday sa anak sa ako ang friend. Na ako'y nakit-an sa akong mga mata. Nga murag lain ang ako ang paminaw, DJ. Murag na'y something. Nga ningkalit o ka-spark ang akong mga mata. Bisag wala na ko matuyo. Basta, Ma'am Lady Anne, lahi gid kay ako ang na-feel ato ni Jason. Si Jason, DJ Lady Anne, usa ka driver. Hangtod nga, nagkamaayumi. Chat. Pero talag sarapod, dili ingon sige mag-chat. Kay kabaluman ko, nga minyo ko. Galik kay Diyo ko, Ma'am Lady Anne, nga dili ko makapasakit sa akong bana. Pero sukad ato, walay oras o minuto. Mingawon ko ni Jason. Pero ako ra nang giloom, DJ Lady Anne. Nga naman yun, Ma'am Lady Anne. Sama yun, Ma'am o DJ? Ari lang ta sa ma'am. Nga nang yun, Ma'am Lady Anne, na mas mingawon man ko ni Jason kaysa akong bana. Tambagi po tawong ko, DJ. Please. Kay nagkadugay gusto ko na ko makit-an permit si Jason. Pwede ko mo request og song Bisan Pa by Wit Sleeper. Regards na lang ko sa akong mga friends diha sa may nalundan, diha sa may guba, DJ.

0: the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

Alright, back to the program. And kanya pong katabi, taba, oy. Katabi ta niyo, Ma'am Juliet Cho. Ma'am Juliet, napa mo diha, kaya anhaon ta mo. Ay, charot. Napa mo sobrang sundan diha.

Okay guys, so ang ato ang ma-advise sa ato ang sender karon. Kung naana kay partner, wala malay problema. At the same time, gihigugma man ka sa imong partner. Wala man lay mga kuan nga mga violence ano. So sender, okay, normal raman na siguro nga maghanga ta or kanang muhanga ta sa usa ka, ingot ako sa usa ka individual, mura ra magbalita. Sa usa ka lalaki or kung babayi ta, muhanga ta sa usa ka lalaki. Kung lalaki ta, muhanga ta sa usa ka babayi, bisag minyo na ta. Normal raman na kinamon tay mga mata. Naman tay mga ano, naman tay feelings, pero ang ako lang nga kinahanglan na ay boundaries. Oo, dili dapat ingon nga kanang malimtan na nimo imong partner. Kaya bitaw ingon nga naiuban nga ni ingon nga kung in love kuno ka, okay lang na kung in love na kuno ka, dapat piliun daw nimo ang unsay na asa imong ginahuna-huna ron, pero depende man na siya. Kay kaninga moingon ka nga namo gyud nagchat nako, "Adjuli di an pilion niya ang ikaduha kay na in love naman siya." No, dili pwede kay minyo ka, wala man laya problema. Siguro kung kana ko imo ipagpilitan imong kaugalingon, ang iyang pangutana, na in love kaya ko to ni imong lalaki. Basi unya oga paasahon ra ka or basi unya ga duwa-duwaan ra ka unya, diba? So na maingon niya ka nga karma is real, kung imuha na nga ipadayon niya, imuha nga biyaan, imuha nga bana kay tungod ibaylo nimo sa lalaki nga bag-o lang nimo na ilhan. Normal mawala ra na madugay nang feelings. Nya man ingon gud nga adto daw siya sa kung asa daw siya na in love ron, dito daw siya, no, dili gina siya maayo. Di na siya maong ato ang ma-advise. Dapat imuhang ang imuhang feelings. I-focus nimo sa imuhang pamilya, ana. Muhanga kag mga artista, muhanga kag mga tao, that's normal. Away sa unang naadyo kay grupo sa unang ganahan dyan ko. Katong A4, ganahan ko itong A4. Pero you know why? Kuan kayo, supportado kay ko sa kong bana. Palitan ko niya mga kuan sa A4, t-shirt, kung saan na lang. Ibaluman siya. Okay, so dapat, sa ingon ani manggod nga sitwasyon, nakahatag ka uga, kung sa Tagalog pa, kung sa Tagalog pa, nakakalito. Okay, kumbaga, nakakalito na dalawa ang mahal mo. Diba? So, pero okay raman na siya. Basta ang importante, dilingon nga ka ng okay ra nga ka ng nagmahal kaglain. I mean ba, okay ra na siya, kaya imuha man ang feelings. Okay, pero dapat, may limitasyon or boundaries. Diliingon nga ka ng kuan na lang permi. Dapat huna-hunaon po nimo. Kanibitang tagaan nimo mas daghan og attention or oras ang sa imuha nga bana para malimta nimo ng katong tong lalaki nga naakaya kuan, naakaya nagustuhan nimo. Unahon yun nimo na Gina ang maging sensor, maging tapat ka sa imuhang nga partner or even sa imuhang kaugalingon, okay? Magiging tapat ka at laging totoo. Kanta mo na, Jolene. So, mauna siyang namo gyud ginatawag nga temptation versus real love. Unsahay kaning ginatawag nato nga kilig-kilig lang, okay? Unsahay maka kaning
kaning kilig-kilig lang unsay makahatag nato labi na kanang excitement ba? Okay, di ba? Kanang makahatag ra siya kanang ka-excite nato. Nya, yeah, dai mo conclude din kang na in love na ko. He, pagpuyo. May pag-ihatag na di mo dungag dito, gugmas imong bana, malipay pa to imong bana. Nga mo'y naningkamot sa adlaw-adlaw ninyo nga ginapakaon mo. Ginatagaan kag sweldo, di ba? Dapat imong pangutano di mo ko galingon, mahal ko na ba siya? Or, mura lang nga ka na nga, basig, makaingon po ka nga, basig may kulang lang po dyan hinuon ko sa among relasyon. Nga ka na bitong, dapat unta nga kana nga kilig or kana nga emotions dapat dito na nimo ihatag sa imuha nga partner ayo sa laing tawo pero kana ingon lang nga nanghanga lang ka nagacrush lang ka ay normal ra gid na siyang naatay ano naatay na magwapahan ta magwapuhan ta sa maong tawo or lalaki or babae pero beyond that nga feelings ayaw na. Kay basig mo na ya reason nga maguba ang inyong pagpuyo, di ba? Dapat imong tan-awon imong imuhang pemig itatak sa imong huna-huna nga minyo na ka. Na na kay partner, na kay anak. Ana lang. Para at least man lang permi na siya nimo makuan sa imong kaugalingon sa imong huna-huna nga dili na ka pwede ma-fall sa lain kay tungod na naman kay tag-iya. Depende lang po napay uban nga nagkaingon ana kay tungod may mga problema sa relasyon pero diligin na siya ingon nga reason nga sa ingon ana lang maguba ang pamilya. Dapat mas tagaan og time, tagaan og tuunan ng pansin kung unsa man ang mga gusot, mga problema sa pamilya. Okay? Para at least man lang na ay happy ending, na ay harmony, na ay ginatawag nga kahapsay sa pagpuyo. Mas maayo man gani nga di na kamukontak sa maong lalaki. Kung naman di ba nag-friends mo sa Facebook, o ayaw na siya kontaka kung mas maayo pa nga ikaw na lang mo distansya. Distansya, amiga! Distansya ta, distansya, bye! Kay delikado, bye! Basta, importante, maging tapat ka sa iyong partner, Gina. Maura na kung ma-advise ni mo. Thank you, guys! Good night! Tapos yung mga nag-greet niya. Salud ka. Habol-habolin natin ang ang mga greetings. Okay, so at this time, hello and good evening sa mga naglantaw sa tong live. Okay, and hi and hello. Anastasio Poras di Goma, maayo ay mubana day, huna-huna sa makadaghan. Sakto gika, sir. Timbanga og maayo imong feelings day, or basi kulang lang sad ka sa attention na ino imubana kay permina lang na sa work. Dapat no hatagan nimo og oras para ninyong duha. Hunungin na lang na ang communication ni Jason or communicate si Jason kay panggulo ka na sa inyong pamilya. Yes, ma'am. Okay. So daghan jud kang salamat ha sa mga naminaw ugma na pod. Lain na pod nga gugma nga to ang tagaagog advice. So good night guys. Sa ngalan na lang sa kong kauban din himi siya nin hilapon akong tech. Always my partner in crime. And sa mo ang CEO Doc Ramil Itang Oy, salamat kay Doc. And to our station manager Sir Brian Morden, daghang salamat and good night guys. Amping mo kanunay mama. Bye bye mama. B5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant. Nga makaayo. Ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mamakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Max 4 Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Katotoo lang. 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani. Salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
15: Tulog pod ka capsules sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
13: Mapali sa mga butika.
16: Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
16: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
17: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nato ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
16: Correct.
17: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug MITC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
0: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
16: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
17: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
16: Ay.
17: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
16: Mulagi.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pin,
18: naayo na ako.
0: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
17: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
16: Usto.
17: Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement kaya doon ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
16: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo porma og usara kadako kayong bato.
17: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
16: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
17: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma Sir GP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
16: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
0: DTX 500!
19: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Hisgutan na to karon Doc Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
17: Ang goiter Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
16: Sa labing bag-ong estadistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter og kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter og nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism og overactive thyroid o hyperthyroidism.
17: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na og corrupted na ang genetic information commission sa cells kini magaresulta sa abnormal growth.
16: Mm.
17: Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C.
16: Mm.
17: Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter Sir GP.
1: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
18: naayo na ako.
1: DTX 500.
21: Mabalik sa mga butika.
17: Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C Sir GP.
16: Mm.
17: Kay ang DTX 500 ug ang Mighty C naa ni siya'y anti-inflammatory properties.
16: Uh-huh.
17: Nga makapagamay sa hubag og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
16: So perfect combination diday sa doc ano?
17: Mm.
16: Oh, lastly doc kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
17: Mm. Listen jud kayo kung nakay goiter Sir GP.
16: Mm.
17: Siyempre dako imong liog,
16: bitaw.
17: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod pud tagtulon og maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 og Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 og Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog.
16: Uh-huh.
17: Kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 ug Mighty C para matabangan ang imo nga gwiter.
16: Mm, mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang gwiter. Unya, sa mga wala pa'y gwiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga nung muhulat pa man jud ka.
17: Mm. So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan.
16: Mm.
17: Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
1: DTX 500.
20: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
1: Mighty C,
21: mapalik sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
16: Mm.
17: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
16: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
17: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
16: Kayang-kaya,
17: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
16: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
17: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
16: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh. Hmm.
17: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
16: True.
17: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
16: Hmm.
17: Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
16: Exercise sa kama ba, Doc?
17: Dala na na, Sir GP,
16: uh-huh.
17: sa added benefits.
16: Oh, stop.
17: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
16: mm.
17: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
16: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
17: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
16: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
17: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
16: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
17: Muna yung ingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
16: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
17: Oo, nindot na.
16: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
17: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
16: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
17: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, kakapi ka na,
16: ga-detox ka pa!
21: DTX 500!
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
15: O tulog po kakapsos sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
21: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga Vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Pagsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
21: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
13: Ang visio
21: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
16: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay bisi og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
16: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
17: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsaman.
16: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
17: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
16: Daghan
17: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir JP.
16: Correct.
17: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
16: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
17: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
16: Correct.
17: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
16: Oh.
17: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
16: Wala.
17: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
16: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
17: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
16: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
17: Naara siya'y vitamin D, Sir JP.
16: Gusto.
21: D3 Bio!
22: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na balik sa normal akong blood sugar.
21: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
13: Ang visio
21: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bacteria. bakterya sa baba. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa tuang D3Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
21: D3Bio.
17: Kini magadugang sa mucus production pagyud sa JP. Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
16: Correct.
17: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
16: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
21: D3Bio.
17: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
16: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
17: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
16: Sunog.
17: Mabangag sir GP o mahimong
16: ulcer.
17: Sa D3 bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala sir GP.
16: Ikis na po. Ikis na po.
17: Ang D3 bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
16: Wala.
17: Bintaha dyan ang naka D3 bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang a plain D3.
16: Correct.
17: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 bio tungod sa monolaurin, sir GP.
16: Oh.
17: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
16: Ay wala.
17: Pero ang D3 bio, naapa siya'y monocaprin.
16: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
21: D3 bio.
17: So sa mo mga ikson dya, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
16: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras dok.
21: D3 bio. D3 bio.
5: Ako si Milita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
21: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
21: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
21: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida. Gamay lang na abugog taligsi. Ugunog sip-unon na ko. Patikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
21: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
16: Gusto.
17: Isip po sa kapinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
16: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
17: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
16: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
17: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
16: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
21: D3Bio.
23: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
21: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
21: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
21: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
16: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
17: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
16: Gusto.
17: It's all about mental disorder, Sir GP.
16: Correct.
17: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
16: Unsa man?
17: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, nya gipainom sila og ditribayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang moinom ang ditribayo. Kinahanglan pod paimnon pod ninyo kabataan og ditribayo.
16: Kay ang epilepsy doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
17: Wala na ipili, Sir GP.
16: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
17: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
16: Correct.
17: Unsa may ganaan mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa print D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
16: Yes doc, husto. Mao na epekto sa D3 bayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
17: Wow.
16: Tungod anang mga intervention sa diet.
7: D3 Bio.
9: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio gamay D3.
24: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
16: Unsa man?
17: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
16: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
17: D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulo ka oras, naglingkod ka.
16: Oh.
17: Pwede dyo ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
16: Gusto.
17: Balik ta sa patol, Sir GP.
16: Oh.
17: Unsa may pwede na tong i-first aid ani, pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
16: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo dyong hawanan ang lugar.
17: Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir GP?
16: Gusto.
17: Dili gyud unta na pwede.
16: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
17: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
16: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
17: Correct.
16: Ug wala ra siya katumbahan.
17: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
16: Bitaw.
17: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
16: Dili matukan.
17: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
16: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
16: Ayaw abusuhon.
25: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
26: K5 News FM.
27: Championing the lives of the Filipino.
28: D3 Bio.
29: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio gamay
8: D3.
5: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa
3: DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ano? Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Initial ko protection, ato na baton sa iya. Amo na nga sa sining gagabihon aton siya pasalamatan sa gihapon hindi tagid pagkalipatan kay amo lang gid ni ang pinaka importante nga malipay ang Dios sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon kag nangkay nagadayaw kita kag nagpasalamat permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton kay kabaron na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, mga utor ng kabiyanan, padayonon tatong itong aton nga ginatunan ligad nga modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suguan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na ruklukan, pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magutoran nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pag-alagad, kangay kayadan, kag-iba, sang hindi pa sila nakasala, nga ang ila balaha, balaan nga kabuhi, kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang binkinal sa Ginoo nga mapasaguli kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga parayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang muluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, siya magitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bungkus ng kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong na nagalakip sa iya kasuguan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan. Nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga napurma paagi sa pagtuman sa sina ang kasuguan, mangin balaan. Si Kristo, isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya. Siling niya, gintuman ko ang mga sugo sang akon amay. 1:15 kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. 1:8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo, nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Filipos 2:13-12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala. Apang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway batok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga atong kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nanging isa sa Dios nun nga kusog, kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15:27. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang gilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kung sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Dios paagi sa dugo sang pagpasaguli, ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo tubtob sa talaksan sang kataason kag kabugusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4:13. Si Apostol Pablo nagsiling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: T3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: T3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamilod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun dayon.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman from Man.
12: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
8: Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

Yes, good morning world. Good morning Philippines. Good morning San Carlos City. Happy, happy, happy, happy, happy Wednesday. Welcome mga K5 Dres sa itong pagpalayag sa Turmanon Balitang K5 sa umaga. Pizza 20 na sa bulan sa Mayo, adlaw Merkulas. 2026. Para buntaga mga K5. Ha? thank you. Thank you, Master. Karong adlaw mga K5 kay nindot ang atong kabuntagon, no? Nindot ang atong kabuntagon mga K5 kay ingnangan, no? May pag-ulan? Yes. And speaking of rain mga K5 bago Junior Munjay, ang uwan ikabig ni siya nga grasya Junior Munjay sa ato mga mangunguma. This is a blessing mga K5. So I should say that today mga K5 medyo I am blessed. Because today is my day mga K5. So sa mga nag-greet in advance, thank you so much ninyo ha. Sa inyo hang pagpangga. Labi na sa usadi ha. Usadi ha. Should I say ba kay K5 nga kadaro na siya diha kada nagpa-shadow na siya. Thank you lang ga. Sige. So, ato ang programa karong buntaga mga K5. Dalit ka na to, ha? Samayin ka buton sa... Siyempre, wala ilain DTX Coffee Mix mga K5. May manito higupon everyday! DTX Coffee Mix, kape nga pampasexy mga K5, kape nga pampahealthy. O na-address kong tampan do. Lamiaw eh. Mao na ito ang higupon every morning mga K5 uban sa mga init nga mga balita. Yes, init nga mga balita. Ato ang pag-aistoryahan karong buntaga diri sa itong pagpangalagad kay ubay-ubay gini Engineer Munjay. Oh, ubay-ubay gini nga mga dagko mga balita. Ato ang pag-aisgutan karon. Way labot ang mga taga-Sinado mga igalam. Mga exotic nilon nga mga news sa ito ang dadon sa kahanginan diri sa ito ang tulumanon. Okay? So palihog tag-share, palihog tag-like sa to ang Facebook Live na buntaga. Kaya makita man tayo rin sa K5 San Carlos Digital 95.7. O niya at the same time, karong tungura mga K5, madungog ta diya sa may Fabulous Toboso Click FM Radio. May buntag diya kang dudong busyo militado mga K5. At o diya karong sparring partner niya. Good morning diya kang Kuya SM Randy K. Sige, ato ni Pantimbayaon na ito ang mga live viewers, babe. Daghan-daghan na ni sila diri, oh. Si Bay Rizaldo Hiligan. Good morning, Sir Jong. Shout out ko sa Family Malacan, Family Iscanilian, Family Dayuday, Family Garina, Family Punteras, Padayugdog, gika ni Rizaldo Hiligan sa may Tagbakon, Barangay Bulwangan. Sige. Marang Aiva, kumawas, kabugwas. Good morning, Kakipab Jong. Happy, happy birthday to you. Salamat, manang. Ikan sa una sa diha pa ko sa Fabulous Toboso Click FM Radio. Hangtod nga na silo na lang ko diri sa K5 News FM Philippines. Salamat kay sa inyo pag suporta sa ako ang manang sa ako ang karir. Unya si Bay Rizaldo ingin niya happy birthday Sir Jong. Thank you. Thank you bye. Si Jennifer Ramos Lugilog Gideon sa Jong. Happy birthday, nagpalit siyon ka. Naghanan mo rin na kay Bao, Jenny.

0: Okay ba lagi mo ay? Ako ba lagi exclusive? Oh, ako ba lagi exclusive jud para nga wa jud makahibaw jud ner ba? Na na-leak man hinaon ang impormasyon jud ner. Nami kayong kabuntagon DJ, labi nagda ay pangga ganag pangga. no comment manang.
1: Grabe.
0: Eh basig bahog ko din lang silingkuranan man lang. Nah, sao na lang. John Rio Manggubat, good morning sir. Shout out ko sa Manggubat families, Barangay Mahilom, Galatrava, watching live sa may Binikwil, Kabangkalan. Salamat sir. Sige, salamat po. Lasing ko onse na mga ka-K5s, kabuntagon, arita sa to mga inog hatod ng mga balita karong buntag gabi kay nagandaghan ni kagapon. Usa ka balay mga ka-K5 ang nasunog, no? Yes, nasunog ang usa ka balay kagapon diri sa may kuano, diri sa may Upper Santo Rosario, Barangay Rizal mga ka-K5, luoya sa katong tag-iya ni kato si Manang ba ang tagbalay bitaw jinir. Nang labar gid in town siya manghigala dito sa may sapa. Ambot na unsa pagkausa ning kalit magsilaob daw jinir. Ning kalit raman og igrab ang kayo niya tungod kay ginama manggod sa light material sa maong bahay mga ka-K5. Wa jud in town ma kuan wala dayon man tabang niya plus distansya sa da mga silingan. Layo ang mga silingan nga kining nagpuyo dito sa ilahang gibarugan sa ilahang bahay ba. Ang naitabo mga ka-K5 wa jud man kuan jud wa jud mahingagaw jud. Lamlay mga naka kuan ay mga naka saksi mga minor de edad nga nag-connect sa piso wifi dito sa iyang kinaanay siya vending machine kini si Nanay Maria Adele Barkin, no? Ang ingon nato mga bata sa primero daw kabatsyag silang init na huyop sa hangin daw jinir. Kanya awara po sila primero sa ilahang kuan sa ilahang bungog kay nagtutong usang nga kinig na naglungag ba. Ala kay nadugay kay murag pugol naman daw kayo ang aso daw jinir. Na bidiri sa ako ang usang cellphone abi ang mga clips abi. Ko ada kayo ba kining say tawag aning aso na kayo jinir. Susunog na dai jinir. Yangan lagi kay syempre sarado kay mao na kanang ang tag-iya tuan ang laba in town kay daghag labhonon. Wagid in town ma ingagaw in town og palong ni nanay ang kuan ang kining kayo nga may milamoy silang panimay. May buntag Sir Jog, happy birthday. Hinaot punta daghan pang katuigan maabot. Ay tatay, may buntag ninyo dahil tatay Nelson Shakur ha og si Moha dihang pinanggang asawas may barangay Luok Kalatrava tay. Salamat jud kay tay. Ato aning usa sa mga solido kay nga tigpaminaw Junior Munje diya sa may kuan diya sa may lungsod sa Kalatrava sa may barangay Luok. Oh. Good morning ka K5 Jong. Happy birthday to you watching from Mabuni proper Barangay Guadalupe. Salamat kayo by Francisco Chavez Gurin. Possibly wala unta ko karon pero dili pwede mga K5 kay kinini ang wala ganahan lang tanga kinini ang motrabaho bisag special na to nga adlaw bitaw. Oh. Ana gali engineer. Wala lang, kanang inspired lang tagani nga kanang ay kong katawa Junior God. Nindot lang yung trabaho mga K5 na misang kini ni Joseph kadusmo-dusmo na ta magkasabon-sabon na ta aning kuan. Pero kanang ganing ay kanang naay maingon ni mo Junior nga ayaw pa init ha. Kaon ha. Ginawa ko, Junior. Lahi na na, Junior. Ay, na. Wala mahagbong siya ko sa bangko ron. Ay, ginawa ko. Grabe ang universe mo na ang dula, Junior. Ay, oh. Sa una, Junior, ako may tig-ingon, ana. Karon ako na iingnon. Wala lang, dinot lang spilling, nana. Oh. Kaya ko na lang ito nga. Alay, nani, Dainey. Alas 5.15 na. Ay, dali na sa mga balita, be. Iba ko, daghan kayo ga-attack ron mga ka-K5. Mga ka-K5, kanang ang pingin ninyo diha, ang inyohang mga itlog. Oh, labi na sa mga kaigsuna na to, Jirbon J, dali sa kwan, oh. Dali sa mga K5 country. Hoy, ang pingin ninyo ang inyong mga itlog. Hindi, pahimang no ni mga ka-K5. Pahimang no ni Gika na mo din higyon sa K5 News FM. Ang itlog daw karon Jinil, may kupos. Basig na kaingo mo, nagbinuang ko, tinuod ba yag yun ni? Ang itlog karon mga ka-K5, mugamay, tungo daw sa kainit sa panahon, mga higala. Hoy! Hoy, kamusta ako na yung mga itlog ko no di habi? Mugamay, wala. Oh. Ang mao ni ang ingon mga ka-K5 sa kuan sa provincial veterinarian office. Lain pa din itlog din. Itlog mo din is manok na yun. Tungod sa kainin sa panahon, ang itlog jinir may gamay. Ay, kadelikado. Pastilan o saon na lang. Hinoon kagabi ni Uwan naman. Ni kuan naman siya. Ni na natin natatagamtaman nga pag panaligsik boss Wancho Serios. Delikado dahil ning init dahil boss. Boss Wancho. Makapagamay dahil sa itlog boss. Oh, ingon din mga ka-K5 sa kuan o. Oh. Sa ito ang provincial veterinary office dinhi sa lalawigan sa Negros Occidental. Ang kahayupan mga ka-K5 dinhi sa itong lalawigan apektado karon sa grabing kainit nga panahon. Ang usa sa mga apektado na ining maong sitwasyon mga ka-K5 mao ang produksyon sa itlog. Which is, kini mga kuan good kini kong mga layer good mga ka-K5. Kini ka kuan baga negosyo og paitlogan og kini ang manok ba. Ang itlog daw karon sa mga kuan sa mga poultry farm, no? Wala mi gamay baya kuno Jinir Munji eh. Luwas aning paggamay sa kinini ang mga itlog mga ka-K5 may na sigpatansad nga other concern ang provincial veterinary office sa pag pamuhi og mga hayop sa to mga kwan sa to bitang mga poultry farmers ning kunol sa daw Jinir Munje ang tubo sa mga manok sa paman nga mga klasing mananap Jinir ha sagad gid manok yun kay wan alangan magpaitlogo nimo ng kanding Jinir alang-alang magpaitlogo nimo ng kabaw nga di mangitlog ng mga anak manak oh. So, kuan kanang poultry farm gyud mga ka-K5 boy kini mga kuan man lang ni mga illustration ba lagi padayag sa ato ang veterinarian office dinhi sa lalawigan. Ang pinagkarason is money. According kang Dr. Placeda Limana, head sa Provincial Veterinary Office, karong mangguday daw kuan na, karong hugnaa ba. Ang kahayupan mas kinini ang kuan ay mas pasulabihon nila nga magsigig inom og tubig kaysa mukaon kay grabe ka init yun Jinir ah kita ganin tao gani diba talas gani ta karon mga ka-K5 unsa na lang jud kaha ang mga hayop. So tungod ani nga kuan tungod ani nga problema mao ni ang nahimong resulta ang pagtubo ni kunol kay di bang kay mukaon magsigig na malang inom. Na, delikado giday basta magsige na lang kag inom niya di ka mukaon Jinir. Mao na nga sa mga nakadungog diha karon kaon gid mo ha? Ay ha mo inom mga ka-K5. Kay para nga dili mo kubol. Again, sa mga hilig kay diha mo inom, usa mo mo inom kaon sa gyud. baliktad man to ako ang advice, Junior. Andra, ang sa tuang lead mga K-5 dito sa K-5 Bacolod, no? Mga itlog nagagamay bangod sa mainit nga panahon. No! Lagi! Itlog sa manok. Ah. So, balantayan mga K-5. Kaya basig mas mugamay pag yun ni. No! Yeah, mahal pa dyan kayo. Patay, di na lang ta magkaong itlog ani. Good morning, Jong. Happy birthday. Wish na ko kahatagan kag maayong panglawas ug amping permis trabaho. Usbod ako, happy happy birthday. Miss na kanamo tanan-tanan. Salamat ninyo, ma. Salamat kay inyo diha tanan. Maayong buntag niyo diha ni Papa. Ug sa ako adihang mga pagubangkon. So, tanan na tong mga partidos diha. Salamat kay inyo tanan. Balik tanan sa itlog. Dirita sa itlog, dirita mag-focus, Junior. Ang pahimang no, ni Dr. Placida Limana, mga higala, is mo ni. Sa ito ang mga mangunguma ba? Nagkamantag mga mangunguma nga nagkadungong karoon. Ang ubanan ni Junior, pag sayo nilang mataan ni sa kabuntagon, labi na kini mga nanang puyos bukid. Ang lain po, sunod nga po nito, ni Junior, pag human og kutaw og kape. Kana dahil ng gantangan bitaw, Junior, nga naisod nga kining ginaling nga mais. Ginaling nga mais, crack corn. Okay. Manabod man na mga higala sa kuan. Manabod man manok. Oh, kanang mo na dahil na krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sa ato ani ang mga mahilig kaig mamuhig manok, ang advice ni kuan ni Doktora Placida Limana ay daray. Dapat ang inyo daw dihang mga kurong well ventilated. So what do we mean by the word well ventilated? Kana bang kuan siya ba makalusot-lusot ra mga K5 ang hangin ba? Dili maput-an ang ato ang binahing mga hayop sama sa mga manok. Unya, dapat na daw mga K5 ang mga tubigan sa mga binuhing hayop, mapamanok man, kanding, baka, kabaw, kabayo, sa pamandiri mga matangas, mga mananap. Dapat mintinaron yun kakanunay limpyo. Niya, naagyoy kining stock firme nga tubig mga K5 para nga dili ma-dehydrate ang ato ang mga binuhi. Hinoon, sa pikas bahin, ang PVO mangigala doon na ni sila gi hatag pod nga pahibalo sa ato mga district offices sa ato mga buhatan sa agrikultura mangigala nga manghatag og mga electrolytes ato sa ato mga poultry farm livestock farmers dili lang kay poultry kundi livestock gyud para nga dili mas mugrabi ang epekto sa init na to karon nga panahon mangigala sa to ang mga kaigsunang mga mangungumang nga mga mamuhi ay o hayop mga kagipay. Ang baboy, kamusta ka, no? Piktado ba sad ka? Diba ba ka, Jiner? Ang baboy, prone sad kayo na sila sa init? Oh! Ang ato manggong nahibawa na, bayan itong kabaw lang. Nga diligid pwede dapat painitan. Kaya mamatay-matay na, Jiner. Sa i-compare nimo ang kabaw o ang hayop, ang baka mas makasustain siya sa init, pero I doubt sa init karon nga tawag na tagamtaman mga K5 gamatay mura gyud tag gidangdang sa ibabaw sa imperno mga gala. Parang I doubt ang bisag baka karon mga K5 nga subagay kuan man na siya kanang makasustain sa init matay karon nga kuan na ba karon nga sitwasyon na mura di na gyud tingali ka kuan di na kagwanta pud ang baka. Para i-keep gyud ninyo inyo mga kahayupan itawon sa landong mga lugar mga K5 kay na makusahos yun na sabot kang kusahos Jiner for beef stick. Oh, pwede po bird stick na anak lang mga K5 paimlog dagang tubig niya. Hindi kid mo kaon na hay na lang ninyo nagpugsan saon taman kay di man gyud ganahan mo kaon gyud. Di ba? Oh. Sige lang, importante nga bahalag kubol ang tubo mga K5. Importante nga buhi. Kay basta buhi lang din magkwartahan pa na. Oh, mabaligya pa na. Basta buhi lang, pero patay na gani jini raw. Wala ginay ayaw biya jini raw. Oh. Ako na baligya, dihan ko na ang patay nga kini ang hayop na may mupalit ana. And normal eh, ikan sa buhi, pati yun mang yun na. Pero, ihaon man, oh. Pero kanang, baligya di ba? Ha? O dito na sa merkado, buhi man nagikan, gipatay lang. Pero kanang, natural siya nga namatay, Jiner. Wala gituyo og patay, maglahit ng istorya ka, Jiner. Oh. Ha? Makaon man, basta bago pa. Kana bang, gitiwasan lang niyo ba? Pero malabyan na na, diha, Jiner, og mga usan ng kaadlaw, matay. Rangso-rangso na na, Jiner, kaunon, Jiner. Lasing ko 26, mga kaka-K5. Sama na isa ang unang balita ka itong mahatod ko ng Buntanga. Ay kanuha na kay unam na itong sunog. So, once again, ang pingi lang. Ang pingi inyo hindi ang mga itlog. Ang pingi nga hindi mabuka. Ang mabuka ng itlog, napatay yun. Oh. Mati sa tag mga pabalos, pikas lawak ha. Mati sa tag mga pahibalo, gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Then standby, kagkas itong pagbalik. Bye-bye pa ang mga balita at ang pag-isigutan. Human sa mga pahibalo. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. P3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Nga nagkahatag og proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman
12: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
15: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
14: Hala, naa day ATM dito?
15: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
14: Daghan magtawo dito, good.
15: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
14: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
15: Sana all na ay i-parking.
16: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
20: This song is from Wilbert's Hard to Find

0: Alas 5.32 na mga K5, dito sa toang pag-pangalagad, baliktas sa toang tulumanon mga higa lang. Lain na, mga kraming mo na ining duty to engineer, ko engineer. Happy birthday day, Sir Jong. God bless Sir Jong. Salamat kay Ma'am Feli, ha. Si Ma'am Beth Coizon, happy birthday! Good morning, Jong. Lami kayo ang morning run kay imong birthday. Natunong dyan si imong adlong natawahan. Tinuot yun na, Ma'am Beth. Abot, ganun po niyo eh. Ganun, ang ako ang birthday, natunong po dyan kung adlong natawahan, Ma'am Beth. And also, nakikinig pa lang sa atin ngayong umaga, Junior Bunjay, si Kwan, no? Ating magiting na tagapagsalita. Dating tagapagsalita ng 79th Infantry Battalion na si First Lieutenant Dan Carlos Amosa. Sir Dan, maraming salamat po sa iyong pagbati. Balik ka na po dito sa amin, hindi na po kami galit. ingat po sa trabaho, Sir Dan, at maraming salamat po. So, ulitin. Oh. Good morning, Sir Jong, sa Kifar Family. Lano kayo mo diri sa may shipyard, sir. Salamat kayo, ha. Salamat kayo, sir, hard worker. Gini undang-undang, engineer. Kanunay yun din, sir, hard worker. Oh, si, kuan po, si Ma'am Gingging Jimenez, diya sa may Mayon, engineer. Ah, pastilan. Sila Tita Vilma Canosale, diya sa may Purok Punta Cruz. Ah, sayo pa kayo, samtang mag, kuan, nilambusanay na sila doon ni Maymay, bitaw, engineer, sa kuan. Sa kana ganing himuonon lutuonon nga pan bitaw junior ang magtinagubtob na ilang agi diha kusog kay na ang kwan kusog kay lahang radio monitor diha ba nya daghang mga na mainit diha karon pong karon mga orasa kay naghigop man og kwan naghigop og lamian nga kape diha sa may Purok Punta Cruz mga gakipan sila na nay Rosa Delgado sila ni daghan nila madamdakdak kabugwas but di naruno bang kamata. Alin na sabad pa itong balita mga kagipab kagahapon. May operasyon nga gikuan. Losa na nga ito ang Station Drug Enforcement Team dinhi sa Dakbayan sa San Carlos mga kagipab. Usa ang nadakpan si Emilio mga kagipab. Yes! Si Emilio nadakpan kagahapon sa kapulisan gumikan matod pa sa kining pagpamaligya o syabok. O naanan ni siya karon diha sa kustodiyas PNPI. Na siya diha, nagkatanggong siya diha karon mga kagipab. O niya, kagahapon sang adlawa, doon ay usag ka disgrasya mga kagipab nga nahitabo sa may lungsod sa Calatrava. Oh. May usag ka disgrasya nga nahitabo kagahapong adlawa diha sa may... Ngayon ang lumatong na i-aksidente ato na kalabayang adlaw. Sa bando man din nga ito? Dito sa may tabugok? Gapon, naanasan? Kay matod pa sa ato ang nadawat nga report mga kagipab, partial information, nagmaoy daw ang motor, engineer. Pwede na na. Huwag nga yung motora ni magmaoy man, engineer. Pwede na naman, tanawan nyo din sa amo ang live mga kagipab. Eyes to the board sa ato ang mga sorting-ting paminawan karong buntaga. Labi na din sa may kwan. Din sa may K5 country, din sa may merkado publiko. Ang motor daw mga kagipab, nagmaoy! Masisubrahan sa gasolina, ni? Oh, basig, nahubog sa kamahal sa gasolina. No? May gani kay ang mga sakay kaghapon aning motora mga kagipay. Wala ra daw man makuan. Wala ra kayo maunsa. Niya, ni responde po dayon ang mga tinagyanan sa Disaster Risk Reduction Management Office. Gidanis tambalanan ng duha ka buok mga sakay nga pulos daw mga lalaki. Again, ang rason aning pagkadisgrasyahan ni kay wa man ini inkwentro sila ra gud mo ini tumbling gud mga ka K5.
1: Laay. Nagmaoy daw ang motor. Patay hasta motor hindi nakakumpiyansahan magmaoy na mga ka K5. Wa nang gini maon ni atong kalibutan ba?
0: Kadelikado ba di engineer di na ko magmotor-motor engineer right? Delikadong magmaoy sa engineer. Wow nga bitaw, nara may pustira ba? O may ganit kayo wala sila diha makuan, wala sila diha mabagok mga kagipay. Sus, pastilan. Ay, hinay-hinay mo ha.
1: sa mga ato ba kaigsunan nga mga motorista, mga dunay biyahe karon nga dawa kay padong trabahoan kay ting trabaho pa man karon mga G5. Di lang kay ta palabig pakusog. Oh, di lang kay ta palabig pakusog mga ka G5 ha kay. Sus, ya to mataganan usahay hasta motor day magmaoy day oy. According sa to ang source may gala, nagwild ang motor sir. Na. So sa may wild, di ba nagmaoy? Sus may gani kay, may ragyan kay ukeres la mga ka G5. Ang kuan ang subo ang katong unang na disgrasya din hira pong dapita mga kay pabato ng kalabay ng adlaw. Kay wala na kuan gid expire gabi sila di dili man sila duha kundi sa usa nila na expire gabi engineer. Tungod sa kakusog sa kuan ba? Tungod sa kakusog sa impact sa ilang pagkabunggo bitaw kay hilaging overtake lagi. Kamo gani nakadagdangan ning usay ning overtake nya kurbada. Nya builo kay ang dagan engineer. Ah, sus. Wajud ka kuan, wajud ka bakwi engineer. Salpok yun sa kasugata nilang sakyanan tong katong niyaging adlaw nga disgrasya ba? Oh. Brigya po, aning lugar ha? Sus, accident prone man di itingali ni Din Hiday, oy. Again, diri ni sa may sitio Tabugok, Barangay Patunaan, mga KK5, Lungsod, Sklatram. At umiagi, sab, din, unhan lang dutay ani, bitaw, engineer. Mabuto na po yung nakuan. Na, eh, katubang nayabo bitaw nga wing van? Ba unahan na din siya aning dapi aning dala na. Itong may kargadog mga Mountain Dew, mga ina na ba? Disgrasyahan ang giday ni tingali din hiyo. Di ba kayo sa tantong likuon mga K5? Galing kay, murag kapag abot ni Modring Dapita, murag naan din ang dimalas. So para nga dili ka madimalas, amping. Oh. Ano na, magmaoy ng motor sir if depektoso ang carb. Labi na mga automatic nga motor kay if na ang clutch mapugnan ra na sa motor ingon ni sa hard worker. Ah, maupod. Basi tuod og kining kuan. Basi tuod og dunay problema ba? Oda, another paimangno na to sa to ang mga kaigsunan nga mga rider nga mobiyahe karon, lagyong dapit. Usa mo mularga, i-check inyo ang engine diha. Check inyo diha mga kadena kung okay pa ba. Wa bay gutad. Kaila ka gutad, Jiner? Na kanabang murag gutad ba? Na murag kining ha? Oh, murag hiwa ba? Gutad ba na siya? Wa bay gutad. Nya diha mga kwan, inyo diha mga engine oil, i-check niyo kung okay pa ba. Ligid sa inyong hangin kay basig patuyang ramog padagan niya na na day nag-ungong nga tunok di ay na. At the same time mga K5, yung mga busina, labaw sa tanan yung preno. Kaya, i-check na din yung preno diha. Kaya, kasi kampantir kay mo, putlan din na diha, simpak ko palayo lang sa inyo mga silingan din suyaon. Dagan nyo, wala na ikuan din, wala na break di ay. Susihag yun pag-ayo mga K5 ha. Double check yun, ay sa mo kuan, ay sa mo lakaw. Kay para nga, likay tas peligro mga K5. Okay, dili ta mapresa ni ang kining na aksidente mangigala in taon nga kaluoy in taon. Kadong na tingali in taon ni pauli gikan tingali ni trabahoan kay hapon man. Good morning, Mari. Happy birthday. Naka red man si Mari. Oh, red man ito uniform ni karon. So, ingon ni sir, hard worker. Unya, nako palit og TV, sir. Og naa na mo on air sa TV or TV station. Kaya mo palit ko karon useless kay focus na sila sa CP. Ayay, pagkanindot sa kinini ang pamati. Salamat kay sir, hard worker, ha. Sige lang, sir. Amang iampo po din, sir, sa K5 nga. Matigayon to ang plano sa mo CEO. Kapuhon mo, convert me into television or radio television. Nanagyan, anam ramanggun, sir. O kanang materializer ba? Nya dito sa dito ipuesto sa kuan maybe dito sa Manila or basin sa Bacolod City ha huh? Dili lalim ang TV suroy bugat kay na nga kining kuan sir bugat kay na nga sorry bugat kay na nga proyekto television engineer arang-arang paning radyo ang TV na gari pa sus ko Ginoo ko Maria Grapon oh Cable sa accelerator basta tayaon, sir. Prone jud sa wild. Ooh, mo di ay. Oh, kini tuhoin ninyo ni mga K5 kay sir hard worker. Kuan ni siya kanang well versed ba sa mga makina-makina mga K5. Si Nanay Carmen Kabugnaso na naminaw na sa show. Happy birthday, Sir Jong. More birthdays and good health. Salamat kay Nanay Carmen. Yeah. 5:43 na mga K5. Arin napunta sa uban pang mga balita mga K5. Karon ba sa Foro de los Pueblos program? At ang inin yun yung kining makalagot gining balitaan ni Jinero. I know, nakakita namin ini. Kay mao ko mga K5 nga naka subaybay na wanin balita ah. Kinibitang usak ka kwan? Lalaki nga babae mga K5 or lalaki babae nga lalaki o lalaki nga babae nga nan sus na magkwan gini ang ihabang gi sikaran mga K5 ang kwan ang bata nga natug at tanginin nyo ni Ron sa Foro de los Pueblos with SM Brian Morden kay I know murag usan siya topic ni engineer no. Oh, lagot tagyo dani naman ni hinonog ganon ni usay saan ni bata mga K5 ah oragun niyo oh. Gakuan naman ang taling bata. Oh?
2: Yeah.
1: Oh. Huh? Hmm.
2: Ano doon yung CP? Ito mo lang CP. Kasi ito mo nga. Ha?
1: Shush! Pasi. Taba na, Jinel. Taba na, Jinel. Labi, shush. Baulang yun ni mo, Inday. Sa mga taon niya nagibutang na iyang kabuot. Base sa ito ang nahibawaan mga K-5. Kini bataan ni ay, anak ni sa iyahang kwan. Anak sa iyahang kapuyo. Oh. So kung baga, kung tinuod lang unta ni siyang lalaki, siya mo isistima unta stepfather mga K-5, no? Aning bataan na ni. Ang buta, say na, hino, nadakpa naman ni siya. Dili ko gusto ba stress karon ba? No. Kaya today is my birthday, Jenner. That is why itugyan ako ni karon sa kining Foro de los Pueblos program. Sila ni SM Brian o si Kakipay Pam ani mo latos ani niya mga Kakipay bisag nadakpa na ni siya. Pero matay sakit gid gini ni ang tanahon gud. Hey, Ginoo ko. Otro sa ding inahan, balog tinuod to ang mga nanggawas nga may impormasyon nga pero gipasaylo ra daw niya ni ang kuan master, wala daw gikasuhan. Ay, Ginoo ko, suspect. May gimo, palumpongon mong duha, baya ay. Lihamag din ka trauma ni sa bata in taon nga, oh, magong katumba ni mong ulo. Sa nanay yan, iba? Kini kay upanalitag tinuod to, ngay muharang gipulong pasaylo. Na, basin sobrang kapag mahay mong bation po hunday kung balikan lang yapon ni Muni kining tanghunaan ni grabe ka maganog gamot na ay ambot na lang alas 5:46 na mga kakipay tama na niya kaya magpapalit akong TV ilahang sipi mauna saan akong panghiposon kay gasto kayo sir ingon ni sir hard worker oh mo di ay oh. Sige. Salamat kay sa hard worker. Ah. Ma'am Helen de la Victoria, happy birthday, Sir Jong. Thank you so much. Shout out ko sa taga Mayon, Sir. Boski, ug Boski, Sir Jong. Salamat, Sir, from Gingging Jimenez, Dris, Mayon. Oh. Si Tatay Uter Miraflor, good morning, Sir Jong. God bless. Detex Coffee Mix. Lami kay long time no si Mantay. Di man tagikan, Tay. Salamat kay Taya. Abin akong nakalimot ng kanamo, Tay. Da. Mauyon jud ning mga tumboy sir oy. Gasalig kay di suklan ba? Hindi, murag actually believe gani ko ani nila nga community gani sir hard worker kay murag sila ni ang dili kay ko dili kay hiyang bitaw sa mga issue junior. Pasensya ha, but this is on facts ba? Based on facts mga mga K5. Actually mas kuan mas kini ang hilig gani og kini ni ang mga issue ang kining kuan. Ang kinibang mga
3: pading.
1: Sorry kayo pero mao na siya ang kasagaran manguna tong makita mga K5 ug maobserbahan. Now kini siya, kini susubot lagi gubara gid na ning reputasyon sa kini mga parong nga mga kuan nga kining mga bumbels ba. Beta dili kay ta kakwan, dili kay ta kakita gyud nga kining kasagaran dunay mga kwan, dunay mga babaeng lakin-on junior ba nga malambigit sa mga panagsa kayo. It's just we do really appreciate on that. Kaya nakaingon ta junior ba nga may pani sila. Ay wala lang kanang kanang chill ra gud. Oh. Okay, sus kini lagi jamoy naghalit gyud junior. Ang inahan Sir Jong abda pud gitan-aw ra guro niya ang anak. Gangis litray ambot ug kinsay ga video ani, dili ko sigurado kung CCTV ni or ambot lang, wala may kibaw. Oh. Tolo ka to ay grabe kaloy sa bata sir, nanapong siyang dunggan sakit kay mao lagi. Ug wala ni mabidyo ni sus pastilan. May lang gani kay may naka-video. Ambot lang po, o kinsay naka-video mga ka-K5. So, kung kinsa may nag-video, ani, salamat kayo mo kay at least na kuan, na mataga nag-leksyon ng babayhan na, ani. Oh. Ayan ni si Pakita na ko, Junior, kibasig masumbag na ko na nun ang kuang monitor, dito rin yung maglagot ko, Junior. Oh. Lagutan, tada. Good morning, Sir Jong. Happy birthday. Have a nice day to you today. Salamat kay Sir Federico Gracia. Lasingko, 50 na mga ka-K5. Wala ko igong panahon. And musunod na ang tulumanon K5 Detox 500 Morning Newscast. Kauban si ka-K5 Jezebel Barbecho o si ka-K5 Pam Perander. Sige. Uban na sa pon sa itong pagpanag-uban na samang takna sa mga istasyon. Sa pangalan na lang sa mong station manager, ka-K5 Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Aljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Gene Polinroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itang. Uy, kao ba na ito sa technical side, ka-K5 Monjay Da Ipitom Karanza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan, ka-K5 ninyo Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. Of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra. Para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Come join the shop and let us have fun here at Paisano Capital.
11: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our value card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our value card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
10: The best place to shop for all.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
13: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Mayong adlaw pod Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
13: I agree.
14: O sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa

0: milliliter,
1: kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Mm-hmm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa laki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapalis sa mga butika.
1: Usa hay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
0: pag-parigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: O unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
1: Oh.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, moinom, magarilyo, magdruga,
1: kadaghan.
0: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
1: oh,
0: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM San Carlos, Las 6.
2: Live mula sa Bulwan.

0: Usa ka kananan sa Dubai at ang 70 mil ang usa ka baso sa tsaa.
1: Mao kato mga headlines si kabutago sa adlaw nga Miyerkules sa Mayo 22, 2026 sa pangalan sa kinatibuk-aga puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Pablo's Radio Click FM Toboso, kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Babicha.
0: Ako sab si ka K5 Pamela Perater.
1: Oras alas 6:02 na, oras na aroda magkape, pili ang DTX Coffee Mix. Dili makapasulab sa ato antian o safe kining imnon. DTX Coffee Mix. O karon sa ingpit niya detalye sa ato ga mga balita sa balitang lokal. Usa ka pulis nga may ranggo nga Lieutenant Colonel nga napalgaga patay sulod sa kwarto sa imbalay sa barangay Handumanan, Dakbayan sa Bacolod, mga las 9:20 Martes, Mayo 19. Ilang biktima nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga nadestino sa Chief City Administrative Resource Management Unit sa Bacolod City Police Office con BCPO. Sumala pa ni Bacolod PNP Director Colonel Eugene Ribadumia. Ipaimbestigyan pa sa scene of the crime operative Consoco ang kamatayon ni Vargas. Si Vargas kanina assign sa lalaing police station sa probinsya sa Negros Occidental.
0: Dili namo kuhaon ang iyang patayng lawas sa kini ang unod sa sulat sa mga ginikanan ni Vince Francis Dingding nga usa sa mga namatay sa inkwatro sa Kawayan, Negros Occidental. Patod sa report, ang iyang inahan nga si Rica Dingding adunay colon cancer ug ang pagkamatay sa ilang anak naghatag og dako kayong kaguol kanila. Nagpagawas usab og official nga pamahayag ang NTF Alcoc nga nagingon nga ang CPP and PANDF wala lang naguba sa kinabuhi kung dili naguba usab sa relasyon sa pamilya. Si Vince na ilhan nga kani student leader sa UP Cebu niadtong 2014 to 2015 ug miyembro sa kabataan Cebu sa wala pa ning sulod sa kalihukan niadtong 2017. Sa pagkakaroon, ang lokal nga kagamhanan sa Kawayan ang naghikay sa iyang desente nga pagpalubong.
1: Subay sa maoga balita, pagkamatay sa student leader sa Negros Occidental clash kaso sa terror grooming, sigun pa sa LKK. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
3: Gitawag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC ang kamatay ni kanhi student leader Vince Francis Dingding nga usa ka kaso sa terror grooming human sa iyang gikataho nga kamatayon sa inkwentro tali sa gidudahang mga miyembro sa New People's Army sa Kawayan, Negros Occidental nitong Mayo 16. Si Dingding usa sa lima ka mga tawo nga namatay sa inkwentro tali sa puwersa sa gobyerno o masalin sa armadong NPA doon ini. Ang giingong mga leader sa rebelling grupo sumala sa task force sa usa ka bayag sa NTF-LCAC miingon nga ang kamatay ni Dingding nagpakita sa gitawag ni ini nga CPP NPA and the after grooming pipeline nga giingong nagsumpay sa mga kabatan-unan nga Pilipino gikan sa aktivismo ngadto sa underground recruitment ug armadong pakigbisog. Kini si KK5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Sa lain pa balita lokal, voluntaryong mitahan sa iyang kaugalingon ang usa ka giingong sakop sa Communist Terrorist Group kung CTG ngadto sa mga otoridad dito sa sitio Magba, Barangay Pansyaw, Manhuyod, Negros Oriental niadtong Lunes sa Udto, Mayo 18, 2026. Ang maong pagsurrender sa wala gisgutan nga suspitsado na record pinaagi sa gipatingog nga kampanya sa Negros Oriental Police Provincial Office o Police Regional Office Negros Island Region kun po in ayara atol siyang pagtahan ngadto sa 1st Maneuver Platoon sa 2nd Provincial Mobile Force Company. Iyang gitugyan ang usa ka 45 kalibre nga pistola, usa ka magasin ug upat ka buhing bala. Tugod diini ang pro in ayara nagpadayon silang panawagan sa uban pang mga rebelde nga mobalik sa sabakan sa balaod aron makapahimulos sa mga programa sa gobyerno sama sa panginabuhian o dako nga tabang pinansyala alang sa ilang pamilya.
1: Sa dugang pa madagkong balita lokal sa Maran, ang usa ka lalaki human kini gidunggab siya kagalingong iyuan samtang dunga niya nag-inom dito sa Cadiz City ngadto Sabado, May 16. Gila ang biktima nga si Peter Jasmine, 24 anyos, residente sa Barangay Kabahog sa Risgota, Dakbayan. Samta suspect mao si William Pipito, 34 anyos, nga tiyo ra usab sa biktima. Base sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, Dungan niya nag-inom ang mag-uyuan sa diyang kalit niya, miulbo ang mainit niya panaglalis, tali sa suspect o ginahan sa biktima. Wala nagustuhan ni Peter ang nadungog nga pagsinggit ni William sa iyang inahan. Hinungdan niya iya kining gisaway apan misangpot kini. Sa usa ka gubot din mikuha kutsilyo ang iyang tiyo o gidunggab ang biktima sa likoda. Sa pagkaroon padayon pa nga nagpaalim sa iyang samad ang biktima, kinsa nakahukom nga areglohon na lang una sa barangay ang mga insidente aron matagan og leksyon ang iyang uyuan.
0: 11 katao naluwas human malunod ang bangka sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Kilias.
2: K5 News FM Live Report.
4: Luwas ang 11 ka mga individual human nalunod ang ilang gisakyang sakayan sa dagat taliwala sa Negros o Guimaras ni atong Biyernes sa hapon. Sumala sa report, nakadawat og distress call ang Philippine Coast Guard or PCG substation sa Pulupandan sa alas 5:37 sa hapon human nalunod ang maong sakayan samtang nagbiyahe. Ang mga biktima nga naglakip sa duha ka mga tripulante og siyam ka mga sakop sa pamilya gikan sa Bago City padulong una sa Guimaras aron motambong og lubong. Tungod sa kangit-ngit nga palibot, nakasinati o kalisod ang mga rescue team sa pagpangita sa mga biktima sa tunga sa lawod. Mapasalamaton nga naluwas ra ang tanan sa alas 7 sa gabi, pinaagi sa pagtinabangay sa PCG, Bago City DRRMO, Philippine Red Cross o mga lokal nga mga mananagat gamit ang ilang kaugalingong mga sakayan. Ang maong balita, gihatod ka nato sa DTX 500, kini si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko o Kalingawan sa Negros T5 News FM.
1: Sa laing pagbalita, nadakpan sa gikasang nga drug buyback operation takna alas 3:35 sa hapon Mayo 19 ang 47 anyos nga lalaki sa Purok Molabi, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Among lalaki gilang si Emilio Ruda Minio, doon ay mga anak o matod para kasulay na kani og puriso tungkol sa kaso nga robbery. Nasakmit gikan kay Emilio ang 7 ka sa 6 sa gituang Cebu, lakip ang buy bust item ingon man 300 pesos nga buy bust money. Gibarabana ka bukabad sa 9,044 pesos aga balor sa mga recoveries gikan sa dinakpan niya na nakaroon sa kustudiya sa PNP alang sa tukmang disposisyon.
0: Bitala og kinatibuk ang 7,548 ka mga aplikante ang na-rehistro sa katapusang adlaw sa voter registration sa Negros Occidental niadtong Lunes, Mayo 18. Kinisumala ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria. Giulagway ni Ananoria nga gihugupan o gipildihan sa taas nga linya sa mga tao ang mga opisina sa COMELEC sa mga dakbayan samtang mas malinawon o gamay ra ang nagparehistro sa mga kalungsuran. Ang dakbayan sa Bacolod ang nakatala sa pinakaragang ihap sa mga mitaop nga rehistrante nga niabot sa 1,236 ka mga aplikante. Gisundan kini sa Silay City nga dunay 408, Bago City nga dunay 354, Talisay City 334, Sagay City 333, Kabangkalan City 330 o Himamaylan City adunay 306. Sa Pikasbahin ang lungsod sa Pulupandan mao nakatala sa pinakagamay nga turnout diin 52 lamang ka aplikante ang naproseso sa katapusang adlaw. Kumaniini isunod na sa mga lokal nga buhatan sa COMELEC ang consolidation period o ang mga tigom sa election registration Registration Board kon ERB aron opisyal nga madesidihan o makumpleto ang listahan sa mga botante para sa umaabot nga eleksyon.
1: Sa balita regional, dalit ka nato sa DTX 500 alang sa mga diabetic patient samtang di pawahin tanan mag DTX 500 na. Gibawian sa inalumang kinabuhi ang usa ka 20 anyos nga estudyante human gitabangan og kulata sa usa ka grupo sa mga kabataan-unan sa Quezon Boulevard, Kidapawan City, Cotabato, Lunes sa gabi, Maayo 18. Ang biktima mao si Christian Jake Limasa Librillo, residente sa Kidapawan City o gikatakdang musulod sa koleyo sa maabot nga klase. Sa initial nga report sa kapulisan, nagsugod ang insidente gawas sa ilimnan sa diin gitabangan o siyam ka individual ang biktima. Dugang pabisan og may mga dugo og hapit na makabsan sa ginhawa ang biktima. Misulay paunta kini sa pagdagan aron makaluwas apan padayon kining gigukod sa mga suspetsado. gidala pa sa dulot ang balanan ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival. Dali naman nagmando si Kadapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kadapawan City Police Station niya paspasan ang investigasyon o gukdon ang mga sadaan. Ustisya naman ang gisinggit sa pamilya sa biktima.
0: Sa lain pang balitang regional, arestado ang usa ka 28 anyos nga lesbiyan sa Taguig City human makuhaan og video nga nangulata sa upat ka tuig kabatang lalaki nga anak sa iyang kapuyo. Nahitabo kini diantong Lunes sa Mayo 18. Sumala sa pulisya, daling naresto ang suspect nga gilang kapuyo sa inahan sa biktima human mikailap sa social media ang video sa insidente. Sa karon dagatubang ang lesbiyan sa kasong paglapas sa Republic Act number 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasamtangang ananas sa kustudiya sa Social Welfare Office ang bata alang sa saktong interbisyon ug tabang.
1: Sa balita sa kauluhan, dahil karato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist sa mga nagsakit ang ngipon, patuloy ka na og D3 Bio. Usa ka balaod no ng isang ad sa House of Representatives nga nagtingwa sa paghatag og ₱5,000 nga cash assistance sa tanang graduado sa koleyo sa Tibuok Nasod. Ang balaod no nga isang ad ni Navotas City Tubi Chanco gibase sa programa nga gisugdan sa Navotas og sa House version sa Senate Bill number 1961 nga unang gisang ad ni Senator GV Ejercito. Mato ni Chanco mao balaod no na nagtumong sa pagdasig sa mga estudyante sa pagtapos sa ilang pagtunga sa kolehiyo o pag-ila sa mga paningkamot sa mga kabataan-unan niya Pilipino. Tumong niini nga mahimong pasiunang pundo aron madasig ang mga bagong graduado samtang nangita sila sa ilang unang trabaho.
0: Sa katapusang balita sa kauluhan, gipagawas sa Senado ang writ of summons para kang Vice President Sara Duterte human sa pormal nga giumol ang korte para sa impeachment trial. Gimando ang personal nga pag-atubang ni Duterte sa session hall sa Senado kung pormal na kining makadawat og abiso gikan sa Sergeant at Arms samtang gitagan ang ikaduhang pangulo og non-extendable nga napulo kaadlaw aron magsumiti sa iyang pormal nga tubag kung madawat na ang kopya sa Monsa. Kung naisumiti ng tubag ni Duterte, hataga naman ang House Prosecutors og lima kaadlaw alang sa ilang komento sa mahimong tubag sa Vice Presidente.
1: Sa balita sa gawas sa rasod, miabot na sa kapin o sa kagatos na namatay o kapin 390 na ang gituho ang may kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo kung DRC. Kinisumala sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Natala usab ang virus sa Uganda sa diin na duha ang kumpirmadong may kaso ug usa anakalas. Lakip sa mga nataptan ang usa ka Amerikanong doktor na report usab nga pipila ka Amerikano ang posibleng na expose sa virus nga kasamtang gitabangan sa gobyerno sa Estados Unidos. Nagpatuman na usab og border screening ang makasikbit niya nasod sama sa Rwanda og Nigeria isip lakang sa paglikay sa virus. Sumala sa US Centers for Disease Control and Prevention kung CDC, maba naman ang tsansa nga mabutang sa peligro ang Amerika apan paday nilang gimonitor ang mabiyahe gikan sa apektadong lugar nga moabot sa US. Gawas niini, nagpagawas usab ang Estados Unidos og Level 4 Travel Advisory ang pinakataas nga pasidaan sa pag-adto sa DRC. Kasamtangan na wala pa'y tambal sa naisgotan nga virus.
0: Sa lain pa balitang internasyonal, patay ang tulo ka lalaki human gibirahan sa duha ka teenager sulod sa usa ka moske sa San Diego, California, yadtong Lunes. Sumala sa kapulisan, posibleng hate crime ang motibo sa mga pag-atake batok sa Muslim community. Ang duha ka suspect nga nag-edad og 17 og 18 anyos, nakitan usab nga patay sulod sa ilang sakyanan human matud pa kini naghikog. Usa sa mga namatay ang biktima, usa sa mga namatay nga biktima usa ka security guard sa moske gagingong nakatabang aron mapugnan ang mas dakong trahedya. Nakaplagan usab sa mga otoridad ang sulat nga adunay mga mensahe nga puno sa kasuko og pagdumot. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa FBI og kapulisan kalabot sa maong insidente.
1: Sa balita sports. Sa balitang sports, dalit yarato sa Extend Food Supplement. Arot kanunay modaloy ang ato aga dugo kon blood circulation, nindot ang blood circulation sa ato ang dugo, mag-extend food supplement na. Napildi sa unang hugna sa International de Strasbourg aga Pilipina tennis star nga si Alexiala, human mapildi ni Ukrainian qualifier nga si Oleksandra Olenkiova, grabe pangalan kay Paypan, sa score nga 6-3, 5-7 og 3-6. Nakuha ni Yala ang unang set sa score nga 6-3 bisan pa sa komplikadong estilo sa pagdula ni Olenkiova nga puno sa looping shots, slices og drop shots. Apan sa ikaduhang set, nakabawi si Olenkiova sa score nga 7-5. Samtang sa deciding third set, nagpakita gyapon og determinasyon si Yala, pinaagi sa impresibong shot making, lakip ang short angle forehead og swinging volley winners. Apan bisan pa man ini, na control ni Olenkiova aga dula sa laing bahin sa set og midaog sa score nga 6-3 aron makompleto ang kadaugan sa unang hugna. Sabi si Yala, no? Sige lang nag-appeal og tennis pero sige siya kapil diro.
2: Balitang Entertainment.
0: Samtang sa itong Balitang Entertainment K5 Jazz, punos pagdayaw ang aktres nga si Sue Ramirez sa iyang uyab nga si Dominique Roque. Matod pa ni Sue, mapasalamaton siya nga sa edad niyang 30 anyos, nakakaplag siya og uyab nga buutan. Gingon usab niya, sa ano all? Gingon usab niya na sa tanan niyang nahimong karelasyon kani adto, si Dominique lang ang pinakawalay red flag.
1: Unsa red flag?
0: Wala pa red flag si Dominique.
1: Tanan, suportado.
0: Gibot siya gusab sa aktres nga usahay samtang nagtanaw siya kang Dominique, dili niya mapunggan ang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa ilang kalipay sa relasyon. Tanaan. Giloka pa na ni masawa niya. Dugang pa niya, andam siya nga unahon ang magkaanak kaysa kasal kung mauman gani ang may tabo sa umaabot. Ganaan ka nga magkaanak una.
1: Magpa-kuan sa siya.
0: Dakpon sa balon.
1: Ang siya man si Sue Ramirez, no?
0: Kasi,
1: kato si Mayor Patuha, si Javi Benitez sa Victoria City. Grabe si Kata ato niya. Kay, dalon man siya pirmi ni sir, ni Javi sa, ni Mayor Javi nga karon kongresman na. Uyab sila ato. Karoon ka na-inform?
0: Di ba mo ko maritin sa muna?
1: Karoon ka na ba si, ka na ba yung anak nga inistoryahan ni So nga kanang unsa na?
0: Kanaan ko na siya mas kanang una pa sila magkaanak kaysa magpakasal. Okay lang. Ano ba ko siya K5 Jess nga mas okay?
1: Di ba ka mas akong girikanan ng niniso?
0: Mas ano siya, mas okay kuno nga magkaanak sila una or dili, mas okay kuno kung mabuntisan siya ni Dominique bisan pa man og dinis kami talagon. Ano ba ito siya tinuon?
1: Pero, sa kuan pa sa imong storya pag-ain na, sa una lang yan.
0: Yes! Sa una lang dyan, puno inang tamis. Pag katapusan, puno ng paet. Puno, oy, nag-storya tayong kamotoran. Charot.
1: Pero sa nagong sa karon, grabe pa, sa kanang
0: bago
1: pang uya ba? Dong, nagkaula ka, mamo na ka, naniunto na ka, nanyapo na ka. Ay, pag minyo na kipay bang bisag ta usan lang ka word what na
0: wala na ikaw pa pang tag nagluto na ba wala mo po minyo ito ano na yan sa una lang masaya
1: narito
0: sa samtang una pa paglipay-lipay mo kay una pa man
1: sama sa usa diha
0: sama sa usa diha di na ito hinga lang ang pangalan magigala. Ay, kani si engineer mo noon. Balita dito.
1: Ito. Sa experience na nato, okay, Pepam?
0: Ako, ako wala pa magkuna minyo, pero naka-observe ako sa mga kadaghanan. Yes, even in social media. Aldea, English ba ito, Mads?
1: Okay,
0: okay. Mbot, mana?
1: Basta kay sa kuan na sa ang ending ana maghihiwalay di kayo.
0: La la la. Mga bitter.
1: Mga bitter na kaya ba?
0: Mga pait ko na tao.
1: Sa experience na namo, engineer.
0: Experience na namo. Ako, kapito na ko ibiag na na, engineer.
1: Kapito.
0: Charot, charot.
1: Aritas tumalita, wawoy.
2: Balitang wow.
1: Uy, ipipam sa ito aga balitang wow. Ako nang hihipos, oh, tarama. Hihipos.
0: Oh, no, ready to
1: oy,
0: go
1: dito
0: na
1: dito sa Dubai, kagipipam. Balo kagunsa. Trending ang usa kakananan dito sa Brazil o Dubai. Sama ni Dubai. Nga nag-serve o gold character. Sus chaa kakipaypam nga mo balor og $1,200 nga kung i-convert nimo sa piso mo kabat nag 60,000 pesos. Grabe, usa lang ka baso sa chaa. Ang gold karak chai may uso nga ilimnon sa Dubai nga nagiusa sa naandang palami sa Middle Eastern spice milk tea og sa mahalong 24 karat edible gold flakes o gold leaf. Wala ka, kipipam? Aka na samtang nag-inom kag tsaa gold eh, na yung mag-iinom.
0: Oh, God. Yati po ng tsaa.
1: Dalo na nanakos balay.
0: Hindi na ito mapagawas. Kay, sayang po kayo ito na ipagawas. Gold raba.
1: Dalo na isulod ang kuhan.
0: Ay, grabe naman. Pwede yung mahal po.
1: Grabe sila dito, no? Para na nas mga dato, kipipam.
0: Oh, para sa dato. Kita tuba-tuba lang ako. Ha, ha, ha.
1: Usa ka baul
0: ah, sa araw di ka malipong. Kapangita lagi ka, ay, kenza iso. Ano tayo? Kinupog na ba?
1: Dagan din nagtanaw, okay, Pai Pam?
0: Oh, dagan nagtanaw sa tong beauty.
1: Ah, 23 na gini eh.
0: Salamat mga higala.
1: Thank you so much. Wala nag-comment di ako, Pai Pam?
0: Ah, so much. With a minute, kapit.
1: Good morning day ni Jerlyn Benedicto di sa may De La Rosa, Barangay Buena Vista, Calatrava. Nila ni, sa Kimco family, good morning. Nila ni Aming, ni Todino, ni Darwin, ni Virgie. Og sa Secretaria family, good morning diha ni Liklik og ni Tony. Ni Charmy og ni Bami. Sa tanang taga De La Rosa, may buntag diha tanan.
0: Okay, so ni Madam Janet Dakdak Abugwas. Good day, Ma'am Jess and Ma'am Pam. Ask lang ko, wala lagi gyapon si Sir Brian. Happy birthday, Sir Jong. More loves to come.
1: Oh, sana.
0: Yung ilong.
5: Munang tirada da.
1: Ang tirada da.
0: Tara siya gulap si Rainer. Nanato si Rainer.
1: Nato guro rin.
0: Ni Madam Medelina Yamazaki. Good morning, everyone. Shout out from Osaka, Japan.
1: Yeah, tila yung.
0: Wala sa Osaka. Salamat, Madam, ha. Ni Sir Ricardo De La Cruz Jr. Hello, Idol Pa. Morning pa. Shout out. Ako, John, sa papa ko, San Isidro, Calatrava. Sitio Lunesan, Advance. Happy Fiesta. Salamat. Oh, sir, na ikaw nito, sir. Kapos ka, mamumuho. Pusta, anay. Layo rang 1 year, anak nila ni So, magbulag na.
1: Kla.
0: Nagutan ni Kapos, oh, mamumuho.
1: Good morning, ni Sir Boss. Sumilhig na sa may fish section. Kasi ang mga staff diya nga tigtad-tad sa iyang isda. Oh. Tigkilo. May buntag.
0: Good morning, Sir Maki Magno. Shout out niyo, Ma'am, from Alangahag, ni Jean Patulumbon Abapo. Good morning, Ma'am Jess and Ma'am Pam.
1: Oy, good morning.
0: Ibarang Juliet Chosab.
1: Oh, bitas. Oh, si Ma'am Juliet. Good morning, Ma'am Juliet. Thank you kayo sa mga info.
0: Oy, lano kayo mo dire sa shipyard. Mga maanyag nga magsisibyar. Salamat.
1: Yo, sa. Good morning sa Santiago Reaper Watch Reaper. Thank you sa kanunay nga pagpaminaw sa K5. Wala tayong igong oras sa pagpadayon pa sa tuag tulumanon DTX Morning Newscast. Agmanapod po on. Same time, same station, rin lamang sa K5 News FM San Carlos. Sa ngalan sa Kiratibug Aga, puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Tapos Radio Click FM Tubuso. Kami niyo matig balita ka K5, Jezebel Barbicho.
0: Ako sab si K5, Pamela Perater.
1: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan, Senegros.
0: K5 News FM.
2: News FM. The lives of the Filipino.
6: Three, bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas!
2: Akong katul-katul!
1: Matay ka butangan!
0: Bugas-bugas o katul-katul? I-DTX 500 na! DTX 500! Ado na kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul! DTX 500! Mapalit sa pinakatul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ng ubukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyan nan.
10: Bitaw, mabakarwash, ganyan ko?
9: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Diabetes ng high blood, wag tangon. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. For all Filipinos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Sunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigon.
2: May buntag world.
3: May buntag negros. May buntag Pilipinas.
2: Welcome na sa Foro de los Pueblos.
1: Tulumanun.
2: Ako di ay the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
3: Ako Zab, the queen of all media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
2: Kini ang K5 News FM, San Carlos City.
3: The K5 country.
2: May buntag Dakbayan, may buntag tibok kalibutan. Karong adlaw mga ka-K5 sa gihapon according to Pag-asa DUST, ano? Ang ato ang lakaw sa panahon, K5 Pam, medyo init gihapon, grabe gihapon dito sa ubang probinsya. Niabot sa 46 degrees Celsius ang kainiton.
3: Taasa na.
2: 14 taasa na dyan, K5 Pam, and delikado na kayo sa ikaing lawas na nato ang sitwasyon. And karong adlaw sa gihapon according to Pag-asa nga nasa 40 to 42 ang ubang mga lugar nga posible makasinati aning grabe kainit jud sa panahon. Taas kayo. Aha, but despite ana K5 Pam, nay usa ka nakit-an nga LPA ang ato ang mga authorities sa gawa sa Pilipinas and may possible nga musulod di siya sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw. Miyerkules or karong gabi, no, sa Miyerkules, pero gamay ang tsansa nga kini siya ang mahimo diyong bagyo, K5 Pam.
3: Okay, kagabi, K5 Ray, kusog kayong ulan dito, San Carlos.
2: Kusog kayong ulan dito, mayo noon, ano, nakapabugnaw-bugnaw sa dagan sa panahon sa San Carlos sa K5 Pam.
3: Yes.
2: Kay kabalo ni Betang, ang kuan, ang San Carlos, dinidapita sa tua. 14 na yung inita. In fact, na ako na istorya kay Five Pam nga usa ka tao taga San Carlos ba. Ingon niya, naunsa naman yung San Carlos in town, Sir Brayoy. 14 naman yun yung inita. Ingon na ako, unsa may pagduda ni Moaning, anong ani naman siya, kay Dintos Bakulod. So far, init man yun siya as normal, pero burag lahi yun ang init sa panahon. Diri?
3: Oo.
2: Siya mismo nakamatikod ba kay Five Pam? Siya ang akong pagduda ana kay Fibray. Ang lugar gud sa San Carlos, daplin sa baybay.
3: Aha.
2: Pag dapya sa hangin, bunggo dito sa bukid, kay bukid man diha dapita, balik sa Dakbayan San Carlos sa proper sa mainland mismo. Porting inita jud kay Five Pam.
3: Murag ingon ana siguro kay Fibray.
2: Aha. Pero napay usa ka factor diha nga iyang nakit-an. Siya, aside ana, napakoy nakitaan nga usa. Ingon ko unsa man na, nga nung murag nagay, kuan man ka, nangisi-ngisi, magkapag-ingon ni mong naipay-usa. Kuan di ay, nagduda siya nga kining init kay Idris Dakbayan, San Carlos, Kifay Pam. Mm. Dala ni siya sa solar. Kidaghan kay mga solar panel di agod.
3: Yes,
2: pati pagkaragana. Oh. Kay basig abot ang panahon nga ang San Carlos City basig tawgo na ni siyang Solar Capital of Negros Occidental. Kasi pwede, pwede. Pwede mga daghan ng... may ubay ang solar. O niya, San Carlos, o niya, paglabang ni mo dito na pita sa Tumoy, solar gihapon sa part sa Calatrava, K5 Pam, niya, tapad naman na sila diha.
3: Na.
2: Bonay, ilang taon nila nga may dakong posibilidad nga may participation ang solar aside from the hangin nga gikan sa baybayon Kifaypam. Sige, antos-antos lang yun ta mga kaibigan. Kaya unsa man nato na, manyo-manyo na ang sitwasyon karon. Kuha lang yun ta, amping-amping lang yun. Ah, sa ato ang mga kaugalingon diha kay Fine Pam. Sige?
3: Correct, yes.
2: Boy, di na makamonitor, i-auhag na to, atong invite, atong mga exo diha nga maminaw na sa K5 San Carlos Digital 95.7. Pwede makapadala sa ilang mga mensahe diha, sa ilang mga greetings, opinion, and whole lot more. Kita'y bahala mo siya git anaron. Plus, nga mas nindot pa dyan, nga makatutok mo diha. Sa 95.7, now K5 News FM San Carlos via sa inyong mga transistor radio, pwede dyan mo makapaminaw diha mga ka K5. K5 Pam!
3: Yes, madunggan po itong igala sa 100.1 Canlon City and also sa 92.1 Fabulous Tuguso Clique FM.
2: Mm-hmm. So, good luck and good morning sa mga taga-Canlaon, Valihermoso, Toboso, Calatrava, DSB. No? Sa Tibo Kalibutan nga naglanog-lanog na taning orasa ron mga ka K5. Ano? Diri na ta sa mga dagko kay balita nga dapat at hisgutan ani buntaga. Paldo. Onya ugdaw. Onya kinang kinang sa tuwag nito ana patay. Suplado. Convin. Angkon. Onya no attack. Dagko kay balita kay Five Pump, prepare ka diha kay ato aning dugmoon ron dugay.
3: Balita, mga headline pa lang daan, dagko no gani.
2: Oh, grabe. Unsa man ning paldo kay Five?
3: Headline pa lang nimo, garahan na kay intaw, bitaw.
2: Bitaw, bitaw. Unsa man ning paldo mga higala? Sa Bacolod kay Five Pump, dito sa Bacolod ganihang buntag mga alas 3. Usa ka bypass operation na nahitabo. And then, porting dakua sa kuan kifay pam, porting dakua sa nakuha nga illegal drugs kay ning abot sa 28 point something million pesos kifay pam. Grabihan, no? 28 milyones pesos. Naa sa mga upat ka kilo, grabe daghan ng shabuhan, eh. Dito sa barangay 39 sa Dakbayan sa Bacolod, karon naay mga nadakpan ani kay Five Pam. Giimbestigahan pa kung asa maninila gipanguha ang maong shabu, allegedly shabu nga gipangdala sa Bacolod kay Five Pam. Grabiha oy, 4 ka kilo gon. Dakuan.
3: Dinagko na kay na.
2: Daghan na kayo mga mata ani mo sulira o ba po.
3: Daghan na kayo giwi-iwig ba na kay Bryce.
2: Feeling na ko murag ilaha jud ning iwas ag gi Five Pam sa katibok ang Negros Occidental, Negros murag Oriental.
3: Ibay-ibayan gyud nila.
2: Okay, kuan man. 40 na man ning dakuha in town ni 28 million pesos sa una ra ba sa abuang. Yes, go. Saman, saman.
3: Grabe na ba di ba, Bray? Basig, nakain mo na sila nga ato atong kuhanan nito. Was agan, kaya bisag ahot na naroon maghine ng supply, kaya mahalang krodo.
2: Usa na, usa pa na. O niya, ingon atong taga San Carlos atong niagi diha, nga wa gaunda ang shabu diha. So, magduda ta, nga basig kina mga shabuha po dala San Carlos, diri po nagikan sa Bacolod ba? Kaya ang San Carlos manggod, kuan siya po ng agyanan sa halos tanan. Gikan kang Cebu, oo, anto kang Bacolod, or di gani, taga Dumaguete ka, ano ba, no? So, sa San Carlos, jud mo, agi, mauna din ang shabu po dira, why po'y undang-undang shabu na to, di San Carlos. Sige, unsa man ni ang ugdaw K5 Pam, no? Usa ka balay gahapon, mga ka K5, sa Santo Rosario, Barangay Rizal, ang gilamoy sa kalayo kini kuan kay iba kinang guol kay sa part sa tag-iya kay nang labara unta to nya pag-uli niya wala nay balay kay Five Pump.
3: Pagkaluuya
2: no malagi nag sigir kag kuskus dito si Molinabhan sa sapa O niya.
3: Ngayon ba lang, gurot na di ay.
2: Ang mga anak niya, nag-enjoy-enjoy nga sige ligo-ligo. O niya, pag uli, Diyos ko, wala na ibalay. K-5 pump.
3: Pahita, bita niya, pangita mo, K-5 brand, ha? Dili niyo matagna ba?
2: Bitaw, bitaw. So, unsa man ni ang patay, no? Gahapon, usa ka Police Lieutenant Colonel ang napalgang patay sa Bacolod sa Barangay Handumanan. Si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, no? Romeo Vargas. And about to retire na unta ni siya kay Five Pam. Kuan sa Oktobre mo retire na ni siya. Unya ang iyang duty ani hantod na lang unta sa Hulyo 8 karong tuiga.
3: Uy, kalooy. Wala
2: na dyan siya kaabot, no? Bitaw. So, kapila punta ani, naka-interview niya, naka-halobilo before sa dito pa ko na-assign sa Bacolod as a reporter and anchor man kay Five Pump. Pwede ag-interview punta ani niya.
3: Mm-hmm.
2: But ang kayong tawana kay media friendly ni siya, no? Kay Five Pump. And kama-audio mo entertain sa media kung unsay need sa media aron i-inform ang mga tao. Di ni siya pareho sa ubang police nga masuko. Masuko, masuko man sa media. Nga ang media mangutana ra man ta media unsay mga kaganapan, unsay hitabo, nganong gipatay, nga nung gipusil, nga nung giluba man ni. Ano ba? Na yung mga pulis usahay nga kung unsay need sa media. Suko mas sa media kung sige pangutana ang media nila. Pero imo ginamadonggan usahay din. Sa mga speeches nila sa mga pulis. Maingon na sila nga kaagapay natin. Pero imo ginamadonggan usahay dira sa mga speeches nila sa mga pulis. Maingon na sila nga kaagapay natin ang ating mga media. Kasama natin sila para ipa abot doon ang mga balita na kailangang malaman ng publiko. Para mo na ilang isulti kay Five Pam, no? Ana-ana mo na, no?
3: Pangutanan, masuko na.
2: Pangutanan, masuko. Madunggan usahay dira sa mga plus binadyod kung ilahang trabaho medyo na yung mga diferensya gamay o niya makitaan sa medyo musuko.
3: Asa naman ito yung pangyaw-yaw?
2: Mao na gani nga usahay ayaw na lang nislag yaw-yaw kaya di man nila matuman.
3: Huwag mong sabihin gawin mo.
2: Huwag mo na. Huwag mong sabihin gawin mo. So, kining namatay gahapon, nanay samad sa ulo. Ulo kay Five Pump. Oo. Ang unang report ning gawas nga kining si Police Lieutenant Colonel Vargas, basig daw gi heart attack or daunsa, pero sa investigation na inakitaan nga kini siya na ay samad sa ulo nga usa pinusilan kay Five Pump. Aha, may mga initial ta na dawat nga mga information pero dili na to basta-basta nga masulti diri kay Five Pump. As long as nga dili ang family or ang pulis ang makasulti kay Five Pump nga mauna ang rason sa iyahang kamatayon, ha?
3: Okay.
2: Kay kung gisulod ni siya kuan, gisulod ning mga perpetrator, murag lisod-lisod ba man ni siya atakon.
3: Maunay, tinuod mong galing.
2: Maunay kuan, maunay pangutan ng ano, mga sinupladuman sa mga konsumidor. Na? So, di punta mo hatag dayon og conclusion diri or dili ta mangin conclusive kifay pam. Kay gusto na to hibaw-on usa kung unsa jud ang pinakarason in fairness didto sa cashier. Kay base na misinterpret ra pud ni siya ba sa mga konsumidor nga nagbayad diha basig supladuhon na jud ni iyang naong probot ani siya kifay pam. Na.
3: Pareho
2: sa ko,
3: pareho po sa kong naungod nga, isahon kay
2: Gilay, pero buta na po biya. Ay, ay. Basig po, ang customer, suplado o suplada po, may ingana biya kay Faye Pamay.
3: May ingana po, niya basig na pungot po itong cashier.
2: Na, basig na pungot po to si cashier, kay suplada o suplado po ang gitawag na to consumidor nga nagbayad diha. Ang iha ba sig back to you ra po tong iha ba, no?
3: Correct.
2: Na.
3: Basig na back to you ta tinuod.
2: Ah, sige, ato aning kuhaon ang side aning kuan, aning suplado daw. Aron nga hibaw an jud nato kay dili ba ninindot nga usa ka kooperatiba nga nagsweldo diha ninyo ang mga konsumidor unya inyong supladuhan?
3: Ah. Correct.
2: Ang usa ka institution sama anang Noneco kining mga department stores, last binagid ang mga naasa gobyerno, unta una-una-unaon ninyo nga kung naay mga diferensya gamay, ayaw jud mo pakita sa inyo mga sinuplado diha kay tumbuyon be, buyboyon be mo sa mga tao.
3: Kuriko eh.
2: Buyboyon oy. Ingno na din sa mga tao nga, ah, suplada ka ikaw, suplado ka ikaw, kami biga swildo ninyo, naganahan ka na? Bati kayo, oy. Bisag ako, makapamihin ako, ingnon, ana, manago ko to the max, kifay pa.
3: Magmas na lang ka.
2: Ha?
3: Magmas. Oh,
2: bitaw, no? Kay, para di ka mailang nga, mao ni si Brian Morden, no? Suplado kayo niyo sa kuan ba? Ato, okay, ana.
3: Okay, dyan ka, bisa na sa kifay, Brian. Yan na ikaw pa to. For example, ako na ikaw ba, mauna, oh, suplado kayo na. Na. Kasi kinagutasan. Bakit ka na paminawa pa sa ato, abaya?
2: Ma-viral ka, oy.
3: Viral. Viral ngayon.
2: Na, viral ngayon. Iyak later. Oh, ana ba?
3: Later.
2: Bitaw, no? Sige. Unsa man ni ang convene? No? Nag-convene na jud ang mga mag-serve nga mga justices kumbaga kay Pama, no? Atong Lunes. Oho. Atong Lunes ang mga senador nato ning suksok na sa ilang sutana. Oh, sa English usa na sa English ning gisuksok nila kay Pama, pero nalimot ko.
3: Robs.
2: Ha?
3: Robs.
2: Ah, Rob, di ay, no? So, sorry.
3: Unya, ang absente to, tiko lang yun.
2: Si?
3: Si Danny ba to?
2: Oh, gani. Unya, mingon-ingon pa dahin si Alan Peter kay Tano nga, oy, absent si ba to? Absent nga pala. Atika ng tawhana. Kabalo. Kay Balo, naging siya kayong dako. O niya, mingon-ingon pang absence Bato. Di, ay, ikaw na nagpakita ni Bato dito para mo daog ka sa pag-Senate President. Niya, mangita ka pang Bato. Grabihan na gining pagkalantaw ni Alan Peter kay Tano sa mga tao, mga gaguhon na yun kay gagahon ba, no? Nga anaon yun ang mga tao ba, no? Sige. So, ato aning lantawon diha kay narabay mga chismis kay Five Pam. Nga basig na ay mo kalas sa ilang grupo nga 13 kay Five Pam. Oh. Burag na ay dili guro o uyon sa ilang dumalahan diha kay ning pagawas na og statement diri si Senador Camille Villar nga tawgon niya nga Judas ang sikin sa man ang mo biya sa ilang grupo as majority.
3: Agoy.
2: Ah. Ako duda kung aning Alan Peter kay Tano, basig usara ni sa kabulan diha ba?
3: Siguro. Patakap na kung sa gini, plano.
2: Basig usara na sa kabulan diha. Wagtang na po na diha na pita kay Five Pam ba?
3: Na-pressure na lang ako naman siya.
2: Na-pressure na? Ah, kinsa may sayop na. Imo man ang gusto diha. Okay, so ito na nga tangatangan. Unsa man ni ang angkon? Ah, ni Ana? Kay gilaglag na siya ni Senador Bato de la Rosa.
3: Grabe.
2: Gilaglag siya, oy.
3: Tugkan to the max man.
2: Oh, ni angko na gud si Batugon nga ang may pakana og ang may gusto nga makabuto siya sa Senado aron maagaw ang liderato kay Feipam. Si Senador Alan Peter Cayetano.
3: Koy, nitawagan siya.
2: Ninggawas, kinsa man ay saging singgit diha, pay po si Pusa, be, kay gagawas. Palino, pagsulo dito sa studio, be, dito.
3: Dako na yung studio, sir, na ipagkinig na siya, sir, ba?
2: Oh, close the door. Kiburag na atay, sbulangan ron.
3: Uy, ati ko, kinsulon.
2: Sige. So, ni angko na si Bato, nga siya ang gipatawag ni Alan Peter Cayetano aron mo buto ra jud kay Five Pam. Agoy!
3: Agoy! Unsa pumiya ni ikuan ato ron?

0: og maka bag-ohanay ang ato ang liderato dire sa Senado K5PAM. Agay! Pagkapait in town.
1: Di ba nila mailang mo walay mulat ba ito kay Katrisi man siya?
0: Oo, oh, ito na. Balikan na ito na ron, ha?
2: Pukap ito.
0: Ah, sige. O niya, last na lang ni kay mo commercial ko, ha? Commercial ko. Unsa man ni ang no attack. According to Alan Peter Cayetano, or according to Rimulya rather sa DILG, nga wala joy attack nga nahitabo sa Senado based on a pinaka-latest nga investigation kay 5PAM.
1: Okay, that's good.
0: Contrary sa sigigsulti ni Senador Alan Peter Cayetano nga the Senado is under on attack according niya. Under attack daw ang Senado. Wala oy, wala gani makapabuto tong driver. Ingon nila kuan ko no kinang na confirm nga nakapabuto, pero ingon niya wala gani ko pusil, driver lang ko.
1: Na.
0: So ang Senado kuno daw under attack according to Alan Peter Cayetano. But according to Rimulya sa DLJ, siya walay attack na hitabo. Balikan nato naron kay 5 PAM ang uban pang detalye. Dere sa Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura po ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
5: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
5: Ano man, Doc?
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba kasagaran dyan sa ga-diet,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
4: D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Di kulikta, di katok.
6: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir JP.
5: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
5: oh,
6: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw

0: sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kay ang kiton sa ditribayo gapahait na sa imong panghunauna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imong panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
0: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo na wala sa plain D3.
0: Kanang ditribayo, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imong utok. Dili-dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka ditribayo.
1: A kampiyon!
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og ditribayo.
1: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na pala. Kag medyo lipato na. Ibalik. Cut.

D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ha. Ang D3 Bio, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurama. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imo nga itura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka, mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX

0: Come on, ang baratia! GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ang pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisaki, pigya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga sa aton sini nga mga tagpalamati. Welcome sa pagbalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Masin na tingala kamo ha, halin kay Sir Eljan Castanio, kay Sir Eric Tenerefe. Si ka-K5 Brian Morden ang inyong temporaryo nga maupod for 15 minutes. Subong nagapreparar abi kami no ang K5 News FM Philippines sa nagapreparar kami sa amon sining send off ceremony para sa paghiwaton nga coverage dito sa Palaro 2026 mga ka K5. Grabe ni no kay ang ex ko na ngaton sining K5 News FM mabatian sa bugos nga Pilipinas nga magahatag mga ka K5 sang kompleto kag detalyado nga mga hitabo or mga updates sa aton sining sports sa sining mga tinion magaumpisa kami anay sa amon sining send off ceremony. I-acknowledge nato nanay mga ka K5 ang aton sining iban nga mga stations sa bugos nga Pilipinas no gikan sa Olongapo, gikan sa Palawan, gikan sa Dumaguete, gikan sa Tacloban. Kag naka-hook up naman ang tanan nga mga stations agon nga ipabalo nationwide ang aton siri pag-umpisa siring set of ceremony subong adlaw para sa patigayonon nga Palaro 2026. Sige, gina-plaster pa sa aton siring mga technical men ang aton siring mga kautoran gikan sa pila ka mga dalagko or pila ka mga stations sa bugos iyang Pilipinas. Liwaton naton ang palarong pambansa mga ka K5 no. Ang palarong pambansa dito sa Agusan del Norte no. Hindi na kamuya mag problema pa sang hulat sa mga balita kundiin nga mga media outlets because ang K5 News FM Philippines may ara kita sang live coverage sini. Pag-umpisa hasta matapos hasta sa kwan pinuli ay no kag aside sa mga on air nga pag hook up everyday dira sa page ang K5 News FM Philippines dira ninyo tanan mabasahan kag makit-an mga ka K5 mga real time nga mga information like for example may mga kabataan kamo may mga pamilya kamo nga nadala sining palaro mga ka K5 wala na problema. Kung gusto nyo hibalon ang status sang ila sininga hinampang, diri kamo tutok sa K5. Kay ari di tanan-tanan ang kumpleto nga detalye. Sige, no? Subong, ara na sa amon sininga compound diri sa K5 News FM main office sa Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Plastado na ang aton sininga mga reporters, aton sininga mga technical men nga magapadulong didto iya sa among lugar. Ini sila halin lang ni sa Negros kag Panay, no? Negros Occidental kag Panay nga mga reporters. But ang iban gikan sa iban nga mga probinsya magkilit anay ni sila didto sa may Agusan del Norte. Siguro mga 20 sobra ni sila, no? 20 ka mga reporters kay ang gusto matabo sa K5 News FM Philippines nga kada hampang kada venues or kada venue may ara mga ka-K5 sang may ma-report kag mahibal-an ang sitwasyon. Yes, in-acknowledge nato ng mga kaupod naton, gikan sa pila ka mga K5 News FM sa Bugos nga Pilipinas, but medyo alanganin pa sila this time. I-check naton si ka-K5 Eric Tenerefe nga amo ang mangin main host sa gwa sa karon sa compound sining aton sining set of ceremony subong nga aga. K5 Eric, okay. Roll call tananay. Sige, ginahulat-hulat ko sa K5 Ethan nga mapasulod ang aton sining mga kaupdanan gikan sa iban nga mga K5 station, no? Kay nakaplastar naman sila, na plastar pagida. Ginapatahom pagid, no? So naka-standby na this time ang Iloilo, no? We have Iloilo. Iloilo, good morning. Welcome to Bacolod.
3: Good morning, Iloilo. Good morning, Bacolod. Naka-standby na din Iloilo. Mamati kita sang update dito sa ila. Good morning, K5 Bacolod.
2: Yes, salamat gid K5 Iloilo. Sa Tagalog po tayo, ano? Kasi maririnig tayo sa buong Pilipinas ngayon na Iloilo. So kahit saan, no? Gustong malaman kung anong dapat o anong mangyari this morning sa gagawin ng set of ceremony ng K5 Philippines, ano? Okay, salamat po Iloilo. Next, pasukin naman natin, no? Tawagin natin yung next na station na naka-hook up na this time. Aha, si I guess maybe basig kuan na siguro, naka-prepare na yung Palawan na K5 News FM natin ngayon, ano? Sa alam ko si Kuan, si the former councilor of Bacolod, the former vice mayor of Bacolod, Bacolod nun, si ka-K5 na ngayon, ka-K5 Sir Alex Paglumutan ata, ito ano? Oo, during my high school time, my elementary time, nakikinig lang ako nito sa kay Sir Alex Paglumutan mamaya, no? This time, let's check. Ano, Tacloban, K5 News FM. Tacloban, magandang umaga po. Welcome sa Bacolod. Tacloban? Okay, sige. Check natin mamaya. Okay, kasi ano, alam naman natin yung yung technical natin. Hindi basta-basta. Sige. So, andyan na, naka-plaster na rin ang Tacloban. Dito muna ngayon tayo sa ano? Dito sa Kalibo. Kalibo, magandang umaga po. Welcome dito sa Bacolod po. Kalibo.
4: Good morning, K5 News FM Philippines, K5 News FM Bacolod. No, ready na po kami dito, sir, sa Bacolod, sa Kalibo, sa Aklan. Marinig yung mga updates dyan sa Bacolod.
2: Ayun.
4: Back to you, sir.
2: Kumusta naman yung pasok natin dyan, sir?
4: 555, sir.
2: Maraming salamat po, Kalibo. Sige. Ang dami pala. Okay, so ayun, naka-plaster na halos lahat. Salamat. Okay, pasok na tayo, ano? We have on the line si ka-K5 Eric Tenerife sa labas po. Ayun, arenda papangunahan po yung set of ceremony natin. K5 Eric, pasok.
5: Philippines, magandang umaga po.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa. 66th Palarumba Bansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
2: Okay, K-Fab Eric.
7: Yes, good morning Philippines, good morning. And today, ladies and gentlemen, sa mga ka-K-Fab natin all over the Philippines, mga radio stations natin na naka-hook up na ngayon, this is history in the making. For the first time, K-Fab News FM will deliver into your doorsteps, mga ka-K-Fab, the blow-by-blow account of the historic national games that we have. It all started in 1948, mga ka-K-5, when the National Games was organized. However, it was only in 1974 nang na-rename ito into a Palarong Pambansa. Now running into is the 66th year Palarong Pambansa. This edition, 2026, will produce our sportsmen who will compete, ang mga winners, probably to become the Olympic players of the Republic of the Philippines. And on the center, on the vortex of that event, mga ka-K5, is K5 News FM, the network that will bring to your doorsteps the games all over the Palarong Pambansa schedule, in all the belting stations, in all the games, in all the skirmishes, mga ka-K5, we will be there. And to formally send off all our players from all over the Philippines, we will start our program with an opening remarks, an encouraging statement from the station.

0: Yang dalting.
1: Yes, ready na po kami kay K5 Sir Elchan. At after po nito, kami ay patutungo na po sa Cebu City at doon po namin kayo hintayin.
0: Let's go!
2: Ready na rin si K5 Cyril, ano? So, at my back, the entire Panay team and Bacolod team will be joining our coverage. Ready na ba kayo?
3: Ready!
2: Ready na. To our fellow countrymen, to our beloved CEO, Dr. Ramil Uy, the Chief Executive Officer of K5 News FM, to all the station managers all over the country, today, May 2026, we mark this day as the official deployment of our team to the province of Agusan del Sur. We will be covering the 66 Palarong Pambansa starting May 24 to May 31. K5 News FM, we will be giving you a long-haul commitment to cover the entire sports event. And this coverage will be brought to us by the veteran reporters of K5 News FM, who will be bringing the live action from Agusan del Sur and different sports venues. This is not just another standard broadcast assignment for us. The Palaro to Agsur is historic. It is the first time in Agusan del Sur hosting this massive national event, bringing together over 20,000. Marami pa lang mga atleta dito. Dadagdagan pa namin. Pero 15-man team lang kami. No? 20,000 of the finest student athletes from all 18 regions of the Philippines, from the tracks of Patinay Sports Complex in Prosperidad to the various playing fields spread across the province, and the energy is going to be electric. And it is our distinct privilege and responsibility to ensure our listeners don't miss a single beat. Our mission is crystal clear. Our mission is very clear: to deliver the fastest, the most accurate, and the most updated results across every single sporting discipline. When a young athlete breaks a record, K5 News FM must be the first to broadcast. When a team defies the odds on the court, your voices must paint the picture. We will bring to them the action, the reactions during the Palarong Pambansa coverage. Behind every gold medal, every photo, and every heartbreakingly close game, there is a story that must be told. Discipline and Pinoy pride. My fellow K5 coverage team, you are the bridge. Tayo pong tulay. We are the bridge connecting those young champions to their families. Kasi andito yung mga pamilya nila, andun sila sa Agusan, and we will be telling them kung ano ba ang nagiging performance ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kamag-anak, at kanilang mga kaibigan doon sa Agusan del Sur through our radio and streaming devices in different parts of the country of K5 News FM Philippines. Today, we are ready to be deployed. Remember our core message and core of our mission: uncompromising accuracy, speed, and standard-setting journalism. The days ahead will be demanding. Dapat marami tayong tubig na baon. Kasi sabi nila, this is no longer Super El Nino, but Godzilla El Nino. Godzilla El Nino. So, napakainit po ng panahon. Ha? So, kailangan natin labanan ang scorching heat of the sun, the fast-paced nature of multi-sport scheduling, and the logistical challenges of covering decentralized venues. So, my dear colleagues, at lahat po namin na tagapakinig sa K5 News FM, I look at this team, and I see a coverage team that is relentless, creative, and fully prepared. Look out. Look out for one another. Dapat bantayan natin ang bawat isa, lalong-lalo na si Berto. No? Bantayan natin. Let us look out one another. Ha? Stay safe. Maintain our broadcast excellence and remember that the entire station is standing firmly right behind you. Bring the passion. Bring the passion of the game to the airwaves. Let's make our coverage of the 2020s Palarong Pambansa an absolute masterclass. To our K5 coverage team, pack your gear. Kagabi pa. No? Check your lines. Nag-charge ka na ba, Berto? May power bank ka na ba? Naka-power ka na ba? Jimmy, did you carry your passion from Calibo down here in Bacolod to Agusan? Yeah? From Antique pala ito. Huh? Andito si Karen. Si Karen at saka si Karen lang ata yung babae sa team natin. Huh? The only rose among the thorns. My dear K5 News Team coverage, team of K5 News FM, you are officially sent off. Go out! Go out! And make us proud. Mabuhay ang K5 News FM coverage team. Mabuhay ang Palarong Pambansa 2026. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay! Mabuhay! Are you ready?
0: Ready!
2: Thank you! See you for the next action coverage of K5 para sa Palarong Pambansa 2026. Magandang umaga po sa inyong lahat.
4: Thank you so much, K5 Elgian Castaño, our Vice President for Operations. Ladies and gentlemen, yung inintroduce na mga managers natin at ni-send off ni VP Elgian, they will be traveling, Sir Elgian, they will be traveling 703 kilometers, 18 hours of road trip, Roro and sasakyan that they will do in the next 24 hours to reach Agusan del Sur, the battlefield of the next Palarong Pambansa sa Pilipinas. And so everyone, to all the athletes, we will be there for the coverage team of K5 News FM. Andyan na kami, wait for us because Doc Ramiloy will be sending the best of the best, yung mga sports reporters namin from K5 News FM, the headquarters of K5 News FM Philippines. Good luck, everyone. Sail on, K5 News FM. Sail on. Yay! Thank you so much, everyone. See you in our coverage. Bye.
5: Okay, maraming salamat po sa lahat-lahat na naka-hook up at naka ayun, mga nakikinig sa ating send-off ceremony this morning. And ayun, intayin natin yung blow-by-blow na mga reports mula dito or mula sa ating mga reporters na ayun, preparadong-preparado na mga ka-K5. So, sa pangalan, okay, mamaya pa sila papasok ulit. Ano? I stand corrected, kanina nga pala is Agusan del Sur, hindi del Norte. Ano? So maraming salamat po sa lahat ng mga FM stations ng K5 sa buong Pilipinas na nakinig bago lang po sa ating ceremony mula dito sa Bacolod, the pinaka main office po ng K5 News FM Philippines, sa pagpanguna po, of course, sa pinangunahan po ng ating OVP Sir Elgian Castaño. May directive, of course, from the CEO, si Boss Doc Ramil Itangoy. So magbabalik na ang regular host nito or host dito na si Sir Eric at Sir Elgian. Ako po si K5 Brian Morden para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News.
7: Tribayo. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa Kundalunga na ayo.
6: Tribayo. Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kusab si Dr. Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Mm. Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
8: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
0: Oh.
8: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
8: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
8: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
0: Mm.
8: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
8: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
6: Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
8: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
8: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
0: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
8: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
0: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
8: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw ug abuso.
6: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
11: K5 News FM! News FM!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang

0: Eva Comawas Kabugwas, good morning. Tata Vic Morden, good morning, Cas. Listening from Cookin Building Libertad, Bacolod City. Oh, salamat kayo. Ano? Si Kathleen, asa na to? Ni Ambakman. Kite or kit or kite, makalibo. Good morning, Ma'am Pamela and Sir Brian. Good morning. Sir Boy in the Family, good morning. Febi de Sandoval, good morning. Napon si Madam Carmelita Barbicho. Good morning, Sir Brian. Pa-shout out ko sa tanan nga taga Urban sa Naminaw sa K5 og ni Cheryl Barbicho, Senyora from Barangay Bagonbon, siyudad sa San Carlos, K5 Park. Ikaw, nakay i-greet diha? Nakay i-greet? Mm.
1: Madam
0: Jean, patulumbon, ababo mo na ni sir? Yes, umanas la. Hurot, hurot kay Five Pam.
1: Madam Imlopak.
0: Mm-hmm.
1: Good morning, Mimi, kay Five Pam, kay Five Bry, unsa tanang mga naminaw karon. Listening and watching live ni karon. Mira sa purok 5 buluangan stopper. Kusla ko gamping mo sa inyo biyahe mga ka K5.
0: Sige, salamat kayo. Anyways, this time check na to si K5 Jezebel Barbicho. Kaya to ni aging semana, kada semana na ipatay sa Calatrava.
1: Dito.
0: Gipamusil ni sila. And ato ni aging adlaw, ning pagawas og statement diri ang NPA nga miangkon nga sila ang responsable sa maong pagpamatay K5 Pam. Grabe ha. Unsa kaha ang mga sala ani mga tawhana nga nung gipamatay man jud ni sila. Grabe ha, no? Sige, ipausa-usa na to ni K5 Jezebel Barbicho kung unsay background aning duha unya nga nung pamatsyon man jud, no? Daghang kay ning ingon nga grabe ha. Pamatsyon man dayo na man tatay korte sa Pilipinas nga pwede filean og kaso aron nga mapreso na sila kung may kaso man jud, pero nganong pamatsyon man jud. Mare reaction sa uban ato mga igsoon, no? Pero kung ato pa paminawan ang paminawon ang NPA, napod sila'y pamatbat, napod sila'y korte diha, K5 Pam. Oo, nga ilaha pong tagaag penalty ang mga tao nga as alleged na ay nabuhat nga dili maayo.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jess, good morning.
3: Yes, K5 Bri, good morning. Official nga giangkon sa Roslyn Jean Pilicuman kon RGPC, New People's Army kon NPA, ag responsibilidad sa pagpatay sa duha ka mag-uuma sa lungsod sa Calatrava, ka K5 Bri.
0: Mm-hmm.
3: Ang unang gibiktimaan ni nila, mao si Jimar Mahusay, 53 anyos, nga taga Barangay Dulis, Calatrava.
0: Aha.
3: Nga ito nga Mayo 5, 2026. Sumala pa sa ilahang statement sa NPA ka K5 Bri, ilahang gilikidar kini si Jimar Mahusay tungod sa giingong mga isyo kalabot sa kamatayon sa iyahang igsuon ka K5 Bri.
0: Onsay papasabot nila K5 Jess, kining gipatay nila naapoy gipatay nga igsuon niya, burag ana.
3: Yes, K5 Bri. Sa statement ni sa NPA.
0: Aha.
3: Ang ikaduha niyang biktima or ikaduha nilang biktima mao si Jerry Baita si nga taga Barangay Minauto Calatrava ngadto Mayo 13, 2026. Gilikidar matod pa sa NPA kini si Baitan tungod pa sa giingong military asset o espiya sa gobyerno ka K5 Bri.
0: Mm-hmm. Go ahead. Mm-hmm.
3: Una, pinaagi sa ilang tigpababa sa grupo nga si Casicel Australia, ilang ipahayag nga gilusa nila ang maong mga gitawag nga punitive action aron pamatud-an kay K5 Bri nga aktibo pagyapon ang ilang puwersa sa Northern Negros supa kini sa kanunay nga girasulti sa militar nga dismantled na o naguba na ang ilang unit sa Northern Negros.
0: Burag daghan pa sila datos diri sa kuana kay Jerry ba? Kay Jerry, aside ana, unsa pa dilang datos nila kay Jerry, kay Five Budgets?
3: Kay Jerry Baitan, kay Five Bri, bitaw daghan nila hanggi kuan nga to kang Jerry. Kini, diri sa ilahag press statement kay Five Bri, kini, ilahag daw gisentensyahan si Jerry Baitan sa kasong pagpanglugos sa anak niyang 18 anyos nga PWD.
0: Aha.